0: Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
1: Santon Plus Gold!
6: Santon Plus Gold!
5: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
4: FM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
11: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H product.

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo ka balaka, ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation, kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kadayawan, facts and trivia.
2: Kadayawan! Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Masyak mangganik ko nga galinog. Unsa nakaha ko ang kong uyab na ilaing giuyog.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting! Bullseye!
3: Alright, balik ta mga katropa din karon sa itong panaguban. No? sa itong programang Bullseye mga katropa. Well, sa usa sa mga isgutan lang ato hatagan o pagtagad, standby mo kay ako sa dening ato sa ning i-greet sila katropang Alan, ato sa ikuani i-acknowledge ning ato mga tigpamino. Si Ma'am Nita Valderosa of Canada. Good morning ni mo Ma'am Nita Valderosa. May oras sa imuha dia si Rich Palacios. May buntag si Alan og Sir Briggs watching Bullseye every day. Inyong family, iyong family tugbok. Okay. Ma'am Thea Alcaraz, may buntag katropang Briggs og Alan, happy Monday mga katropa, nakainom na og Santon Gold Coffee Mix. Good ma'am, salamat kayo. Kaya mo ini pinaka the best sa tuang gisgutan kaganina, muraga dako kay nig alibyo para sa tuang mayong panlawas. Si Tristan White Gulay, good morning boys. Good morning po nimo Sir Tristan. Si Jerly Abais sa NK Ivap, lagi kay usay kami ma-blunder mini katropang Alan ba? Dugay kay magkainom-dum. Lamat kini mo Ma'am Jerly. Ang kapikas ni katropang Alan Abais. Si Jose Dizon na Sabalya, good morning. Si Ramil Ungay, good morning Sir Alan. All right. Now napadiri ha. Si Ma'am Gloria Malala Apelo, good morning Sir Alan and Briggs, always listening Bullseye Davao Digital XFM from Bayugan City. Salamat kaninyo mga taga Bayugan, good morning kaninyong tanan diha mga taga Bayugan City sa kuani sa Caraga region. Si Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi, yung sambog nyo Corilla. All right, salamat kayo. Si Taong Gaan Erwin, Taong Gaan watching from Tagum. Good morning mga taga Tagum. May buntag sa inyo ang tanan dia. All right. samtang atong oras alas 8:16 na sa kabuntagon. Nag-uol ko no ang Palacios Malacañang sa netabo sa mga kabataan diri dapitas Kalinan. Para ma-refresh katong pagbisita bitaw ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diri dapita sa Davao region, dito ni abot sa may ka Davao de Oro dahil ni bisita po siya sa Davao sa katong ginatawag na village diyan dapita sa Kalinan nga nagingon po ng uban nga giangkon man ini nga wa magisay na kuan kuno lagi daw lagi kunoy natampo no naning nahisgutan nga village pabalay no para ngadto sa katawhan nga medyo affordable alang ngadto sa tanan. Now, talking of naguol, unsa ni nga matang sa pagkaguol di ay ilang gibati, no? Nakuan sila, kadabang nahingawa sila sa gihimo sa mga kabataan, naguol sila nga nganong ingon adto ang reaksyon sa mga bata sa diyang nakita nila si President Bongbong Marcos. Kaya dito sa video, madungog nimo nga mura bagipang himaraot nila, no? Ang presidente gusto nilang ang presidente mo apil og kabungkag sa gisakyan ni ning chopper. Now, muna usa sa mga butang nga gikagul-an sa palasyo kuno sa Malacañang. Og ang nagsulti ani ang spokesperson sa palasyo nga si Undersecretary Claire Castro. All right. Now, duna may mga pangutana gud ani katropang Alan. Kinibitaw nga ilang kaguol ko no sa mga kabataan di sa Kalinan. Ang pangunta na ani, unsa bay gusto ninyong mahitabo di ay kanang kaguol? Kaguol ninyo gusto ninyo, unsa bay gusto ninyong erase ani karon? Bidaw ihatag daw inyo suggestion. Parang ganon, no? Gustohon ninyo nga disiplinahon ang mga bata o gusto lang ninyong pugngan ang mga bata nga mupagula silang opinion?
4: Naaslay ka ng sarili nilang expression, ha?
3: Oo. Kaya ang tumang ani katropang Alan no kung naguol sila posible nga moingon sila mo komentaryo sila karon nga kulang disiplina ni mga bata ani. Kailangan ni disiplina.
4: Mga bata sa Davao City wala disiplina. Asa naman tong disiplinado? Davao or, City disiplinado.
3: Gusto lang ka nila katropang Alan nga kuan ang mga bata pugngan nga mo pagula og statement against the president.
4: Mm-hmm. Oh. Murag dool-dool dito katropang Briggs. Oh.
3: Nasikin sa maning presidente di ay. Mm-hmm. Nga dili komentaryuhan sa tao katropang Alan even sa to mga agencies.
4: Or magunahuna sila nganong ingon ani man karon ang pangunahuna sa mga kabataan sa tuang administration. Labi na kung ikaw naka sa Davao City, unsa may naa di ay sa ilang pangunahuna nga moapil-apil naman sa politika.
3: Tinambano na to ni katropang Alan ha. Tinambano na to ni sa paghisgot pa. Kini bitawng hisgutanan sa tuang freedom kuno freedom of expression murag nahimo na lang ning kuno karon kung unani ang ilang himuon nga i-zippered nila pugngan nila ang baba sa mga tao nga mubuka batok ngadto sa tuang gobyerno
4: basta kay negative sila
3: Now unang-una para sa tanan nga kasayuran dunay tay gitugot diha dunay balaod nga gatugot sa tua sa pagkuan pag-air sa tong grievance sa tong pag-air sa tong freedom pag-express sa tong freedom diha sa tuang konstitusyon nga nagapanalipod ni sa katungod sa matag individual gitugutan ta sa tuang freedom of speech o kining ginatawag na freedom of expression Now di modo, kining butanga, mo'y usa sa mga nagtugot sa matag individual ma idaran ka man o mabata, nga gatugot ni sila nga, sige, pwede ka nga mo pabati sa imuhang, grievance or freedom of expression ni mo. Now, hinoon, aminado man takatropang Alan nga dili ni sa absolute. No? Siyempre, kung doon na day violence na gihimo.
4: Mga limitation
3: diya. Kung doon na day gihimo din mo dito nga violente. Di ba? Nagapanawagan na ka dito karon og gira, batok ka to sa gobyerno, nagbitbit ka nag-armas, although nagmuingon ka karon nga I'm just expressing my kuan, my opinion. Pero gabitbit ka nag-armas, that is rebellion.
4: Na siya kuan, na siya criminal act.
3: Nagtawag ka karon sa mga generals nga, oy mga generals, arhin na mo din eh, kay gubato na nato ning gobyerno ha. Inciting to sedition na katropang Alan. So muna siya ay ginatawag na kuan ba, limitasyon. Dili siya absolute nga kumo nag-exercise ta gitugutan ta sa tong freedom of expression pwede na ta nga magbitbit og armas aron nga makiga mo express atong opinion sa kalsada. Now dili ta karon sa kanibitaw nga gi hisgutan ba nga guol yung kayo ang palasyo, Gigo, no?
4: Okay.
3: Sa kaguol nila katropang Alan,
4: gabaha ang ilang mga luha.
3: Gabaha ang taon ng ilang luha dito. Hilom-hilom na dito ang DPWH. Now, pangunta na natin.
4: Itagad din nila katropang Briggs, niya naguol kayo sila. Na unsa may hilaha daw.
3: Kutkuton na ito katropang Alan ba, no? Kutkuton na ito ginagmay ba? Unsa mang gidi ay ang hinungdan o kanibang ginatawag na rason ba? Karon
4: enough bang reason
3: sa daghan nga makabatan-unan nga mamahimo naman nga musaway ngadto sa presidente duna kay nakita kini makabatan-unan karon nga
4: vulgar na kayo
3: ang presidente wala usab nagrespeto sa iyang posisyon isip pangulo
4: basin pod
3: di ba
4: iyang pananaw
3: og unsa usab ang mga panghitabo sa nasod nga mamahimong resibo sa makabatanunan nga nahipatik sa mga alimpatakan sa wala na pagrespeto sa kinibang ginatawag na freedom of speech karong panahon na ni Pangulong PBBM. Okay. Now, doon na tayo mga eksplinasyon nga na diha karon nga itong nalantaw. No? Adunay mas laom kuno katropang Alan o mga igsuon nga political o social reason. Nga no nga mas vocal ang mga kabatanunan karon.
4: So murabag ka na ganing lahi, no?
3: Bukal na mga kabatanunan katropang Alan unlike before
4: no nga hanggi bati
3: kanya to og di ta ka paminaw og radyo usay maminaw tag radyo di bagita ka sabot usan ning balaura nilang mention nila nga wa man nilang gipalaom niya siyempre kay kuha na to na
4: di baga na social media influence po na
3: kulang ka og experience kulang ka og kahibaw nga kana demo din ni siyang balaura.
4: Hindi sila mag-apil-apil o ka na mga isugutan ng matured na katropang Briggs ba?
3: Now, adunay mas laom nga political o social reason nga nung vocal ang makabalaura.

0: limitation. Asang bahina dito nga motuhop ang limitation sa mga bata. Wala man ko nakadungog na defamation dito. Wala man ko nakadungog na mga threats or kanang intimidation dito. Wala pa ko kabati mga tropa na incitement sa krimen o di ba ka kanang kagubot. Labo na kanang naay mga obscenity, kanang privacy o rights sa ubang mga tao. Wala man.
1: Wala.
0: Mere expression na yan.
1: Katong gingon lang good nga atong ikuan, i-quote na to tong madungog na to sa video nga mabuto unta ng helicopter nga gisakyan nimo PBBM.
0: Wala wala man diri kun apil mga tropa sa limitation na manunglo ka.
1: Kana bitong maingon nato ning kanang ang term nila is hikling eh. Kanang hikel ba? Kanang pag kuan bitaw kanabang pagtamay. No sa pangulo. Mura ba gagi kuan na gitamay na nga mamatay na unta ka.
0: Wala di ay. Gibasa na ko di mga katropa kanin sa 1987 constitution. Unsa man appeal ba ning manunglo ka? Muna kulang.
1: Wala man nabutang dito. Wala man nabutang. Dili gani pwede pud nga gamito nila tong 7610 nga balaod bitaw katong Child and Youth Welfare Act. Nga kumo kay bata ni kuanon ni nagaprotekta hinoon to sa kabataonan.
0: Wala dili mas maproteksyon na pag hinoon po ng mga bata ato.
1: So mabitaw nang usay magapangutan na taon sa magiday gusto ninyo disiplina o gusto ninyo gusto lang ninyong pugngan ang ekspresyon sa mga kabataonan nga mo pagula o pagsaway ngadto sa gobyerno. Mabitaw magapangutan na taon sa manggidiay ang nakita sa makabatanunan karon ngano nga gisaway Manila's presidente Marcos.
0: Kana dito sila magpunto.
1: Duna ba nakita karon ang mga kabatanunan nga dili maayo para sa ilang
0: unsa ba kay nadungog?
1: Nadungog nila nga dili maayo sa ilang dunggan. Kaya uguha di basig si Marcos ang depekto.
0: Basig na ay problema sa nagsakay.
1: Dili siguro ang mga kabatanunan karon ang may problema kundi ang leader sa tuang nasod may naay problema para sa ila.
0: Sa ako pong tanaw po, ang dili maayo po nga panag-ingnan, si Ate Claire.
1: Mama ni tigsugnod.
0: Siya may tigsugnod.
1: Mama ni tigsugnod. Kumbaga, mama ni kining, unsa kini, tigalas dito sa bukid, katrobang alat para mahimong sugnod. Now, mo ni karon ang mga pagsaway nga dili lamang personal nga pagdumot sa presidente, mamahimo kini nga kombinasyon sa una, kasuko sa kabataonan sa performance sa gobyerno. Ikaduha, impluensya sa mga kabataonan diha karon social media o peer groups.
0: That's another one.
1: Kining peer groups kanang mga kaedad nila bitaw katrupang alan nga sila mismo ang mag-sharing. Doon na sila sharing
0: diha,
1: dito nga.
0: Diha musulod ang peer pressure.
1: Kana bitaw nga ang laan si presidente no kay ko ano kanang gisaway og gabangag pero wala gi sa nitubag.
0: Ang atong presidente
1: nagpakahinom ra man siya nga gisaway siya nga addict siya dapat nagtingog ni siya nga dili siya addict. Ana ba?
0: Mo na siguro po diba? Ang ilang nadungog.
1: Na ikatulo, prostration sa corruption allegations.
0: Sila mismo hebalo na.
1: Sila wa nalipay diha karon sa Pakya sila katrupang alan nga mapamatud-an kung tinuod ba nga dunay corruptions ang administrasyon ni Bongbong o wala. Dapat mo tingog ang presidente din eh. Katrupang alan kay medyo murag napakahilom siya niya ang makabatanunan baya karon katrupang alan bisag kita gituduan ta sa tong teacher nga yon si oops silence means yes.
0: Ayan.
1: Di ba? Bani ginatulos tong teacher kaniya to. Now, next is kini ginatawag na economic pressures nga ilang direktang gibati sila pamilya.
0: Ay na.
1: Di ba? Kaniadto gi promise ni President Bongbong Marcos nga magdili na maglisod ang mga tao kay ultimo bugas ihatag na tong barato.
0: Wala kabalo kat mga bata ato ati pamahaw.
1: So, ang ekonomiya ilan na nabati? Nabati na nila katrupang alan. Gumikan kay ang ilang maginikanan kaniadto mopalit og taglima ka kilong manok karon na tunga na lang.
0: Nya wa taga balo kilo na lang. Bricks nga ilang mama rito nang apply dito dawata. Kana makabalay dito gani, wa apil.
1: May ilan na nila katrupang alan kay sa pagkaon kanang hiniwa gani nga gigagmay nagkuan na kanang dinaginot nang ginikanan
0: na. Basta ang may ilan na ba na sa hiwa? Na kano nagagamay man itong hiwa ma. Na wala tay lain na kana. Dinaginot na lang.
1: Dinaginot na to para natay ma sisip ugma nga sabaw. Sabaw na lang nato ni.
0: Nagtigom na baka tubig ulan diyan nak.
1: Pa magamit may na lang na magamit sa ting init. Ika ang sunod na ni katropang Alan,

0: Dini, mo na ni siya, ang pagkadismaya sa political promises.
1: Oo. Ako, diba? Wala kayo ko diha nagtutok mga bata nga murag below na kayo sila, obsessed na sila sa mga political, sa ilang observation lang na nakatapang breaks.
0: Observation na lang. E doon naman kuy ka na ba mga sharing bita sa mga kabataonan. Undo, ang ato mga teachers karon is also teaching sa ato ang mga social studies ba. Social studies is naghisgot na sa mga daily events.
1: Pang national yun na ito na, ng mga studies, mga katropa.
0: Doon ay mga promises si President Bongbong Marcos. Like for example, 20 pesos per kilos bugas.
1: Natuman ba ya?
0: Nga hangtod karon, wag yun na nabati sa mga kabatanon. Natuman pero...
1: Natuman pero wag nabati?
0: Ibalik niya manghihapon. Ibalik niya dito sa katong mga sa itong mga stores nila. Katong
1: centers.
0: Kadiwa stores. Unya, karon ba kayang Kadiwa stores sa pasapasa man din na katrupangalan. Sa Muapas Katoliko katrupangalan. Muraga si... Maria Santa ipasapasa mga balay para nga mag para mag rosaryo
1: isuroy
0: magampo
1: pimente magpundo siya sa kalugar.
0: So mo na karon ang nahitabo kanang Kadiwa sister Kadiwa stores nga diri pwede, na diri ang presence karon sa Kadiwa stores talumo ugma dito na pud ni Turil nya dito sa Kalinan
1: nya ang taga Dioro mo abot na kanang Del Sur. Malit lang
0: mo na kay mas daghan man Kadiwa dito Davao Del Sur samantala diri sa Davao Moragwa
1: wala man diri ang Kadiwa
0: ano diri ni mga taga Davao dili ni bati ug gutom katrubang alan
1: di rich man gud ni pagtanaw sa tuwa
0: pagutan na raman ning ato ano next isang kining katapusan ba no nga mas taas ang willingness sa Gen Z nga musulti publicly sa ilang political views
1: yan
0: napugngan pag ina nimo karon mura nag imuhang gi kuan ba mura nag handcuff nimo ang ilang kamot para nga di makalihok gi-guide na nimo sila sa ilang mga lingkuranan nga dili sila maka-express sa ilang gustong himuon sa ilang lawas. Ayan. So mo na karon ang nabati nato karon katropang alan nga medyo murag kuan ba kanabang wa nakita og di masayran kung unsa bagyod ang tumong sa mga kabataan nganong pugngan sila unani na ba din ng gobyerno karon pugngan ang
1: encourage man nato ang mga kabataan katropang BRICS no nga moapil sila sa gani magdebate gani o kani mga public speaking gani o kani mga diskusyon nga makatabang sa pagpalambo sa pangunahuna gani pagpanulti no gina-encourage nato na nga ay mo pagpakahilom
0: no e, sa tinod lang katropang pangalan no posibilidad nga nituhop sa nahuna sa mga kabatanunan nga nang magrespeto magus presidente nga siya gani wa respeto siyang kaugalingon. Number one nga punto dunay mga isyu sa corruption involving sa iyang opisina wa niya gina explain kung tinuod ba ning malita 25% nga giingon ni Zaldico kanunay na mga bata ni nakakita katropang alan kay nato sa Facebook no na ni Kuyanap nato sa Facebook si presidente ani nagpakahilom hangtod karon.
1: Anyway, ayaw maging pasigarbo yun ni Presidente nga sa iyahalan yun daw nga puder, sa iyahang panahon, lamang kininabulabog. O siya po mismo ang vulgar, ani.
0: Kung sa man, ani, nga nagbukod. Gihatod man daw ni dito sa iyahaning mga kortaha, dito sa Ilocos, dito po sa iyang opisina sa Malacanang. So, doon ay ingunani nga, wa niya ma-explain. Wa niya karon mapasabot nga to sa mga tao.
1: Supposedly, manggod, like, panghunaw sila manggod karon.
0: Supposedly, iyan ang i-explain nga to sa publiko, dili lang kay sige pangaway ni iyang undersecretary sa press office sa Malacanang. Explain nga ang presidente, maone, o mismo si presidente, kana nga mga aligasyon, dili na tinuod, puros na mga bakak, di ang tinuod. Ang tinuod, ana, kanang gingon nila nga 20 ka malita, dili na tinuod kay 40. Di ba? Ano ba no?
1: Kulang rana. Gamay rana ilang gibulgar. Kulang na, di na tinuod kay kulang. Anyway, mo break sa ta katropang break sa, pero ato lang igabilin no sa gisulti kay ng mga tropa ang action sa kabataan sa Kalinan na Davao gikaguol kini sa palasyo kun matud pa. Di mo angay nga maguol kun dili mapuka mo. Di lang kay masingle out nato ning mga taga Kalinan na ng mga kabataan at mga katropa, tibuok Pilipinas, o yung nani na bagka ang nauna sa mga bata. O yung nani na sila kalantip karon mga pilapil sa iskutan ng pamulitika because of frustration baka. So, unsa may dapat na itong na frustrate ba mga tao, nga wala na nakita ang itong trabaho, wala nakita ang itong gihimo sa itong administration, di ba mo malipay nga nabalayan mo barato? No, nganong ingon ana man ang inyong nahuna. So dili pa diay enough kini. Dapat ma-challenge diri ang atoang mga nasa Malacañang. Dili nila ingon og kanagaring vindictive ra kay sila nga gokdon ang ato mga magsaway ngadto sila ha mga gipanghimo. Ubalik ta mga katropa no, dugang pa niya na mga katropa no, hatagan pagdagas sa pagbalik kay mag-break una ta. Alas 8:35.
2: XFM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM 89.1 Davao City.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
8: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
12: Kadayawan, facts and trivia.
13: Gikon sa dara ang Davao nga durian capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: Okay mga katropa, balik ta diri sa ato ang panaglawi sa ganginan. Pero tay utang mga katropa no, ato sa basahon katropa bricks ninga ko ang mga guan. Kaya samtang magkapigo diri mga katropa.
1: Si Sir Harold Salang sa New Corellia, si Lynn Buholt. So, good morning ni mo mama. Mga sirs, gipadako lang nila ang isyu kay sa Davao man. Uwi kayo ra na sila. Nya wala sila mag-uol atong mga estudyante nga namusil. Og katong nang ulata sa maestro nga namatay galit to.
0: Oh, katong namusil. Ato, no? Katong maestro nga gikulata.
1: Oh, katong namusil katong pangalan sa May Leyte to siya, di ba?
0: Sa Tacloban, Tacloban.
1: Oh, Tacloban Leyte. Unya ang katong teacher nga gikulata sa 19 years old nga estudyante sa kuanto sa May Aklan.
0: Oo, sa Aklan. Oh. Ya tapos namatay gyud ito.
1: Namatay to. Tong gikulata sa kuan, estudyante niya. Katong report sa May Mako. Mako ba to? Mawab. Sa Labaw di Oro.
0: Di Oro to banda.
1: Nga gitabangan og bukbok ang magtutudlo.
0: Otro po to.
1: Kato. Grabe to.
0: May ganit
1: no?
0: Kay buhi to. Katong sa Luzon, patay gyud. Atangan.
1: Si Sir Rinaldo Dizon, nangutan na siya. Tanong lang po, Boss Bricks and Boss Alan, sino po ba ang nag-establish ng ESF sa area? Ano po ba ang basihan? Pwede po ba siya i-screen if ever kung ano ang basihan niya na meron bang talagang ESF?
0: Actually, ang ato naman po mga taga National Veterinary Office. Diba ang ato ang Provincial Veterinary Office niya kung sa city po ka ang atong taga City Vet.
1: Remember na ko ni Katropang Alan.
0: Madawat ramas lang report Katropang Bricks. Nga na nasakit ni Riot at tuado.
1: Kung sunod-sunod gani, magsilingan gani, na nagsunod-sunod o pangluya ilang mga baktin, baboy, pasangin lang dahil na ESF na.
0: I-charge na yun. Nga.
1: Atake na sa ESF.
0: Gisip on ready ay.
1: Unya, wala ka niya ito ba? Kaning batasan sa mga karakaraon, mga tradisyonal bitaw nga pamatasan sa mga tao, Katropang Alan nga pag manok, dunguyon gani manghimo og katong murag kahoy nga murag postista sa lalaki. No? Ibitay dito sa mga batugana sa manok. Unsa dining kuan ay babae di siguro ni mga
0: babae ning kuan ng mga sakita ni.
1: Sakita ni sa mga ano kay adlo mag postis laki. Bitaw.
0: Mali pa yung mata nga makuan na, pero mapugnan ba? Pwede po tayo magkakaon o ganang doon yung mga sakit doon nga baboy. Pero karon magod, magduda na kay. I-timing nila nga bear month, o niya managhan ang backyard.
1: Ang ato ang magong Department of Agriculture Katropang Alan, no? Daghan na sila mga komposisyon. Doon na tayo Bureau of Fisheries, doon na tayo kining mga BPI sa plant and industry. Sa aqua o kining swine, naapo ni sila. Unsa rin gipanghimo ani nila? Dili magod generally ang mga taga Department of Agriculture may ato ang mapasanginlan ani. Kay swine and fowl sa Katropang Alan may naay in charge di ang departamento.
0: Nganong nagpabilin pa man kini?
1: Sa kining mga pananom Katropang Alan, doon na ganit tay mga engineers diha, doon na ganit tay mga agricultural engineers nga maghimo og tambal para sa mga sakit sa mga tanom. Unsa ra kapod ang kining sa swine og swine Katropang Alan no nga kuan what day sa mga manok ug baboy what day ni pangitain nila pagtuon
0: alibyo
1: oh para nga matambalan ani kay taw-taw naman gud ni
0: nya ma-threaten ta kanang hapit na ang tingha sana katay o timbaligya
1: padulong gud tag Disyembre no nya karon kung pananglit muhangtod gini mulungtad ni Disyembre kisa may ganahan intaw kisa may mabibo ani nga panimalay Katropang Alan labi na katong mga backyard farmer
0: makaluloy taon ang mga ginagmayng mga negosyante nila no
1: kay ang giapas ba taon ng mga backyard basta doon na sila mga lamaw diha di ilalog nila ning baboy kaysa ilabay
0: mao nang mumahal mag pagmayo ang baboy Katropang Bricks kay tungod ani mga pag kuyanap ani mga sakita syempre ma di nakakayo ka kita og kanang mga safety ba sa imong nahona. So mahal na kay ang uban diha gipangpatay na man gipanglubong. So nagnihit ni noon bisikay abundansya ta. Nagnihit
1: mo na mo mahal ang ato ang karne nga paliton. Unya ang nanulod karon Katropang Alan nga medyo barato kining mga gikan sa abroad. Kining mga imported Imported nga frozen bitaw?
0: Oh, frozen imported nga makarne.
1: Oh, nya kita din na takatilaw sa tuwang kaugalingon diri sa Pilipinas kay mahal-mahal man.
0: Kana gani atong nunaon nga safety bagha kini kay wata ka kita giunsa na dito?
1: No. Wata ki balo og unsa ni wala bay sakit ning mga mananapa ni o kini mga hayupan no dito. Una gidala diri sa Pilipinas. Mm. Edit sura manigsod. Oh.
0: Anyway, so, loy-loy po, no? Dito sa kuan mga katropa, ha? Kining ito ang, uy, atong oras, alas 8.46 naman ay Ros Balaes, may buntag ni mo, Nita Valderosa, o Gloria Malala Apilo, Sheridan, salamat po ni mo din, ha? No? O si Rich Palacios, good morning ni mo din, ha? Na po yung nag-react rin, ang mga bata, karon lantip na o gunahuna, advance na mag-isip, katropang bricks. Sa una man, good mga katropa, no? Mga bata sa una, bata na yun. Nai-level sila ang una-una. Di harin yung takotob. Karoon na mga bata, karoon mga katropa.
1: Dula na kini lang kalipay sa una. Dula.
0: Dula na yun.
1: Karoon mga pilapil na og issues politika katropangalan.
0: It's because of pilapil.
1: The social media. Mm. Makita nila diha karoon social media katropangalan. Karoon ang mga high school students. Mga pilapil na kuan. Kining si Bumbong Marcos Manggod.
0: Oh.
1: Marcos.
0: Grabe na. Grabe
1: ang presidente in town, dayon ang mahanukan katrupang alan. So, dapat dapat careful karon ang ato ang mga government official kay ultimo greeters, pwede na mo batiko sa ila.
0: Dakog tabang din ha, ang ato ang edukasyon. You know? Labi na sa mga teachers na to.
1: Importante yan ni katrupang alan. Dili pwede nilang pugngan ang matag tao or even mga kabatanunan, mga bata, no? Nga mo pagula ang komentaryo.
0: Sa lokal lang man ha?
1: Kaya gingon ba yun sa itong konstitusyon katropang alan? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. So, buti pasabot nga,
0: wala, ibalaon.
1: Bisan mo sa nga balao, dili pwede nga isupress ni mo ang imuhang katungod. Kung sa mga balaura nga, pwede ni mo masupress, ana. Agawas lang kung naghimo ka karon og nag-express kasi mo katungod lagi
0: nga tapos violente niya na naka-armas mo tong ibigyan mo gayon nga delikado na
1: delikado na siya violente na siya nga pamaagi nga pag-express
0: mo katungod freedom of expression doon na kay violation na
1: nagsaway lang ka nagsaway lang ka diha karon sa usa ka lihok sa usa ka public official unya tapos sa kuan kay ka union skin ka ayon na lang pag lingkod opposition.
0: Actually, si PBBM siguro, in fairness siya, ha, wala ko kadungog, no, nga,
1: nag-react
0: nyo, wala lang siya, pero, ang iya mga galamay, grabe magapasipsip, daginutan ba?
1: Ang kulang, bugtong kulang lagi sa Presidente Katropang Alan is, iyang ikuan ba, iyang ipasabot nga to sa publiko, kung tinood ba ni mga akusasyon?
0: Ako pa ni PBBM, munaog siya balik dali sa Davao City, muadto siya sa Kalinan, sana Kalinan
1: Riverside. Saka siya City Hall. Sakon niya dia si Manuho niya. Ano ba? Mo na gustos mga tao.
0: Nya magdala siya libro dito sa Kalinan Riverside Elementary School, magbasa siya. Di ba? Mo mo yang ginahimo, di ba? Kanya mga magbasa-basa.
1: Katawa ko katrabangalan kay na remember na ko ang debate ninyo.
0: Ayaw to kay ilugay libro.
1: Abis na lukdo ang kong libro.
0: Grabe, nakusgal marinig. Nakaino magod to si Edwin Garing o kanang kuan. Kana kung siya tawag ni Santon,
1: Santon Plus Gold,
0: coffee mix kay nakusgan. Limang kagibira ni CFD ang libro kay ilang basahon. Amo man ang libro ni, pangita mo ginyo. Gibira pa ni Edwin Garing. Kaya sila dito. Dibati kagahapon mga katropa dito sa Santa Cruz. Natungnan po kita nag-moderate dito. Lingaw po. No? May mga reason po ng mataguban. No? Ang didaog dito mga katropa, ang tag-iya sa sound system, kaya nabayaran mo ito.
1: Di, may mga po nyo nagkatropang alam, no? Para at least once and for all, ang gato mga believer ba? Bisan, unsa imong pagtulunan, unsa imong
0: napoy gidala dito seminaryan manggod para makakita siya ba ana din siya nga nalibog ko pastor og asa ko magpabautismo sa duha. Ingko nga mamili ka para bang na-convince naman po ka dispikas. Ito, na yung kung, ang imuha niyang tun, ang diya, ito mga reasoning nila, yung mga arguments, way of debate, and yun na yung mga personalan ginagmay, so daghang kay mga ad hominem.
1: Dapat nga wala yung mga kiniginatawag na falaces.
0: Daghang kay yung mga, kwan, bisig wala mo, di wala mo tumong ato sa posisyon. Basta kay maka-express ilahang baruganan, ang mga isagarad mo bantayan din. Hindi mga katropa, no, ugma pohon, na naputay dapat nga sigutan kay. Basig magpalayan ang kining kwan, no, kiniganing tawag aning karumanggod ang schedule na po sa another na po nga round sa impeachment trial. I think kay Thursday o Friday lang man sila wala diha katropa nga Briggs, no.
1: Lunes hangtod Miyerkules do na impeachment trial.
0: Oo. So ang akong gusto mahitabo diha nga pangundang na mo eh. Kapoy na mga mga tao niyo.
1: Daghang may problema nga to ang nasod. Apamanday wala na sulbado kining flood control.
0: Oh, ang baha na to. Kumusta
1: ginasulong na? Naman mo dahil makatungtong baka ni sa intablado ning ato ang mga congressmen ron nga gibaha magka ning Manila.
0: Nga naglisod na ta mga katropag pangita karon og kanaganing panalapi na to. Nga nigasto ta og 25 million a day.
1: Napagani
0: impeachment trial.
1: Napagani duda karon katropang Alan nga base nugula na pundo ang eleksyon ang kumilik, no, kay nahurot na dito sa malita. Nalay na po ng duda na po niba. Duda na po niba. Kaya nga naman nga ilang mang iuswag ang eleksyon karong 2028.
0: Mamundo-pundo na po.
1: Pwede rin hayahaya sa mga tao nga amo nang iuswag nila kay nahurot naman dito sa malita ang kwarta god.
0: Wala na gasto sa eleksyon.
1: Wala na gasto.
0: Pwede mula yung taon sa mga gusto nang mapuli kay way pulos tong mga naguna. Anyway mga katropa, no, ugma ato nang hatagan pagdagad. At hangan na to mga katropa, mga kasikas pa rin sa tuwa sa XFM 89.1 sa dial sa tuwang FM band mga katropa. And sa mga nagpahabol, Gloria Malala Apilo, good morning ni Budiha. Salamat sa iyo pag-share. Rose Balais, good morning. And Nita Valderosa, also good morning. And Rich Palacios, good morning. Iyong family ko numatod pa sa Tugbok, mayong abuntag, og Via Alcaraz. Salamat kay nagkasanton na Gold Coffee Mix na po siya. And Tristan Wyatt Gulay, good morning boys. Huwag ka laging masyadong mapapaniwala, no? Mga boys pa kami dito. Jerly NK, Ibap. Ibap. Kuita, mag-correction ang tagay na mga tropa kay wata kahit balo sa itong gatasa to, Ibap to siya.
1: Kalimot
0: ko kay gawa sa Ibap, na ito'y kanang kinarton lang gani. Mga gatas nga pwede naman isagol mga tropa. Gamay lang. Ay, pwede gana. No, gamay lang mga tropa. Mga duha ka kutsara lang. Isagol mo sa itong Santon Gold Coffee Mix. O niya, Buteig Ice. Pagka nanam lagi. Pagkaling tiwason bi, kaya bugnaw na niyo. Lupigan ko ni Briggs, kaya kabo man iyang gidala dre. Ako maglang iya, kaya kabo may timplahan. Mga tropa, sa ngalan sa tuwang kredibok ang puwersa sa News and the Current Affairs XFM Network Philippines.
1: Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad katropang Briggs Flores.
0: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais, kami magayangon.
1: Kamaturan
0: ang sandigan. Pusay!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center
0: Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina og minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan, facts and trivia.
4: Panahon sa Kadayawan Festival, mamahimong bisitahon ang Kadayawan Agri-Trade Fair. Sama kini sa usa ka dakong bazar o merkado nga naghanyag ug managlahing prutas, tanom, bulak, souvenirs ug furniture nga ginaplastar aron mapalit sa mga bisita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
4: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra Balita.
1: Extra Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani anang ekstra balita ning oras sa mga katropa. Atong kinikaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang effective trio combination ng mga produkto. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C, ug ang Xanthon Plus Coffee Mix. Ug karon sa mga detalyes atong ekstra balita. Extra balita. Mga katropa, subay sa ito ang Kadayawan Festival Update. Karong adlaw mga katropa, magsugod ang schedule alang sa Bantawan Cultural Performance. Gikan ka na Agosto 10, hangtod na ka na Agosto 12 mga katropa, kung asa masaksihan sa Bantawan Cultural Performances. Sa performances ang mag-feature ni ining vibrant music, mga dance or mga sayaw mga katropa, o tradisyon sa 11 ka mga cultural communities o mga tribos sa Davao City. Kini nga schedule mga katropa ha, ipatuman or ipahigayon kini matag gabi, partikular din sa may Bantawan Amphitheater, Kadayawan Cultural Village sa Magsaysay Park mga katropa, kung asa giawhag ang tanang Dabawenyo nga makigduyog sa nagpadayong selebrasyon, ilabi na sa nagpadayon ug mabati mga katropa nga espiritu sa Kadayawan pinaagi ni ining culture and performances. Sa pikas bahin mga katropa, moabot sa 400 ka mga assorted seedlings. Ang tinabangay nga natanom sa mga personay sa Coast Guard District Southeastern Mindanao kung CGDSM, kauban ang Coast Guard Station Davao ug substations ni ini. Nagip na din ha mga katropa ang MEPERGSEM, DNR ug Barangay Tamugan personnel sa Davao Riverbank ni mga katropa. Dini partikular sa may Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Kumong matod pa sa maong tree planting activity, mawang pagpalig-on sa maong suba, partikular nining Tamugan River, aron malikayan usab ang mga landslides ug masuportahan ang long-term flood mitigation efforts sa maong lugar. Sa pikas bahin mga katropa, agig pagpahibalo sa tuang weather update. Mga katropa, nahimo na matud pa ang tropical storm ang kanhi low pressure area kun LPA nga gitawag karon nga tropical storm Peilu. Samtang anapa kini gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kini base sa 2 AM bulletin sa DOST Pag-asa ug padayon kini gi-monitor sa ahensya hangtod nini mga orasa. Sa karon nahimutang ang lokasyon niini sa 2475 km east of extreme northern Luzon nga dunay dalang hangin nga 65 km per hour ug hagros nga 80 km per hour samtang naglihok kini padulong sa east southeastward sa gikusgo nga 25 km per hour. Sa pikas bahin mga katropa, ang mga nasinating pag-ulan dili sa ito ang nasod Pilipinas, gumikan kini sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat. Alas 9.08 na mga katropa, dugang sa itong ekstra balita mga higala. Temporaryong nagpatuman og work from home ang House of Representatives karong adlawa, tungod kana sa mga nasinating bugat nga pag-ulan ug pagbaha tungod ni ining epekto sa southwest monsoon o habagat. Sumala sa gipagulang advisory ni House Secretary General Sheloy Velicaria Garafil, gikan sila nasab ang naka-schedule nga Monday plenary session apan mag-resume kini mga katropa ugmang adlaw nga Martes. Nasayran nga padayong naka-apekto ang habagat sa Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon ug Visayas, di nagpatuman na sab ug alternative learning arrangement ang mga tulungaan sa nahisgutang mga lugar. Katapusang hanay sa tong ekstra balita, mga katropa. Ipasalig ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melenzo Nartates Jr. nga ihatag ang tanang tabang ug benepisyo ngadto kang Police Master Sergeant Fernando Marfa Jr. o sa pamilya ni ini. Kansa nga naisgutan nga pulis, mga katropa, mao ang pulis nga namatay human giluwas ni ini ang duha ka bantay dagat volunteers. Sa usa ka pamahayag, ibutyag ni Nartates nga isip pagpasidungog sa nahimong sakripisyo ni Master Sergeant Marfa. Magpadayon ang PNP sa pagserbisyo ngadto sa komunidad, inubanan sa susamang dedikasyon nga gipakita ni ini. Nasayran nga nagpaygayon og routine seaborne patrol ang nahisgutang pulis kauban ang duha ka bantay dagat personnel sa sitio Bisang, Barangay Luna, Cadiz City, Negros Occidental niadto na kalabayng Agosto 7. Dihangi anod matud pa sa kusog nga sulog sa tubig sa Sapa ang kaubanan ni ining bantay dagat. Ipaningkamutan matud pa sa nahisgutang pulis nga maluwas ang duha. Apan, mga katropa, naluwas sa niya na padaprin, mga katropa, gikan sa delikadong suba ang duha ka bantay dagat volunteers. Apan pakyas na niya nga nasalba iyang kaugalingon o gianod kini paubos sa Sapa hinungdan. Mga katropa nga nakaplagan kini sa nagapahigayon og search and rescue operation, usa ka oras ang milabay human kini na missing o gideklarang dead on arrival sa ospital. Magbaw ka to, mga katropang, naglangkob sa ato ang ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisita ang Facebook pages XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. At ang mga katropa, kay musunod ang programang Sentro, kauban si katropang Jasper Magonsya ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, ako magaingon. Kamatuuran ang sandigan. Oras ka, tropa, alas 9:11 na.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kadayawan, facts and trivia.
8: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items na gama sa mga local tribes

0: suka klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Clarex kay Katropa, tong oras 9:50 na sa morning.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Naga-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro.
4: Sentro.
3: Sentro.
4: Sentro.

0: una sa tanan dalayo ng Diyos sa way katapusan ka tropa Davao Mindanao Pilipinas. Welcome sa ato agatulumano na usab ang higala ang programa ka sentro. Anugad gihapon diri sa sentrong bahin sa syudad diri sa XFM 89.1 Davao. Wadlang Lunes kita karon mga higala, mga kaigsunan na pizza jazz karon sa bulan sa Agosto 2026. Ikang Marvin Agustin. Oni karon ka tropa no? Agustin. August 10.
1: Pinoa.
0: Adlaw Lunes kita karon ka tropa. Unang adlaw sa work week, ikaduhang adlaw sa semana. Kumusta kita karon ka Monday morning? Si ka tropa ka Jasper Magun sa Magtimon gihapon sa programa ka Sentro. Manubat ako to balas 10 imedia mga kaingsunan. Sa paghagpat gihapon balita impormasyon plus servisyong ka tropa. Sa bato ang weekend mga kaisunan no? Nalipay bata sa tuag weekend, nalingaw bata ka tropa, nabusog bata no? Labi na sa kantong mga nibisita o mga lugar, nabusog ba, nakatulog ba, nakapangaji bago ba mga higala, diba? Importante ka tropa sa tuang weekend, dito kalimutan na to ang spiritual nga kahimtang mga kaisunan no? Isan pa man ka tropa kung kita mismo magluling hayaw panahon sa kilig weekend, apan dito kalimtan nga to ang spiritual nga aspito. Labi na kung adlaw Sabado o baka Domingo o unsa bang adlaw imong pagsimba mga kaigsunan. Ato ang sparring partner as usual as useful. Wala ay yapon katropa tong sparring partner nagapanikad na katropang Jovet Espanyol.

0: Bogdan pa lang. Two pounds na good morning, katropang Jovet.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Monday morning ka natong tanan, katropang Jazz. Oh. Happy Monday morning ka ni mo diha.
0: Grabe ka, grabe ka ka-respecta, anong respect
1: ko? Yeah, I'm very ka nang, ano kay ko karon ka nang...
0: Isod kayo magkapangadji, girl.
1: Formal kayo mga katropa. Anyway, no, happy Monday morning ka natong tanan. Kumusta ba yung adlong Lunes mga katropa? I hope nga okay pa sa all right inyuhang okay adlaw Lunes. So bisan pa man og kanang unang adlaw kini sa work week katropang Justin.
0: Okay, paluya-luya.
1: Paluya-luya mga katropa. Dapat tatuan ng sugda na itong adlaw sa pag-inumog healthy nga kape ang Zantown Gold Coffee Mix para boosted ang ato ang natural energy katropang Justin. Dili ta magluya-luya.
0: Oh,
1: kaya daghan kayo karon nga nagluya kay hay.
0: Oy, gakapoy.
1: Lunes,
0: Lunes na nga koy magluya gihapon.
1: Sige na lagluya, no dapat dili magluya ka tropang Jazz. No dapat kanang good vibes gihapon. Dapat okay ato ang pagmata sa morning mga katropa para maging productive ang ato ang adlong Lunes.
0: Ayun. Importante ka tropa nga ikaw ako mismo mga isuna adunay kining nga pagtagad sa may nga panglawas ka tropa nga job ito. Bisitaha karon ang ato ang East Hall Clinic kina si Doc CJ Nedruda sa ato ang klinika. Libre ang konsultasyon mga kaigsunan o kining pag-advise no alang sa kining maayong paglawas mga katropa. Uban ang programa katropa ha, sa kinig programa Sentro 0969-3-0537. Atong uspon mga kaigsunan 0969-3-0537. Reaksyon, opinion, sentimento, kaligot-got, wailabot, paningil. Ya, katropa ay pabuhagay mismo sa ito ang programa. Paki-like, paki-share, paki-comment diri mismo sa programa Gasentro. Ito ang motivational quote katropang Jovi Sentro.
1: Ayan, very motivational quote karon. Deep katropang Jazz. Fall 7 times, stand up 8. Matod pa kinisa sa Japanese proverb mga katropa. Fall 7 times,
0: madagma,
1: stand
0: madagma,
1: up 8.
0: Ano, madagma, mahagbong, unsa pa sa fall katropang Jovit, no? Kapito, pero ikaw, walo, dapat bango na.
1: Yes, kumbaga ano ni siya, powerful Japanese proverb ni siya mga katropa, no? Ang tawag niya is Nana Kurobi Yaoki. No? One of the famous cultural expression ni sa ilahang resilience and grit katropang Jazz. So, na yung mga pangutana, ano daw sa pagka-eight na mo rise katropang Jazz?
0: Nga, pwede man sa ikaunom.
1: Oh, sa ikaunom. Pwede man sa ikalima. But mga katropa, kung tanaw na itong Japanese philosophy katropang philosophy mga katropa, no? Nag-assume ni siya nga sa human condition. So, kumbaga wala daw ta na tao nga nagtindog no na tao daw ta nga nagsugo daw ta tong life on the ground katropang Jazz. So the very first act of life is standing up for the first time, making the count of rises always one higher than the fall. So kumbaga it dictates katropang Jazz nga bisag unsa pa daw mahitabo sa to ang kinabuhi, kung kapila pa man gyud daw ta i-knockdown sa to ang kinabuhi mga katropa, always daw nato i-choose to rise one additional time. So bangon na pud daw
0: mga dili magpatarog kung unsa man ang kapakyasan.
1: Kumbaga bisag unsa pa na drama, tumba pa ka, dapat daw ang final state nato katropang Jazz must always be standing. Always daw tagatindog.
0: Mapili man ka kapito sa pagdagan sa politika. Ikawalo, posible nga mo daog na ka.
1: Oo, marag na ay nga na katropang Jazz ba.
0: Kumbaga, o ikawalo, mapili ka, ay nalang yugdagan.
1: Pero, nagihapo yung possibilities possibility, mga katropa. As long as mo stand up ta, again, our dapat atong final state daw must always be standing.
0: Pag kumbaga, bangon lang. Bisan pa man kung ingani ang kinabuhi, padayon.
1: Madagma man, bangon gihapon.
0: Kumbaga, lima ka nagkapito ka nga
1: ma-fall,
0: tapos ikawalo, bangon gihapon ka. So, grabe ang kining ko ni katropa nga Jubit. Baka na thinking bang bisan pa maningani ka

0: Sentro Balita. Gitan over sa Department of Agriculture Davao Region ang usa ka 1.7 million pesos nga nursery facility ngadto sa Davao del Sur State College o DSSC sa Capok Extension Campus niini sa may Matanao, Davao del Sur. Ipunduhan ang proyekto ubos sa High Value Crops Development Program o gilauman nga magatabag kini sa pagpalambo sa agricultural education o local crop production sa maong institusyon o mga kasikbit nga komunidad. Matod ni DA Davao Regional Technical Director for Operations Marie Ann Constantino. Anong danon ang pakigtambayayong sa mga state colleges o universities aron mapalig-on ang food security o agricultural resilience sa rehiyon. Kung ang pagipasabot usab sa DSSC nga ang maong nursery mahimong learning hub, di makakat-on ang mga estudyante sa plant propagation, nursery management o sustainable crop production inagi sa aktual nga practice o usab pagbansay.
1: Samta pag-aisgutan ang papel sa artificial intelligence ug digital transformation sa lokal nga pag-amhanan ug komunidad atol sa paigayon nga 18th National ICT Summit nga paghimuon sa Tagum City, Davao del Norte gikan Agosto 12 hangtod Agosto 14 ning tuig. Nasayran nga ang summit magtapok sa mga ICT councils gikan sa tibok nasod, mga ahensya sa gobyerno, local government units ug mga industry leaders aron isgutan ang pinakabag-ong kalambuan sa teknolohiya ug digital innovation. Gani matod ni ICT Davao President Belinda Torres, mayroong danon nga maandam ang workforce alang sa mga emerging technology sama sa AI aron mapabiling competitive o relevant sa umaabot nga panahon. Lakip sa mga kalihukan ang Tech and Innovation Beyond Borders Village o networking events nga maghatag og higayon sa mga startup companies sa pagpakigkita sa mga investors, government agencies o innovation partners.
0: Alas 9:27, epektibo karong adlaw adlong Lunes, Agosto 10, hingpit na gitangtang ang suspension sa tanang klase og trabaho sa Sarangani, Davao Occidental gikan kini gipatuman niadtong Agosto 5 tungod sa nasanating 7.1 magnitude nga linog. Kasayran nga gipagula ni Sarangani Municipal Mayor Adilan Di Arci nga memorandum number 04 series of 2026 kung asa gipamangnuan sab ang tanang hintungdang opisina, school administrators, teachers, personnel o barangay officials nga padayong obserbahan ang proper earthquake preparedness, safety o emergency response measures. Gibisuhan usab ang mga lumulupyo sa coastal areas nga kinunay nga magbinantayon o gilayong mag-report sa tukmang otoridad kung adunay matigdang gikadudahan nga mga kausaban na din sa level sa tubig o baka kadagatan.
1: Samtang mga katropa, gipahibalo ni Senate President Sherwin Gatchalian ang work from home arrangement alang sa mga empleyado sa Senado karong adlaw Agosto 10 tungod sa gilaumang kusog nga pagulan sa nasod. Tungod nini wala usab gipadayon ang sesyon sa Senado og ang impeachment trial nga may kalabutan kang Vice President Sara Duterte. Matod sa Senado ang maong lakang gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa mga empleyado ingon man opisyal samtang nagpadayon ng dili maayong kondisyon sa panahon. Padayon gihapon ang monitoring sa weather situation og magdepende sa sunod ng mga advisory ang pagbalik sa normal ng operasyon sulod sa Senado.
0: Lain panghanig sa tuaga Sentro Balita, misaka na sa upat ang kumpirmadong namatay human sa landslide na hitabo sa barangay Giisad, Sorong sa Baguio City gahapong adlaw Agosto 9. Suba sa report sa pag-autoridad, 5 pa ka mga tao ang padayon nga gipangita samtang upat ka mga residente ang naluwas gikan sa hitabo nga paghugmak sa yuta. Padayon aga search and rescue operation bisan pa man sa kusog nga ulan aron mapadali ang pagpangita sa mga missing persons o paghatag og tabang sa mga nalapiktuhan samtang maabot sa 21 ka pamilya o kapin sa sinta ka mga individual ang napahikling na sa ilang mga balay o temporaryong gipapuyo karon sa evacuation centers samtang nagpadayon pa ang relief operations.
1: Katapusang hugna sa tong sentro, balita mga katropa, padayon ang impresibong kampanya ni Filipina tennis star Alex Yala sa 2026 Canadian Open samtang target niya makasulod sa quarterfinals sa maong torneo. Mag-atbang kinik ang Belinda Bencic sa Switzerland sa round of 16 karong adlawa, so sa kaduwa nga gilauman sa dagang Filipino tennis fans. Nasayran nga dala ni Yala ang pito kasunod-sunod nga kadaugan nga naghatag kaniya og dakong kumpiyansa sa pagpadayon sa iyang maayong performance sa international nga kompetisyon. Kung makadaog, mas mapalig-on pa niya ang iyang posisyon isip usa sa mga nag-uswag mga tennis stars sa kalibutan og makadugang sa dungog nga iyang gidala alang sa Pilipinas.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:30 katropa sa tuaga panagabunuban. Kumain aga, good morning. Tawag katropa, karong katropa ka Jovet nga kagahapon pa nang subaybay.
1: Grabe, naka-standby kagahapon pa katropa dyan. Wala pa nag-live ang ato ang sentra. Gulat na sila mga
0: katropa. Wala pa, katropa lang anino ang nila.

0: Bay. Nagulat na sila. Diba, Engineer Royce?
1: O, katong anino nga karon pa niya nakit-an katropang Diyos, pero dugay nang nakiguban niya.
0: Ni back ride na sa iyang motor.
1: Dugay na nga na sa iyang likod. Katabantay
0: ato, Engineer, nga nibugat ay mong motor.
1: Ayan, bitin mga katropa. Happy Monday morning sa mga katropa na itong nakasubaybay sa tuang Facebook Live karong adlaw, mga katropa. Pinagi sa tuang XFM Davao Katropa Digital Facebook page at ang Centro Media Facebook page. Ingan man sa mga katropa na itong anaminaw karon sa tuang dial sa Radyo 89.1 XFM Davao. Sa mga drivers na itong naglabigar sa kadalanan karon, X4 Taxi Drivers Mayong Buntag sa inyohang tanan, mga katropa.
0: Easy. Eyes on the road, not on the
1: not
0: legs.
1: Not on the legs, katropa. So easy lang sa pagmaneho, ha. Kalma kay ang dalan, pigado kung sa legs mo magsentro ang pananaw.
0: Okay, ma'am, good morning. Asa ka, ma'am?
1: na good morning sa now, pero mata dito sa siplat-siplat lang, pero ayo kayo tutok, mga katropa.
0: Shade-shade lang ginagmay.
1: Shade-shade lang. Dili maginamali kayo, katropan. Diyos, labi na ka ng mga maanyag kaayon, no?
0: Pagkatapos nagtapad to ng mga katong medyo kulismaot ang dagway, tapos labian yun. Pero nasa realidad ka, katropa.
1: Ma'am, experience na siya, no, sa uban, mga katropa. But ang uban, magod, ma-awkward sila na katropang Diyos. Para sa ilaha, dili siya kumaga usual ba, no? So, anyway, mga katropa, para dili kay halap-halap ang pananaw, kaya na may uban, tungod man daw na sa halap nga pananaw, katropang Diyos, pwede na sila mag-Vision X Plus.
0: Kaya ko ba ba yan, nagagawin sa amin sa ubos? Hindi ka magagawin sa amin sa kinanan. Okay, para makita daw ang tanang angle
1: sa pasahero.
0: Pasahero and hold up.
1: Basig na yung mabilin. Tanawin ka tropang Diyos.
0: Ma'am, nabilin sa imuha, ma'am, ang imong baho.
1: Ang abin ako gang ako ang pagtanaw sa imuha. Anyway, mga katropa, good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Jazz. Igan man kay Ma'am Jing Pegarido. Good morning, mga katropa. God is good all the time.
0: All the time. Salamat kayo, Ma'am Jing.
1: God is good, Ma'am Jing, no? Good morning, Ma'am Juvet. Okay, isa-isa gita ni Ma'am Nita Valderosa, no? Good morning sa imo. Di ako, katropa, lingaw kayo, kauban ng akong tibok pamilya na good na good. Salamat sa ginuamping tangtanan, mga katropa.
0: Ayan, no?
1: Kay Sir Floro Lamparas. Good morning, Ma'am, and good morning, Sir. Good morning sa imo, kadiha.
0: Sa ano day, katropa Gajubit, no? Condolence sa kining
1: pamilyang
0: kuan.
1: Nasa tumoy sa kundila mo tong gibasa-basa na kagahapon katropang Diyos. Nata diri. Na murag nakana ta nakakuha ta kay katropang Anali na picturean to kagahapon. Oh, yan.
0: Katropang Anali pala ko sa pamilya, katropang Anali. Dili man kapilito sa tong kauban god. Kabadunga.
1: Lahi nga lahi.
0: Kabadunga.
1: Kabadunga.
0: Oh, family.
1: Ayan, ato sa i-check diri para.
0: Diri banda sa kining New Corilla, Davao del Norte, no? Salamat gid kayo sa katong lamian nga butong kagahapon katropa nga Jobits Suman sa pato. Kabadunga lagi.
1: Kabadunga
0: family, no? Lula ni katropang Andy Kauson. Good morning sa mga Kauson family ug Kabadunga family diri banda sa may New Corilla, Davao del Norte. Katropang Harold Salang, taga diha to sa to.
1: Doon lagi yun. Nagyan ato ang ilahas. New Sambog sa New
0: Latas mi kagapon diha sa New Sambog, katropang Harold. Ano mo, tinilugar lugar ni katropang Harold.
1: Nakatungtong ragid ta sa yuta sa New Corellia, Davao de Oro. Tama ba? Davao del Norte.
0: Pusnito ko na yung buga.
1: Del Norte. Del Norte de ay. Ang akong mind bago di sa Mako, somewhere in Mako, katropan. Just nag-advance na.
0: Dito mao.
1: Dito mao to siya.
0: Nami?
1: Oo, nag-advance ang akong mind.
0: Ito nga lugar.
1: Sa ano pa to? Sunod pa to.
0: Ayan. Salamat bitaw, katropa. No? At least naka-adotag mga lugar, katropang Jubit. Kinaagot na sulod sa kinig, Davao City.
1: Oo, no?
0: Good morning kay Ma'am Bill Chaps, umagang kay Ganda, Sir Jazz, ug Ma'am Jovet, and to all katropa and friends nga always namina ug sakong sister katropang Jing Pigarido.
1: Good morning. Kay katropang Ken, kape. Kape daw katropang Jazz, of course, natay Zanthone Gold Coffee Mix diri, mga katropa. Siguraduhan ninyo ha, inyong kape nga mapalit is ang Tatak Yes to Health, or naay Tatak Yes to Health, mga katropa. Nana siya sa upper right corner sa ito ang mga box nga mapalit ha, ang Yes to Health nga logo, mga katropa. And kung gusto ito mga pe, ako katropang Jazz, nag-ice coffee lang ko karon.
0: Igo pa katropang Jobet, ipadungog kay Ma'am Bill Chubbs nga nagpa-picture ba ni kay VP Sara last last
1: last na visit Friday ni VP sa Kadayawan opening.
0: Mura mo na ganang kasalan.
1: Nag-ice coffee lang ko katropang dyan sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix. Kay gusto ko mabugnawan ang akong huna-huna.
0: Oo, day ha.
1: Kay tungod sa kainit.
0: Grabe.
1: May isa-isa pa, isa pa.
0: Maramagan imburnal. Oh, grabe. Si gumagiloot ba no si Katropang Troy sa mga?
1: Ima diya Katropang Jazz. So, init-init pa ko imo.
0: Gamay man ko galing kagan kayo.
1: Ah, okay. Paminaon daw na
0: ako. Kamba sa kanang anius.
1: Aba, cute man kayo.
0: Siyempre, gamay. Alam lang, engineer, diba? Gamay man ang akong alinggagay.
1: Wala na, ano, wala siya. Unused, unused.
0: Never used man. Kasi katropang gubit, iya.
1: Dako, dahi kayo ako. Dadobe ako kay glabi man siya doon, glagok. Di na, nalamihan man ko sa kape.
0: Murabi ito ka na, murabi ito ang higop. Di kaisa o ganang higop.
1: Ano lang, nalamihan lang ko sa kape. Isa pa, isa pa.
0: Grabe, gitulakan dyan.
1: Kasagdod kayo
0: siya. Ito katropa, kung gusto mo himsog, gagawin niya palawas, ilumunta sa tuag Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, mga katropa.
0: Yes to health, katropa.
1: Nani siya, glutathione and collagen. So kung medyo stress ta, haggard na tag mga face di mga katropa, parang kanunay nga, nang himisong or manghimisong gihapon ta itong Santon Gold Coffee Mix na kong tabang para mapaayo ato ang mga pamanit mga katropa, katropang jazz, o ma-blooming ta.
0: Ayan, ala pa si Sir Jun Bacala, why sample anang Santon Gold Coffee Mix?
1: Sir
0: kung
1: John,
0: taxi driver ka or any ano ka, happy tagod rin sa kining studio.
1: Ano ni ato ning kaubanan si Sir John, mo ni ang nagtrabaho sa tuang pigirihan dito sa ano sa may bato. Hill katropang
0: Jobet. Patilawon na nimo katropang Jobet.
1: Sige lang Sir John, pohon makabalik ko diha, po kabalik sa site no. Pag makabalik ko sa site, magdala tag Zantone Gold Coffee Mix.
0: Magdala po mi daw katong ano, katong para sa picture ipadala ni katropang Roy sa mga baktin.
1: Katong naka face mask na daan.
0: Naka face mask to mga baktin. Tinda engineer or katropang John Bacala. Bitaw, kamo yung mga taxi driver nga gusto mo mainom ko coffee. Nalikit mo diri sa kinig stasyon. Ano lang, magkapi-kapi ta drin na pa mo yung sticker. Ang to sticker ni katropang Jubit. Pwedeng naghanapan ninyo.
1: Yes, dagang salamat kayo sa M2C Graphics, no, kay Sir Mark Libit, no, sa iyahang gihatag nga stickers sa XFM, mga katropa. So, makapadayon tayo sa pag-apod-apod. Daghan na puntag matagaag
0: magpa-sticker mo, katropa. Magpaano mo,
1: pag-decals mo. Decals, kanibitong magpabutang og mga logo sa ilahang businesses katropang Jazz.
0: Kana sa mulikod gani?
1: Mga ano nakalimot ko na gihatag to niya sa kuha last time.
0: So pag-visit na board.
1: Ako, Sintra board. Actually katropang Jazz last time pag-visit na ako since pareha man mi nga One Piece fan. Kanama man pud mi. No, so pag-bisita na ako na siya gihatag na sticker si Sir Mark. But medyo kunot-kunot man iyang gihimo gisintra board katropang Jazz. So daghan kay
0: ko. Nako idea man to pag dito. Sir, ganahan ba yung pag One Piece?
1: Nanakoy mga Sintra boards na One Piece. So,
0: wala na yung nabilin din, sir.
1: Bitaw, dagang salamat kayo sa M2C Graphics. So, kamo di mga katropa, gusto mo magpa-Sintra board, gusto mo magpa-stickers sa inyong motor, sakyanan, bisita na mo sa M2C Graphics.
0: Ayan. Mga partners sa kinig pag-panerbisyo, katropa, sa kinig Davao City. Ito, magbalik ko niya, katropang Jubes. Sentro. Ingon pa ni sa palasyo katropang Jovet, ingon pa ni Pangulong Kabumong Marcos tanan o kining iya mga saad during sa suna paningkamutan pa ni
1: ha paningkamutan baga aksyonan pa katropang Jazz mustep pa
0: paningkamutan pa ni ang kining yang mga saad kaning aminado si Pangulong Marcos nga daghan pang kinahanglang himoon aron kini nga sa mani
1: makabot
0: ang mga programa nga gi-mention niya sa yang State of the Nation address. Patindaghan na ba ito?
1: Daghan biya kayo ito mga katropa. Murag.
0: Ingon palagi ni katropang Professor Marvin Pineda kagahapon, asa kay mas dali ang pagpalupal og eroplano,
1: rocket? O ang mapapriso no ang katong mga na involved sa flood control project.
0: Mapapriso si ano si former
1: Romualdez.
0: House speaker. Sa mas dali daw to one.
1: Nakaingon gud siya nga mas dali palagi napa daw chance sa malupad ang rocket katropang Jazz.
0: Ito katropa ni sigutan o niya maisunan kasi yung tanabod mo to ka mo katropa actually na given sa mani katropa yung gipa shorten niya ang iyang suna and para dili kay maano ang audience and
1: kay laylay ba
0: laylay ang iyang pag deliver sa speech and kini karon katropa asa ka ang mas atong isgutan ni kung unsa to iyang uban nga mga na mention dito kay sa term pa ni ano pagulong Marcos paningkamutan pa man katropa ng Jubil. So doable ba siya? Kaya ba? Imuon kini mga kay sunan within 2 years na pagpangatong danan diri sa kiling pang gobyerno.
1: Sa tunga na lang actually katropang Jazz kay na naman ta sa ano eh katunga-tunga naman ta sa tuig karong mga 2 years.
0: 2 years pa.
1: Kasi 2028 pa man. Ang election. Ana mabalaan nato na mga katropa.
0: Kaya ito ni Sigutan, kung na may katampo na katropa, pwede mo tawag, pwede mo join ito ang programa sa programa Baga Sandro. Ato ni Ngimasmason, Ngimasmasan, I mean, mga katropa man lamang, sa pila ka baga pahinumdob oras, mga higala. 41 minuto suman sa alas 9 sa bundag.
2: Time check brought to you by.
3: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mac Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Kaklarek sana!
7: Exciting!
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available o

0: Isaman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kadayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
3: Kadayawan. Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay daghang commercial stalls nga gina-set up sa kadalanan. Matag stall ug wood nagtanyag ug managlahing local products nga makita lamang sa Davao City. Dunay daghang nagkadaiyang souvenirs sama sa traditional costumes, bracelets ug ubang items nga gama sa mga local

0: 9:51 sa morning, katropa. Baligtas sa Pagabaga Sentro. Prestan Wyatt Gulay, maingay buntag, katropang Jasper, katropang Jovette Espanyol.
1: Good morning, katropang Tristan. O sa imong mga kaubanan diha karon.
0: Kay si Randy Santisas, maingay pagpamina, Rodel Gabriel, gika ni Randy Santisas. Ayan, no, itong mga
1: morning, si Sir Randy, katropa. Ang katong na good morning, Jasper Magonsia.
0: Si
1: Randy ba to?
0: Lahi ito. Ang gibisaya agad ang Jasper.
1: Jasper. Hello, good morning po. Spardos Ayala. Ayan. Ito ang Facebook live karon. Itong TikTok live karon ka, tropang Jazz.
0: Sana all na TikTok. Napoy kaila. So, thread?
1: Thread, oo. Oh, itong gimension kagina ni Engineer RK. Wala gani ko ka-idea kung unsa ng thread. Ang nabalan ako nga thread, katong pang tahi.
0: Magaling ito siya.
1: Thread.
0: Oh, niyato ang style.
1: Hilo.
0: Oh, ano sa niyato ang
1: kwan? Wala na nagtingog lang diha katropang Jazz. Anyway, mga katropa, sa mga gusto pa diha magpaabot sila mga greeting, shoutout nila katropang Jazz, mga comment o reaction sa tuang hisgutan karong adlaw, pwede sila mag-text sa tuang text line o baka sa tuang Facebook live, mga katropa, sa XFM Davao Katropa Digital. Matod pa ni Ma'am Karina TCL, good morning sa tuang power duo. Aba, gandang Miss Jubet og Sir Jasper. Ito ko sa power duo, katropang Jazz.
0: Wala na Powerpuff
1: Dragons. Wala na. Lain mo po, Power Double J, ano? Double J Power.
0: Oo.
1: Oh. Nahihapan tayo mag-ano. Kaya ganyan kung nakitaan gahapon, katropang Jazz, well, nagabiyahe, good. Nahi ka tong Triple J Construction Supply, nahi ka tong Quadro J, may yun na. Walay Double J, yun.
0: Walay
1: Double J. Murag, dito gina pa yung sa Double J,
0: pero lahi lang nga J.
1: Ah, lahi to siya.
0: Itong sikat sa una bitaw.
1: Oo, oh, Delix to siya, Delix.
0: Hinay mo ni mo kuha niya to. Ang wapan ni napalitan ni katropang wala nang hinay kayo ang atong kuhan ni katropang Engine Royce kanang ang reflex ba sa kong mouse ba dugay kayo?
1: Ang reflex.
0: Oh, pindot na ko. Dugay kayo kanang bitaw.
1: Nasa mga 3 seconds delay.
0: Ay, naragun niya itong mouse o premium Dietrich Coffee Mix. Libog ko ani kung ang mouse ba ang daot o ang natuslok may wakatulok. Dito, katropa ay. Oh, dugay jud kayo.
1: Dugay gid mo ano. Dugay ang niyahang bitaw ka tropang Jazz, pero siya dali ra siya ni bitaw.
0: Unang actually dugay ni bitaw eh. Kay nakalatas pa mas tulay.
1: Nakalatas ba?
0: Oh, karong adlaw ka tropa, walay kwan, walay impeachment proceedings or trial karon kay gumikan sa Monsoon Range na naka-work from home ang atoang mga government offices sa Kiligaya Metro Manila. So postpone ang kining
1: impeachment
0: trial karon or kining proceedings og mo-resume kini og mga adlawa August 11 as per information ang ikan usab mga katropa sa kining Senado.
1: Pero magdepende pag gihapon na katropang Jazz sa mga weather advisory, so kung
0: labi na karong adlawa,
1: no? Kung nagihapoy threat ugma sa kusog nga hangin o grabe nga ulan dito sa kauluhan, mga katropa, so dunay posibilidad for postponement gihapon. But pag wala pa, so posible nga ugma mag-resume. So,
0: ano po yung bagyo ya pod?
1: Ano po yung musulod?
0: Grabe na kining
1: sunod-sunod na.
0: O pang ni Bermans, no? August man tagaron katropa nga Jovette.
1: Pero pahurutay na ato ang
0: four lagi to, four ka bagyo ba to ang musulod. So napata sa magtunga-tunga pa lang ta katropa kay Pizza Jess pa man karon sa Agosto. Pero biubay na, no, napay habaga, napay bagyo. Kana muna in town nga si DPWH Secretary Dizon, giyaw-yaw to?
1: Giyaw-yaw.
0: Kay katong sa asfalto dito banda to, katong nga sa EDSA ba to nga area sa kining kauluhan, nga bago pagitrabaho napunduhan ng tubig. Nakabago-bago pa nito.
1: Pero
0: tapos ganito na.
1: Pero daghan mangod na gano, daghan gano ng utana kung asa daw siya kay katong pagbisita niya dili sa Davao City,
0: nagyaw-yaw
1: diba? Nag-react siya, nagyaw-yaw siya, and then now dito sa kauluhan murag wala kay dili siya visible.
0: Nasa dito actually nagbasa-basa na, nag-raincoat naman gini siya. Tapos iyan yung gikwantong engineer dito, anong bago pa nagitrabaho, ngunay nga nilang problema
1: na,
0: nagbaha naman po.
1: Na. Matod pa ni David, ma'am, surrender na mi, minus pambugas. So, unsay surrender ani David, asa nga part nga mo surrender.
0: So, balik ka ng masada?
1: Oo, masada ba?
0: Okay, ang umabaya karon na nasa mga electric vehicle nga mga taxi driver, okay, unta ilang panagat, pero dito sila madugay sa pag-charge.
1: Napag si Kiv, ana si Kiv, katropang Jazz, gibaha na mi diri sa Marikina, ma'am. Oh, gibaha daw sila Kiv dito. Amping mo diha Kiv ha kay grabe ka. Nakita na tong mga
0: posting,
1: mga posting mga katropa. Ang sulog mura nagsapa, mura bitaw siya ang bulog sa tubig mga katropa ba. Mura siya suba. O nga na ay mga balay-balay. Grabe ngun ana ang kakusog sa tubig baha dito in town na sinati karon sa mga katropa nato sa kauluhan.
0: O nagkaroon mga isunan kay nagkadaghan, nagkadugay kining regarding sa investigation sa flood control, nagkadaghan ang mga ano, nanapod tayong mga bag-o rapod katropang jubit. Ano pa yung mga budget insertion?
1: Oo, kita na pod nato katropang jazz.
0: Unsa naman ninyo madugay ani lagi pati kanang secretary da sa Senado? Pila nga dunay budget insertion.
1: Budget na na, oo.
0: Di ko uneasy gyud ko nga hinay kay mo bitaw ang kuan.
1: Dili siya makasabay sa ano sa bitaw ka tropa.
0: Sa kuang kini emosyon. Oo.
1: Wala pa gihapon.
0: Pag-ihapon.
1: Nag-click na kag mga katulo, wala pa siya nitira.
0: Oh, binuang man ning kuan.
2: Binuang.
0: Kada kuan siya kini na kada ikaw kada adlaw pak nga, di ba ka maumpon?
1: Ikaw ba ba kada adlaw duot-duoton, dili ba ka makapuyan? But anyway, mga katropa.
0: Ano din ang katropang
1: Jubi? Oo, ano man ang katropang Jubi.
0: Dito sa kinig sa Adi, Pangulo Gabubong Marcos sa Suna, paningamutan pa daw ni. Uy, imbis sa daghan to mga
1: aplos,
0: daghan na to o kining mga
1: standing ovation, katropang
0: Jazz. Next ang... year, we have, we launch a new rocket. Nga, natural man ang paningkamutan ka tropa nga Jubit. Pero mula gining dapat ko ano katong suna magud niya kay naay katong nahimo na o gining himuonon pa. Duwara gyud ta ka porsyon da akong ipaminaw kadang nahimo na
1: o na
0: materialize na o gining himuonon pa lang
1: mga pangsaad pa lang niya.
0: Kay duha man eh. Kay usually state of the nation kung unsay estado sa sitwasyon sa Pilipinas o gana pang umaabot nga himuon para sa estado na po sa laing nga suna katropang nga Jubit.
1: Motong gingo ni Prof. Bellino katropang Jazz na murag double ano siya, double edge sword siya mga katropa. Ang previous na sa I mean suna tungod kay possible na mahimo ang katumagi pang saad or posible pod nga basig ma-bash ra gihapon tungod kay nag-expect ng tao taas ang expectation and base ng resulta dili
0: makaya
1: dili mahimo
0: kumbaga dali isulti pero lisod kayo himuon kana anak katropang Jubit ba nga
1: posible man
0: doable ba ni siya pwede ba ni reachable ba ni siya? Magkabot ba ni?
1: Doon ay posibilidad katropang Jazz nga mahimo siya but siguro muagi pagbutas ng karayom tungod lagi sa ka sa estado nato no diri sa nasod karon mga katropa daghan kayo glimpyuhonon kung inyo nakita karon sa ato ang mga services lang daan atong experience matag ahensya mga katropa daghan kayo glimpyuhonon so ang pangutan na kung doable ba siya kana katropang Jazz kung whole of the nation approach ang buhaton
0: lakip sa mga tutukan sa kagamhanan ang pagbatok sa gutom kining gutom wa pa ko natuli ani madungdan na ako ni karon ka tropa na hapit na lang po ma-sani. Hapit na lang po ganyan ma-pilot.
2: Pinawang!
0: Ma-order kaya po ni Sigutanan eh.
1: Pero di na kumagat sa asang aspect ka tropang Jazz ang
0: kay,
1: gutom. Kaya
0: mo pa na kanan sa gutom. Sama sa kaling kung kita gutom, paghatag, pagpagpabahagi
1: o
0: bugas ng inahanglang pamilya, feeding programs, nga to sa mga kabataan nga mga estudyante. Ma-order kaya po na kung madunggan before. Ang tud karon nga naanta naglingkod nila tani katropang Jubit sa una mayo gusto ko I want to be a broadcaster. Na broadcaster lang ko mo retire na lang ko mo ora gyapon tele ni.
1: Mura gyapon problema ha sa Pilipinas. Mura
0: problema sa Pilipinas may sunan ko baga ang cycle ba nagalibot-libot lang every suna mo ni every suna presidente
1: mo ni nga saad mo ni nga problema ang i-address.
0: Nagkadugay nagkalapat ang problema nagkalisod sa nga sulbaron ilapin nga nang unong kalisod man Jazz nagkadako nga tong utang. Di ba?
1: Trilya na tayo ngayon.
0: Huwag tayo utang tingali. Apura ni mo nagtagpilaon na ang mga isunan ng matagpamilya. Then nasugdan sila mga ginagmay ng negosyo. Makaingon takatropang Jubit nga dili nga nakalisod o baka mag-ilaid sa kalisod ang mga Pilipino karoga panahon na mga kaigsunan. Baka dili ko ako ang komentary katropang Jubit. Dili ko mulansang dili as broadcaster. Mulansang ko dili as yanong individual nga apil ko sa naglisod mga kaigsunan. Diba?
1: Kumbaga, apil sa nangin, nahanglan o tabang.
0: Kung ako ang nasa pinakaubos, wa ko'y labot nung sa isultin nyo. Kay kami diri sa ground, wag na muna na feel nga hayahay mo. Kung di mi mo kahig, di mi makatuka. Kung di mi mo kalot, di mi makakaon. Kung nga nabito katropang jubit. Now, kini, kini nga challenge, paningkamutan, dugar ni. Actually, pag day one patali sa presidensya katropang jubit, muna ni ang dapat sugdan.
1: I-address.
0: No? Okay. Kung karon pa ka, almost 2 years mga kaisunan, paningkamutan gihapon ni katropa na ambot lang unsa kay abuton sa Pilipinas.
1: Kung puro lang paningkamutan.
0: Kung ingan nilang gihapon ang mindset mga kaisunan. No? Granting, daghan nag mga programa. No? Ado, ang uban, wala ni-recognize anak nga mga programs kinahimo sa itong gobyerno. But naana sila. In place na sila karon katropa nga jubit. Pero ito, pangutana na, naana mga na mga programa. Naana tayo mga 4 P's. So, sa panang mga P's. Diha, naana tayo mga ayuda.
1: Yeah, naana yung mga ano, daghan
0: mga short term nga mga tabang.
1: Itong bago na po. Itong bago na po nga.
0: Itong na bagong term.
1: Uplift.
0: Uplift. Na-uplift ang panudlanan sa uban.
1: 4 P's.
0: So, na down ang panudlanan sa itong mga beneficiary. Do you think anak katropang jubit ang na-uplift na ang katurang mga beneficiary?
1: Apil po ang?
0: Ha?
1: Ang katong mga ano?
0: Ba po kung nag-ingon na nang apod-apod.
1: Oo.
0: Okay, kung sa tumakita as broadcaster man gud kung dunay proyekto ang gobyerno, nagikibang mga kaisunan. Oh. Mind you mga katropa.
1: Ang akong giyo lang una. Detail,
0: ana. Pinakada kong kibang nasa flood control.
1: Oh. Pero
0: uban pa nga mga programa. O uban pa nga proyekto sa gobyerno, imposible bisag piso nga wala
1: kuha
0: ang mga kaisunan.
1: Makakamunta na yung katropang dyan, simple o gyano nga mga naragani sa mga barangay mga katropa. Wala mga naingon
0: sa barangay mga nga. Pigpihig mga ni.
1: Naamang gihapon.
0: Supporter mo ni Kapitan, iwit lang mo sa COVID-19 nga ayun
1: na. Bisa sa purok gani, katropang Diyas, mga purok leader.
0: Oo.
1: Gihapon. Bisag asa.
0: Lista mga ni. Kanto mga ni nga tong programa kani adto nga. Sa totoong gilibot-libot sa una nga nagyaw-yaw mga ito kay ano na pala sila.
1: Oo.
0: Kami lagi sir nga na amin diri wa minapin nga at bang lang ni Miss Barangay. Pag ikon nga supporter mo ay di mo kung minikuan ni Kap ama opod. So kato ba kato itong mga program kaniadto sa Kinigyag sa FM. So daan makita sa barangay level palang daan mga kaisunan.
1: Na may corruption
0: diha. So ang challenge karon sa gobyerno sa Pilipinas ilabi na sa Kinig administrasyon sa kining pangulo sa Pilipinas nga si Bongbong Marcos mga kaigsoonan. Kaya ba ni himuon kay kog sa sektor sa panglawas gihisgutan sa pangulo ang yaman ng kalusugan program kining yakap no. Mo ni ang ipinapanghambog karon nga yakap dugang nga tabang alang sa mga dialysis patient og mga lakang alang sa cancer, HIV AIDS og mental health patient nga kaigsoonan.
1: Wala ba ka katropang Diyas? Ako lang lakbita, no? Since na naman taani kining mga plano nato para sa tuang nasod mga katropa. But
0: plano nila.
1: Oh, plano nila. Oh. Nakita ba nato katropang Diyas kung saan na estado sa utang sa Pilipinas? Since na-mention man mo kaganina, no? Ang utang sa Pilipinas, paano man...
0: Gamay lang.
1: Paano man tamuahon mga katropa? Kung tanaw na to tong utang, di na makaya katropang Diyas. Imagine! In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 months.
0: 8 months. Pila na nila dugang?
1: 1 trillion katropang Diyos. Imagine mga katropa, nagsugod ta January 2026 ang utang sa Pilipinas 18.13 trillion. Karon katropang Diyos naana sa 19.65 trillion.
0: So, asa man napadpad ng mga utang na?
1: Asa man ni napaingon ng utang ni 1 trillion? Asa man ni napaingon? No, tungod daw lagi sa katropang Diyos sa pagpatupad sa mga projects sa gobyerno o panginaanglan daw sa pondo.
0: Anong daghan mo tag-kwarta kung isgutang kay katong sa flood control pating daghan na mga tropa?
1: Nabalik man to. Naiuban na to nga. Nabalik katropang Diyos.
0: Pero nabalik ato. Wala pa po ka abot to 1 billion.
1: Wala pa
0: sa 700 million pesos.
1: Pero kung ingon ato kadaghan nga kwarta na padulong sa maleta, what more? Kung ang kanang mga wala na paingon sa maleta, di ba? Kung atong una-unaon, badagan gid kay kwarta ang Pilipinas.
0: Oh, kung baga na yung mga unprogram fund kung atong lantawan katropang jobit.
1: And imagine mga katropa, naanata sa 164,000 pesos kada isa na to ang utangan katropang Diyas.
0: Kita.
1: Bawat Pilipino mga katropa, dunay 164,000 pesos
0: Please,
1: na utang.
0: Listo, may tagabayad sa ato ang karindirya. Nga nasa 5,000. Kana pa nga to ang sumala kanang kuana
1: bawat Pilipino
0: bawat Pinoy
1: bawat Pinoy mga katropa nasa 164,000
0: makabayad unta ko nang katropang jubit kung wa gisirado ang kapa. Ikaw, kanang seryoso nga iskutan katropang jubit ba ana ka lala ang mangita padudlanan sa gobyerno tingali kay kung mingutag okay ang atong padudlanan wate utang dapat.
1: Sige tag,
0: somehow magdagan ang government to implementing arm sa kining government nga way utang o magbayad ta ba? Kay murag nahulog kung tao pa ning ano, kung tao pa ning Pilipinas. Naglakaw ning way ulo.
1: Yes.
0: Kay perte naghana sa utang nga namon tay ikabayad pero di gyud mo bayad kay sige nagpangutang.
1: Ano ang pangutang na katropang Jazz? Kung magdugay ang tuig, magsigsaka ang tuig, magsigsaka tong utang, maunsa man ang Pilipinas ani? Sige tag-utang para sa toa mga proyekto, unya kita mismo diri sa ubos no, wa tay nakita kung unsa jud ning mga concrete projects no, kay even ang flood control projects nga maunta to, arang-arang makatabang para di ta diri mabahaan pero medyo pigado gihapon, wala gihapon na naggamit og tarong katropang Diyos. So kato nga mga pondo nga giutang nato, asa man to paingon? O kung magsigit ang utang mga katropa, unsa yung mahitabo sa tuwa, mabaligya kita sa lahat naso na ni katropang Diyos.
0: Natay mga project sa katropang Diyos. Matingala ko, ana, giablihan na, without naming names, ha, giablihan ang project, tapos wala na tiwas. Napay mga pusti. Napay kilid nga wa pa na human ang katong sawang ano yung sidewalk. Tanawan lang da sa pinaka-simple na katropa. Ito nung sinihitabo da sa may kabantian. Junction sa Country Homes and Jollibee. Pinaka-sentrong bahay sa kabantian. Lutsanan sa mga sakyanan. Rush hour maglisod og latas ang mga sakyanan. Tanawa kung na four lanes ba. Ibangag-bangagan.
1: Ibang-bangagan.
0: Gitabunan na lang pong bangag-bangag. Kay wala human. I don't know kung naunsa na nga proyekto da. Pangutan na ta kay Sir Dean Ortiz.
1: Nga no, muna akong pangutan na isa katropang
0: DPWH, Jazz. No, kung ilan ang proyekto da. Natingala ta na, dito sa kwan, lagyo dito, lagpan na kayo dito sa anuhan, maindangan, amakan. Pero diha yun sa sintrong bahay kung asa diha mag-congest. Diha magtapok ang mga sakyanan. Wala gud ni noon.
1: Yes.
0: Pagka bright gud sa...
1: Kaingon ko nga
0: mga sulti ko bang doon ilahaman na kasi sila may expert anak. Pero kung yano ka magtanong, ano? Nga nung nabiyaan ni Dri Banda
1: lang,
0: na dapat unahon ni kay na Adri na magtapok ang mga sakinan, no? Ina kong mali, patuloy kong usab at tumuli sa may kabantian. Tanawa daw sitwasyon na gikay alas 6, alas 7, alas 8 buntag o alas 5, alas 6, alas 7 sa gabi. Tanawa daw sitwasyon kung ganahan ba mumulatas diha. O ka naman nagpaminda ka ng motorista mga taxi driver, ganahan mo agi, ha? Di mo likay mo da, di ba? Pero, wala ko'y gipunting kinsa na, baka ko lang kung mahuma lang ang programa o proyekto kung asa man nagikan, kung kinsa man ang kontraktor in town,
1: pakikuhit.
0: O kay kuhit, na human na ba ni wala? Kay matingal na, may putol-putol ba?
1: Say problema.
0: O, kumiunta o tingali ka ng, kanang just compensation katropang Jobit, wala may building sa kilid.
1: Wala diba? May natapakan
0: na
1: negosyo.
0: Space ang jalibing atubangan nga makibhangan. Chula Vista, paingon diya sa kining Shell Station. Paingon na dito, paingon na hangtod na sa oan, kining Emilia Homes. No? Pating alam ko nga nung naunsa man yung pagkaunsaan ni nga, wap man yung natapos-tapos ni nga, wap pa man to na buntis akong bata. Mag ano naman ang hinong karon mag... High school Pinoan. Naman. Maor mang gihapon sitwasyon na. Oh. Ina kog baka ko tanawa na mo diha kung bisan ka mo taga North area mo agi ra gud mo diha. Kung paingon kag amakan katropang Jubit, indangan, mahayag, lagbas ka sa Bunawan. Pwede ka magpiyong. Kay lapad na kayo pero diha sa pinaka sentrong bahin, may kog sentro kay da ang ano.
1: Magkita na ang mga sakyanan.
0: Oh, patindagan na subdivision na eh. Ang mga sakyanan ganun, isa ka pamilya, taglima ng sakyanan, managa na tanan. Diya mag-converge may sunan. Pertig yung nindutag yun sa kining dalan. Diya. No, makaingong ka lagi nga, kung pwede palang mag-backtas lang ka, mag-backtas lang yung ka para mas mapadali ka. Ito, balik ta.
1: Katropang Jazz, katong gi-point out na zero balance billing. Daghan bang malipay ani mga katropa ang zero balance billing kung kita...
0: Na mag-yun eh? Existing mag-yun eh?
1: Actually, katropang Jazz, existing siya pero mag-agi ka sa butas ng karayom yun. As in.
0: Murag ang magpila,
1: muna po ito'y sunod, masakit. Muna'y magsakit mga katropa sa kadaghan o buhaton, kinahanglanon. Di ba kung ba zero balance billing?
0: Naman na, zero billing, mato ka sa opisina sa kuan,
1: tapos mato na po ka diri, papirma na po ka diri.
0: Yakap, mato na po ka sa panala nga
1: mga daghan pa kay kagagian na agencies para sa katong mga ilahang mga mark-mark, and then saka kapag adto sa cashier dito pa na nila ibutang ang zero. Napa na katropan sa napanay balance nga murag mababa pa na mga ano na basta mabinlan pa na hantud mangita na pug kag-asa kamo
0: dito para sa zero. Nga una sa mga to sa kadto sa representative mato ka sa party list mato ka dito masiro lagi. Pero pila ka adlaw po na nimong nilatos. Niya, okay lang na agad itong napasinti nga pwerteng daghana sa mo amuma.
1: Assist,
0: mo assist. What if ang pasinti wagoy tagtungod?
1: Niya, isa po sa tropan just, kung maumao lang po ng kwarta nila, magastuhan pa, pliti na po diri paingon sa opisina ni Kuan, pliti na po diri paingon sa opisina, kaon pa, kay maghulat, kano sa pirmahan, maglinya pa. Grabe.
0: Ang nindot ana Mr. Presidente, kanang isa lang bitaw, kasi ka opisina. Zero billing. Pag-abot dito, wala, human. Kumbaga, ang opisina na lang, manudlo na lang taan eh, kay kita. Kaya po na sila nga, sa, dali na mo yaw-yaw, kayo ama mo diri. Pero tingali kung imuan ang proseso o mekanismo, mga kaisunan, na opisina diri, zero billing for health. Tanang transaction dito. Kaya ang katunang opisina mo coordinate nga to sa SWD, pila kibang nyo datre, te, 20
1: sila
0: mil.
1: Sila na bahala dito.
0: Kapag mo kibang, pila mo ay mo dati, 20 mil. Hindi kayo pahirapan pang tao may sunan. Mismo lagi, ang katong tigpaluwa pa na, mo ti unang masakit, wa siguro una pa itong mamatay sa katong pasyente,
1: sa kahasol. Sa stress, mga katropa, sa kagutong,
0: kanang,
1: ipa-easy
0: ba, ipa-sayon na lang unta, dili kay, ang ato ba rin sa Pilipinas, no? Kay lagyo kayo, ang tua dito sa kuan, mupliti pa ka.
1: Mm-hmm.
0: Ato sa pikas, tua na po, wala nagtapok ba? Walang tapok ang kini mga opisina, opisina. O katong duulan na ni mga lugar nga makibhangan ni mga bill, mga kaigsunan. Napasaman na katropa nga Jobit, okay lang itong doldol ka sa luwag kay nanay mo dupa. Niya ang guwaiting dupa.
1: Nanay ko ba niya, igaw na lang mo text katropang Jazz. Pag abot dito, matingala ka ikaw, murag 5 hours na ka nagpila. O,
0: nag-una ng uban.
1: Nanay, nag-uban dito. Nag-direksyon na pag itusulod sa opisina katropang Jazz. Nakapangalot ka na lang yung katropa. Kanang, kanang ginhawa na lang
0: actually,
1: yung muna
0: yung dapat yung sa itong gobyerno. Kanang pag-ingon bito sa Suna, banga, wala na. Nagay mo na tao, guys, sa kabiling matag lugar. Para dito masiro billing ang inyong mga billing. Muna nindot. Kaysa nga, nay, billing diri, zero na mo, wala mo'y billing, pero tanawa ang proseso. Di ba ka makapang-litsi ka?
1: Grabe.
0: Kanang naada sa taas, kanang sa mga dagkong government offices na to, panglugso mo diri sa baba kung
1: i-try
0: anak
1: ninyo.
0: Ba kadali.
1: I-try, mas may gila. Kamu ka actually,
0: para ko niya, para ni Dizon, dito sa Manila na, paglugso niya, oy, may problema, di ay diri, ingani di ang execution, ingani ang, di nakita niya, di ba? Pero kung ang uban na to ang mga opisyal sa kining kauluhan, dito ramo si Rikwa Priscon, magtinubagay ramo di sa Facebook, di mo mawari sa ground, kung tinuod ba gini nga zero billing diri, tanawa niya, na
1: zero billing, na,
0: pero bili tanan. Pero,
1: experience na to na, pero yun nga mga katropa, magkamuritsing pa ka ang hago pa ka inoy nga sila nga kinanglan haguan pero unsa mo gani ang atong tuyo no atong tumong is para dili na ta magsamot og kalisod ang mga lisod
0: may ngon lang ikapasyente kumusta man job ang imong pag-adto sa ano ana nya ikamutog ang kagkuan nga masig maluya ang
1: dapat ay nanay mong pasyente diha nga wala pa wala pa na approve kay
0: okay naman
1: pa ko dito sa
0: pirma nga okay naman lang ga langga gidawa. Na okay naman, wa pagod. Okay, wa man dito kay mo pila pa ka dito.
1: Nya dagan pagpangita ang katropan jazz, pangitaan pa kag barangay certificate, imo ang purok certificate. Tapay mga ingon ana kanang
0: Nya bago ka nagpuyo.
1: Nya ang katong mga gikan sa neighboring barangays, mga neighboring cities nga dere gidala kay para lagi ma zero bill mga katropa. Muna ang problema lagi no, na ay zero billing. Pero unsa ba yung mga pamaagi para mas mapasayon nga makabot, makuha dayo nato ning zero balance billing.
0: Kana no?
1: Napagid up tanggal.
0: Nag-istorya pala nga ito, nag-high blood ta, how much mo kung kita dito mo pila.
1: Dili gid sa lalay mga katropa. Kanagong makaingong kakatropang jazz, luoy gyud no, lisod maging pobre. Lisod kaayo maging lisod mga katropa.
0: Sa lisod, perting lisura oy. Okay lang to kuto mga adunahan kay sila
1: private room. Private room.
0: Kay sugoon, ang kato mga intawon sama nato mga kaisunan. Mo transact didto. Tapos kung wa kay kapit dito sa sulod, ambot na.
1: Wala gyud magpaabot jug ka. Wala kay kailan.
0: Sigahan pa ka sa mata didto sa kining mga kakita nila ka na Diyas. Kakita, may anaw eh. Pila mida sa isa ka hospital, di lang ko mention. Ang pwede pala mo lusot among kinomo dito sa window, italusot
1: na lang mo. Napagid na tropang Jazz, no? Kana pong mga trabahante, no? Isa po na sa i-address, mga trabahante good sa hospital, nakita na ninyo nga, nagproblema na sila kay kinabuhi na ang nakasalalay mga katropa, sakit na nang giatubang nila unya mag-inisog pagyud magdalita pagid katropan just makadungag pa sa ilahang kalisod kanang why not ano bitaw i-practice mo siguro nato maging kind mga katropa no kay wala bay bayad maging kind no na kind ka lang matud pa ni boss no walay bayad maging kind so kung di na nato sila palisod-lisuron pa ba? Kay lisod na ilang kinabuhi, lisod-lisuron pa nato. Unta man lang mabalin din ako. Nakulang na lang katropang Jazz oh. Nga. Unta man lang kinigibati na ako karon mabalin sa imo. Anay ko na ba nga feeling daghan inong kag makuha nga mga kana bitawong hulga, i-curse na inuon ka mga katropa kung imong batasan ingon ana nga naglisod na gid ang tao sa mutan pa nimo. So isa pud na sa dapat ma-address katropang Jazz. Napagyud ning ano kaning sa mga ospital nga kung no down payment, no atiman.
0: Actually, nagigigi ko naman itong nabalaod ni ano.
1: Bawal na na.
0: Bawal na i-hostage.
1: Bawal i-hostage. Kay murag na ka-experience dyan ko, anak, katropang
0: Jazz. Kung hindi ka pag-auson, kung wala kay down payment.
1: Kung wala'y kumpleto yung bayad.
0: O wala'y ikagarantor na mubayad sa imuha.
1: Ang problema magud sa ingon ana, imbis gusto ninyo mo gawas para maputol na inyong bayro noon, di mo kagawas kay i-hostage mo. Hantod sa dili mabayaran inyohang bill. So nay mga ingon ana mga ospital mga katropa.
0: Ayan, Rakso Mandila Pinya, ang utang daw no, according my friend kong reached to 19.07 ang trillion pesos. Ang utang sa Pilipinas.
1: Oh yes, 19.7 na siya kay round off man ang 0.065.
0: Wala ko yung nadunggan ba kung nagbayad ba tani mga utang o giunsa ni pagbayad ato mga utang?
1: Unsaon pagbayad ka tropang Jazz?
0: Sabi taw nga muni ang ato ang kwan budget ning tuiga. Kini nga pundo somehow 500 billion pesos bayad sa utang. Namo ana namo na dunggan mga kaigsunan. Tingnan ako kay bisa ako ra pay waka dungog waka basa pud sa mga article.
1: Pero kung imong obserbahan ka tropang Jazz, unsaon pagbayad nga every month gani naay utang gasaka atong utang. January atong ni rundown mga katropa, January 18.13 trillion. Pagka February 18.16 trillion. Pagka March 18.49 trillion. April 18.47 trillion.
0: Nagkataas atong utang.
1: Nagkataas. Kada bulan, ay patong katropang Jazz. May, 18.55 trillion. Pagka June, 19.065 trillion. Wala pa i-apil ang July o August na nakatropang Jazz.
0: Wala pa tayo ilabot, Ana. Wala pa tayo nag-himograkit, Ana.
1: Before, sona pa na mga katropa. Unsa na lang kahakaron.
0: Mag-himotag racket. Mangutang na punta ni. Kumidya na katropang Jupiter at mga kingsong karon kayo. Takabalo, asapod ko ng budget, Ana. But more like ini. Nagkataas, nagkadugay, kapila na kabaga presidente ng lingkod, nagkataas na ito utang.
1: 169,130 pesos kada isa na ito. Ang atong utang, 169,130 pesos. Na ako'y utang katropang Jazz.
0: Okay, na ito nakamalita. Magkabayad ko sila. Ang kita.
1: Oh, wala tayo kabayad. Ano eh, ikaw katropang Jazz na pag kay 169,000. Ato na lang i-round off, 170,000 yung mga utang katropang Jazz. Wala tayo bayad. Ano itong muta? Magimuta na magtitrabaho. Grabe na ang trabaho.
0: Really good. Mawatis kalibutan. Di pa kita kabayad, Ana.
1: Kaya mga baby. Mga baby nga bagong tao. Mga katropa, wapa na tagamtaman ang sa kanindot ang Pilipinas. Lahing utang.
0: Oh, paggawas, lahing utang. Lahing hilak nila. Hilak sa utang.
1: Hilak sa utang.
0: Opas lang ka, kuan, nagnanay utang. Ito ay, may isunang komedya lang. But muna ang realidad karon no, sa ito ang sitwasyon. Kung baga, pila ka, no? Kanang, mangutan lang kami, ha? Sa ito mga kadaguan na sa Luzon. Pila yun ay atong ginabayad sa itong utang.
1: Pila itong ginabudget.
0: Oh, naman, tayo ka ng Department of Budget and Management. Nabot tayo ka ng, nasa kuan ba? Kaning, sa ato ang executive secretary dat among tanak kay kabalong ko sila katropang Jubet no natay utang trillion pila ka tong ginabayad ang namatag bulan kung binulan man karon simple lang pangutana ba o kung
1: tinuig man quarter ba
0: trillion man kay basin oroy ga buhon na usay sunod sa trillion
1: Zillion na kita.
0: Zillion ba?
1: Dina, mo ano pa man ni? Mo ano pa man ka na pa man mo? Saka pa man nag 20 million ay 20 trillion.
0: Dugay pa na, dugay pa.
1: Dugay pa ka tropa. Di pa kita malubog sa utang ana. Pila ra man ang trillion taon mga katropa oy.
0: Kasi pag 18 na matara no, 17, 19. Kaya gid ni mabot 20 million pag 2028.
1: Oo. Oh, oh. Imagine mga katropa, August. August pa biya.
0: Oh, napay 19.07 na something.
1: September, October, November, December. Apay upat ka bulan katropa. Yes.
0: Karang tuiga.
1: Karang tuiga. Amo ni pangutan mga katropa, kung naabatay budget sa pagbayad sa utang, kay kung naaman, ang na-observe na to, imbis nga makibhangan ng atong utang, ni saka man hinuon. No, so mo ba na karon unsa bay mahitabo
0: nga na may mga saan ako putili, ako tao ba sige pangutang sa ko way bayad.
1: Ganahan pa baka magpautang pag katropang dyan.
0: Og sample somehow sa gawas ba utang Pilipinas, pili utang sa Pilipinas, kaya pa yon ni bayra. Dita magunahon na nga maabot sa tungunahon na katropa nga Jobit. I mean, dita mapigilan ba nga magunahon na taglahi ba nga unang dunay mga deal nga masulod din ang mga investor. Kay kita na po yung utang dito sa ilang mga nasod.
1: Murag, ako na gini ang panahon katropang Jobit. Murag, mabaligya na gini katropang Jobit, ani. Kidig aside mga katropa. Kay sa una mga panahon, yung anabe, no? I-barter-barter ba? Kumbaga, dako man kay magutang nako ang ako ang kuhaon ninyong kagawasan.
0: Ano ba?
1: Yung freedom.
0: Dako man kag utang.
1: Una nga nasakop na ta.
0: Dako man kag utang nako dai.
1: Akin na yung lang freedom mo.
0: Oh. Kabalo lang kay sa kong gusto. Ano ba? Kita gusto mo abusin nga punto may sunod ninyo. Mo nang amuhan ninyong mga isla kag ko magutang sa muan. So ay wala man na specific kun asa ning mga lugar katropang Jobit, no, unsa nga mga nasod nga pila tong utang ani nga mga nasod o kini nga mga bangko ba asa ta nakakautang hinun ani sa ilaha mga kaigsoon o pilabot ng utang na loban na katropang Jobit.
1: Murag ako kung ano ni sa ADB Asian Development Bank. Murag dara usually gautang ang Pilipinas eh. World Bank.
0: IMF sa World Bank. Oh. Ayan. Alas sa just 23 na katropa sa tuag ya panagubanuban. Ano kaninyo katropa ga Jobit sa tuag ya premium D3 coffee mix. Ay magluya da sa utang katropa. Katropang Jobit Centro. Unsay benepisyo sa tuag ya premium D3 coffee mix.
1: Atoang premium D3 coffee mix mga katropa, kung nagluya ta ani katropang Jobit sa kadaghan sa utang sa Pilipinas. Sita magpaluya-luya mga katropa. Kay i-boost ang atoang natural nga energy, ipapabaskugo na tuang lawas mga katropa sa tuang premium D3 coffee mix. Makatabang pud ni katropang Jobit kung sakit na natong mga tuhod bitaw katropang Jobit sa mga kabukugan. Ay mapa-strong ang atuang mga kabukugan and muscles mga katropa sa premium D3 coffee mix. Mapalit ni siya sa mga butika og sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Hello di ay kay katropang Arnolfo Trino og Alpiza Mario og team JCMJ. Ayan, shout out daw sa mga Jazz.
0: All right, katropa. Sa tuang trending katropang Jobit, atong i-check katuang trending karog panahon na mga kaigsunan. Ayan, ano gid siya ba?
1: Dili gid siya? Dugay gid siya katropang Jazz? Mo ano gid siya?
0: Ang kuan mulukso gid siya kung ano ni katuang trending.
2: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Unsa ba ang katuang trending katropa?

0: Kini katropang Jazz, kung ikaw sad siguro bisag kinsa na lang man mga katropa nga makakita ani makurat-kuratan gid katropang Jazz, mahubag-hubagan gyud. Kay ato ang trending mga katropa, sawah sa ukay-ukay. Kana nang ukay ka ba mga stuffed toy?
1: Oh.
0: Nya abi nimo

0: na bitin mga katropa ko. Imong banaon mga naapod sa 3 meters.
1: Usually sa okay-okay ang makuha nyo diha katong mga kwarta nga gikan po sa asa nga lugar ninyo mga okay-okay.
0: Kay mga used ano mga ni used items man gud ni siya katropang jazz. For example sa stuffed toys, mga used stuffed toys ni siya nga gipaukay-ukay no, gidala diri sa Pilipinas para ibaligya. Now ang pangutana asa ning gikan ang bitin nganong niabot sa diha. Kung kamo kaha katropa pag ukay ninyo kining bitin ang inyong magunitan.
1: Kana bang mga bata ba?
0: Usually, no, mga bata ba?
1: Mga bata, katropang Jubit.
0: Parang mahubag-hubag, matroma siguro.
1: Mami, I like that kind of thing. It's too smooth. And it moves.
2: Dito
1: ka! Alam ito, katropang Jubit. Lahi, man. Mami, it's very cheap. 2 peso.
0: Ay, nako. Kung ikaw lang nakatropang jazz, no? Murag, kung ako siguro, murag matroma ko. Hindi na ako mabalik kung ukay-ukay yan. Kung mauna ako maukay.
1: Wala na ni katropang jazz. Lahi pa ni nga bitin.
0: Lahi. Okay lang tatukuan nga bitin katropang jazz.
1: Tumubo. Oy, katropa!
0: Oy, shout out daw sa Estrella Fejo og si Ronnie. Ayan, hello sa inyo hadra mga katropa. No, salamat kayo sa mga nakigduyog, nakiguban sa itong programa. Karang ito, programang sentro. Oy, ugma na po katropa.
1: Ugma to, Ichi. Ugma to ang legal nga team na to, katropa nga, Jobe, ito makauban. Natay makauban, posibleng ugma. Eh, mag-isay na buta sa mga pangutanang legal, ha? Ay, feel free sa pagbadala sa to ang live sa tuwaga program kay pag ina-plus tayo lang mga schedule, mga isunan para sa tuwaga service yung katropa segment sa legal portion dito sa programa Gisentro. Katropa niya, Jobet, mabano sa limadugay ang atong gihulat. Gihulat
0: yes
1: sa mga boys.
0: Ang ato ang pinaka sexy sassy sa programang Rated PG Pampag Goodbye
1: Pampag Gana
0: Pampag Gana Pampag Wapa
1: sa Pampa G.
0: Oh, Pampa G, mga katropa. Sa ito ang Rated PG, kauban si DJ Sexy Sassy.
1: Alas 12 po, katropa, nga ito ang XFM News Nationwide. Inyong ato makauban ang XFM Mega Manila. Alas may informasyon o balita, bisita ito ang page.
0: XFM Davao, Katropa Digital, ang atong Sentro Media Facebook page o atong YouTube channel, Katropa Digital.
1: Ayan, mga kaigsyon. Salamat o manapod po, manapod po, alas 9, Koto Blas GC Media sa mga informasyon o balita. Sa ngalan sa Kedibok Agapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyubos nga lagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol.
1: Inabagan sa itong Engineer Royce Arrieta, katropaga Jasper Magonsya sa programa Agasentro.
0: Kamatuuran ang Sandigan.
3: Sentro. XFM Davao. Kamatuuran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Send money abroad, quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
8: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
9: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
10: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
9: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium

0: Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Kodi ay si Alvin, biker nga gigka ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
2: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
2: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
2: Dung.
3: Unsa man gyud?
2: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo? Ma-

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Senten Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Senten Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Senten Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Senten Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Mga katrupa, andam debata sa pinaka-astig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Kadayawan, facts and trivia.
8: Panahon sa Kadayawan Festival. Dunay mga daghang lugar nga mamahimong bisitahon gihapon sa mga turista o mamahimong makaside trip sa Davao Crocodile Park ug Philippine Eagles sa Philippine Eagle Center. Usa ka wildlife experience dungan sa pagtuon sa kasaysayan ug kultura sa lugar. Pwede usab nga makarelax sa People's Park ug Eden Nature Park ug makita ang kaanyag sa kinaiyahan sa Davao.
9: Kadayawan.
10: Kada.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarex, Ana!
12: Exciting!
4: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning. Oh! Ayong buntay. Have a blessed Monday, everyone. Lunes na sab. Oh! Yes, mga katropa, today is Monday, August 10, 2026, mga katropa. Kamusta? Kamusta ang Monday? Oh! Kamusta mga bibi na ito diyan? Kamusta mga katropa ang itong pagbangon? Wala ba'y ganang mabangon? E nabitin ka sa inyuhang laglaag atong weekend? Oh! Or gikapoy ka? Okay lang na mga katropang kapuyon tayo, importante mo pa dayon gihapon. Dita mawalaan sa paglaom. Oh! Diba? Alright mga katropa, ako yung makauban sa kahanginan until 12 o'clock. And yay, noin! Para sa itong programang
1: Rated PG.
0: Programang puno sa good vibes. Programang magpa-Gcash. Programang magpagahi. Sa mga gugma dihang nalumoy na ito, mga katropa. Nabugnaw naman daw. Alright, mga katropa. Good vibes na karong buntaga. Pampawala sa kalahi, pampawala sa kaguwal. Smile po tapa nalag sa mga katropa. Dilita si gigmugot. Okay, kung sige tagmugot, mga katropa. Ay, dalita matiguang ano. Dapat happy line. Happy life, ganun. Even marami tayong mga gusto bisaya mga katropa, daghan tayong ipang lukdo ng mga problema. Importante mga katropa natin gilukdo, diba? Kasaway gilukdo. Anyways mga katropa, life is too short. We need to be enjoying. Or we need to enjoy. Hindi sige problema diha. Kaya ang problema, wala nga problema sa imuha. Diba man? Anyways mga katropa, sit back diyan. Oh, ayaw nagpagitag lang na naman si Sassy. Oh! Ay, nagituyo ka di ha. Relax diyan mga katropa, while ikaw nagduyan-duyan sa inyong duyanain, ilalom sa mangga. Oh! Naghuna-huna, unsa na po yung sudaran na natuan ni Ron. Mga katropa, oh, mag-relapse usata karong buntaga mga katropa. No? Atos ang huna-hunaon. Una-hunaon dyan og tarong mga katropa kung asa kita nagkulang. Ganon kita gipang biyaan. Mga katropa, padool na sa radyo para madunggan ni mo ang atuang pahula this morning. Kaya ito po ay tumataging ting na 150 pesos. Yes, mga katropa, 150 pesos. Alright, mga katropa, ang buhaton line para makatubag ka sa tuang pahula this morning, kailangan ni mo mutawag mga katropa sa tuang number. Yes, mga katropa, para tubagon ang tuang pahula this morning, no? Kung magkuha ni mo eksaktong tubag mga katropa, oy, you have 150 pesos. Tumawag ka lang, naka 150 ka na. Usan ka pa. Anyways, mga katropa, pwede kayong mag-request inyong mga favorite songs. And mga shoutout mga katropa, i-comment lang sa tuwang Facebook Live. May tama katropa ang XFM Tawa Katropa Digital. Ayan mga katropa, ang atuang number para inyong tawagan na 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Alright mga katropa, stay put in standby diyan mga katropa. Ayaw, diyo ko biyay ha. Biya na ganita niya, biya ang badyo ko ninyo.
2: Pinawa!
0: Kawawa naman ako nito, uy.
2: Ayaw! Pinawa!
0: Anyways, Charla. Ano rin ko na mga katropa? Good morning, good morning! O, may buntag din sa inyo mga katropa. Sabag ka bala ka mo, balik na lagi ko. Balikan ta mo. Sino na mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: FM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Active Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Kadayawan!
4: Nagikan ang kadayawan sa pulong mandaya nga madayaw nga nagpasabot o good vowable, superior o beautiful. Usa kini ka selebrasyon sa kinabuhi. Pasalamat sa gasa sa kinaiyahan, bahandi sa kultura, abunda sa ani o kalinaw sa kinabuhi. Gipakita sa kadayawan ang managlahing color, kultura o pag-usa sa onsay ka mga tribo nga mao ang Iranun, Sama, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Maguindanaon, Dagan, Matigsalog, Maranao, Ata, Tausug o Obo Manila.

0: sa Pilipinas, 11:11 in the Hanoi. Alas 11:11 na sa Kautun, mga katropa. Ang oras, hatod ka nato sa turbo. Mga katropa, sulit ka kung nakaturbo. Makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. Ang turbo, mga katropa, if they approve, no safe imnon. Mag-turbo na, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Welcome back mga katropa sa itong programa
1: Rated PG.
0: Welcome back. Ikaw, binalikan ka ba? Hindi. Mo ang tanggiapas. Hello, good morning. Mayong buntag, mayong udso. Udso naman yun mga katropa. Alas 11 naman yun. Mayong udso sa mga nani udso. Kasayo ba ni mo nani udso? Ay, shoutouts to mga katropa. No, nga, pirmi na lang yun malit ilang lunch. O natin mga katropa nga mag-lunch sila mga alas 3 na. Marianda naman good na. Pero mauna na ilang routine mga katropa. Anyways mga katropa, eat well sa mga naghungit-hungit di haroy. No, sa maninyong sudan niya mga katropa ho. Ay, nagka-unday si DJ Arky. Ay, salan good ay. Eat well, kaunog dagan. Parabiaan kusgan.
2: Pinawang!
0: Dili ni siya ano magluya mga katropa. Doon pa magbiyaan ni siya. Always dyan na siyang kusgan. Di ta mag-worry kung mabiyaan na siya.
2: Pinawa!
0: Basi di na siya extra. Extra rice ba?
2: Ayaw!
0: Lupigan taan yung DJ Arky. Anyways, good morning sa itong mga viewers sa itong Facebook. Good morning diya sa inyo mga katropa. Hopefully, anamos maing panglawars. Anamos sa mga maing kamoy. Ginapalangga, ginamahal, ginaalagaan. Unsa pag yun ang gina-gina. Wala ginapasakitan. Untag ingon ana mga katropa. Shoutout po natong atong mga katropa diha no nga ginabinuangan, ginapasakitan. Okay ra na mga katropa kay maabot gihapon ang time. O nga binuangan gihapon.
2: Ayaw!
0: Hindi, maabot gihapon ang time nga higugmaon na dili na pasakitan. And shoutout sa itong mga viewers sa itong TikTok page. TikTok live. And good morning sa to mga katropa no. Kung asa ko ninyo nakita mga dili pa man ako birthday. Advance kayo masyado eh. Huwag kayong mag-advance, mapipressure ako.
2: Pinawa!
0: Hindi ko pa birthday. Pero abangan nyo mga katropa. Malay nyo diba? O, magpa-gcash pa another si Sasi, mga katropo. Kasi supportive.
2: Ayaw!
0: Doon tayo sa mga very, very supportive natin ng mga katropa, yung mga followers, yung mga loyal natin ng mga followers. O, sila ginamagakuha mga katropa. Pero bisag dili ka loyal, kung naa ka natungnan, nga naa ka diya sa akong live, basi di ay. May nang advance, DJ, para makaunaw. Bitaw ay sama ra pugod na sa ginaingon mga katropa, tirahin mo na baka matira pa na iba. First come first serve. Ganon. Anyways mga katropa, dito maglangon na to na ibuhagay nga to ang pahula this morning. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan pang bas-oin usa nimo matilawan. Again mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan pang bas-on una nimo matilawan. Murag ngilngig siya no. Pero mga katropa, trust me, di gid siya, wa gid siya kuan. Lami kung dili nimo bas-on.
3: Ayan!
0: Ana po din pahula ni Sas.
2: Pinawa!
0: Ano ang problema gumaya niya ang pahula niya?
2: Ayan!
0: Alright, ang ating number is 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Unsay butanga nga kinahanglan basun una nimo matilaman. Oh! Ana pa si George Kim, mga katropa, kinahanglan sawsawa na para malasahan.
2: Ayaw!
0: Bito, no, mas lamigid ba yan ang kanang naisaw-sawan mga katropa, no? Ay, murag ma-feel dyan mo nga, lamigid siya. Labi nagsinugbang isda na, no?
2: Bito!
0: Ay, makagutom. Anyways, mga katropa, 1117 in the Good morning, good morning. Watching from Proc 3 Caman, si New Sambog, New Corelia Davao del Norte. Hi, Harold! Actually, Harold, yesterday, ikaw rin ang mong nahinumduman. May paad to media sa inyong lugar. Ay, taga diri man to si Harold Salan. Oh, so far, layo yun siya mga katropang Harold, no? Pero why layo? Kung naka-tune in si Harold, abot gihapon diha, oy. Ili sukdanan ang kalayo, mga katropa. Oo, kung tinud anay jud ka. Listening FFM, FFFM. Hi, Gloria! Good morning! Listening XFM Davao Digital from Bayugan City. Good morning, Ma'am Gloria. Oh! Kamusta po ang morning? Hopefully, Ma'am Gloria na naata sa maing panglawas. Maray sakit ang mga tuhod. Maray sakit ang haway. Muna ginaingon mga katropa, unta makasugakod pa. Oh! So anyways, mga katropa, natulihan sa mga ga-problema, mga katropa, nga di na dyan kasugakod. Hindi mga ginamali kaya mga katropa, siguro sa kapangidaroon. Naman ginag mga katropa, labi nagataas tong edad. Kita wata nagataas.
2: Ayaw!
0: Real talk yan. Oh, mga gina mga katropa, nagito yung mga batiyon di ano, aside sa sakit sa dugan. Murag, given naman ginang sakit sa dugan mga katropa, no? Oh! Sakit ang tuhod, sakit ang hawan. May manang uban niya, kanay mo hapyud-hapyud.
2: Ayaw!
0: Sana all na lang gitaan na imuha pidapyod, no? Anyways, mga katropa, o sulay yan nga tuwang turbo, mga katropa. Di kayo sulay yan na imnid dyan. O para mo sugakod, good, mga katropa, no? Sa may mga partner out there. Sulid na sulid dyan, mga katropa, kung naka-turbo. Ilabi ni sa mga katropa na ito, di ang permi nilang mabitin sa loving-loving. Ay, I'm sorry.
2: Pinawa!
0: Na yung mga ingunanan ng mga situations, mga katropa, no? Di mo na malikayan. Oo. O na mga katropa, kung gusto kang tuloy-tuloy, na inyong panag-loving-loving, mag-turbo, mga katropa. Mapalit ka na sa mga butika nga doon sa inyong lugar at napod na siya sa mga katropa sa Shopee. Kung gusto kang i-door-to-door. Diba? Bongga!
2: Ayaw!
0: Again, mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan basun una nimo matilaway. So, makuha ni may saktong tubag, mga katropa, you have 150 pesos na pa-GCash. Ang atong number is 0969-333-0537. Alright, 11:20 in the high noon. Magkatropa, stay put in standby sa itong pagbalik atong tubagon inyong mga tawag para sa inyong mga tubag sa itong pahula this morning. Siyempre, di nila magkatropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital. Yeah.

0: Time Check, brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: XFM 9.1.
2: Kaklarek sana?
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
3: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga siwa

0: Ay, puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na'y kiss nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Rated PG.

0: was a great song mga katropan. Hangin sa iyo by Jerome Abalars. Request po yan ng ating mga katropa. Anong kanta nandito na pero yung kung ano yung nag-request, wala na. Laging nagdarama. Alright, ang salap, ang salap, salap.
1: Pinawa!
0: Ang sarap sa feeling pag ikaw in love. Mga katropa, in love, baka karong rasa. So na all in love. Sama sa kainit sa panahon mga katropa, no? Ang pagbati niya. Rasay po mga katropa, init ang panahon pero bugnaw gihapon ang relasyon. Ano po yung mga sitwasyon mga katropa niya? Bugnaw kayo ang panahon pero parting init sa relasyon. Oras sa Pilipinas, 11:38 in the Hanoi. Mga katropa, ang oras natod ka nato sa Santon Plus Gold. Malikayan ang diabetes sa pinaagi sa pagtumar o Santon Plus Gold. Kaya ako kinitabang sa pag-minus, sa pag- or sa pagswaka. Pagsaka sa sugar level sa atong lawas, Santon Plus Gold support health mga katropa. Alright, mayong ulto sa mga katropa na tadihan o na nagpahipi-hipi lang karong orasa, especially sa atong live. Good morning, Rael Jadpa, Jadap. Mayong buntag DJ Sexy Sassy, watching from Cagayan de Oro City. Hello, good morning. Hi, Casey Marindoke, good morning. And Jing Pigarido, good morning po. Hello, katropa, watching at Pisanti Hospital. Ayan, shoutout diyan nun sa Pisanti Hospital, Midsayaw. Ayan, pagaling ka na po, nanay. And hello, Ma'am Lynn, host. Hello po, Ma'am DJ Sexy Sassy, morning. Sakit kayo ang hawak ug tuhor. Sakit ba? Mag-Santon Plus Gold na Ma'am Lynn. Karon makasugakod sab. Maayong yung pagpaminaw kang Tirso Ruiz. Gikan ni Randy Santisas. Hello, Ma'am. Sir Randy. Kamusta man ang atuang morning diha Sir Randy Santisans. Akong answer DJ kay ngabil or kamot. Paano mo nasabi? Tingnan pa si Ma'am Lynn. Ubag Ma'am lumpia. Lumpia. Well, shout out kay Harold Sala. Again, mga katropa, atong i-rewind ang atuang pahula this morning. Unsay butanga nga kinahanglan usa bas-on usa nimo matilaway. Mga katropa, unsay butanga nga kinahanglan usa nimo bas-on usa nimo matilaway. Tawag na mga katropa sa itong number 0969-333-0537. Unsa kini? Actually mga katropa, kinahanglan gid siya bas-on. Una nimo matilawan. Eh kung dili nimo bas-on mga katropa, murag line sab. Line report kay siya, no? Na diretso ni mo siya anuhan nga, wala pa nabasa.
1: Pinawa!
0: Secret. Hi, Sir Edward. Good morning. Hi. Mayong buntag di si Master Edward. Mga sa mga karoon naminaw, nagtanaw. Hopefully, Sir Edward. Anakas maing panglawain. Alright, mga katrapa, 0969-333-0537. Naunsay butang ang kinanglan bas-on una ni mo matilaway. Ngayon pa si Nell 38 mata. Sa'yo mata? Pag sure di ho eh.
1: Pinawa!
0: 11:41 in Hanoi, mga katropa. Ang oras natin ka nato sa turbo. Sulit na sulit ka kung naka-turbo. Mga katropa, makatabang kini sa sex life ninyo mag-asawa. And don't worry, this is if they approve mong safe Hanoi. Mapalit ni sa mga nag-unang butika nationwide. Alright, we have caller on the line from 458. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa? Hello? Wait lang ah. Hello, good morning, Kinsani og Tagaasa. Wala, hindi siya sumasagot. Oy.
1: Pinawa!
0: Usob, tawag, balik ka tropa. Basig, napindot rato ba?
1: Pinawa!
0: Nakay na tuplok niya, di ta madunggan. Alright, tayo siya balik ka. From 458. Ayan, good morning, Kinsani og Tagaasa. Hello?
2: Alex, ma'am.
0: Ay, si Sir Alex Kabuoyon! Oh! Si Sir Alex, mga katropa, wala pa gilintaw rin siya nakachamba sa tong pahula. Okay, Sir Alex, unsay tubag sa tigmo nga unsay butanga nga kinahanglan o sa bason una ni mo matilawan. Ang tubag!
2: Butnas, ma'am?
0: Hmm?
2: Butnas.
0: Bakit mo nasabi?
2: Wala akong nahunaan.
0: More mo nahunaan. Oh, tanaw na tubig kung tama ba?
3: Sayang.
0: Di ko gaya po na ito makuha, Sir Alex Bong.
2: Okay naman, mga galing nga.
4: Easy.
0: Diligyan po na ito magkuha.
1: Pinawa!
0: Sige lang, anak dyan ang life, Sir Alex, no? Anak na dyan na siya. Padayin ng gihapon. Malay mo, di ba? Next time? Oh. Oo, pwede po nga mo tawag ugma, Sir Alex. Okay. Shout out, Sir Alex, or basig na akay, i-greet diha.
2: Sige, i-greet lang ako dito sa Malongon, sa Rangani province, ako ang mama. Nga si Manani, kung lasong iso, si Dilma, Nilos. O ako ang bayaw nga si Dodong. Dito po sa may Malandag, sa Rangani province, ako ang iso, nga si Flora Trasmonte, mga pamili.
0: Okay, katropang Alex, klaro ba?
2: Lari.
0: Alright. Sir Alex Kabuhayan, wag gilin taon niya pa nakuha gin mga katropa, no? Anyways, ana gid ang life. Try and try. Basi day puhon mga katropa, makuha na yung eksaktong tubag. Ayang tubag mga katropa kay toothbrush, which is now. No. Agan mga katropa, unsay butanga kinahanglan o sa bason o sa nimo matilawan. Actually, ang toothbrush mga katropa, pwede naman siya dili nimo bason, i-diretso na nimo siya brush, di ba? Basta may toothpaste na siya. Hindi po. Hindi siya toothbrush.
1: Pinawa!
0: Agan mga katropa, unsay butanga kinahanglan o sa bason nimo o sa nimo siya matilawan.
1: Pinawa!
0: Kaya di siya pwede mga katropa nga uga. Binahanglan gid siyang bason. Required gid siyang bason. Kamusta ang buhay-buhay, DJ? Well, buhay na buhay.
1: Pinawa!
0: Ikaw, kamusta yung kalagayan natin dyan? Nandyan pa ba? Arong YouTube mga katropa, 11:45 in Tainoy. Abis naman ang oras, oh. Ayan. Mga katropa, stay put in standby. Sa itong pagbalik ato, nasan tubag ko mga tawag mga katropa. Another call line. Another answers. Siyempre mga katropa, stay put in standby. Hindi lang sa 89.1. XFM Davao, Katropa Digital.

0: sinta.
1: That was a great song, mga katropa. Nagmamahal kahit bawal. By Narex Bernoy. Taas kamay sa mga nagmahal, pero bawal man. Oh! O, di ba makasad, mga katropa, kanaganing natin nakatunang mahalon, pero di pwedeng idayon tungod kay bawal. Oh! Or ikaw, mga katropa, wala kay kagawasan.
0: Inahal.
1: Tungod kay nahikot na ka. Ako siya, mga katropa.
0: Babago kay
1: saan ta man. Nalang ida yun. Nagmamahal kahit bawal.
2: Pinawa!
1: May naman giling gugma, mga katropa. Anyways, welcome back again, mga katropa, sa itong programa.
3: Rated PG.
1: O, diba? Ang bilis ng oras.
2: Pinawa!
1: Ang hinaabol tayo, ah. 11:54 in the Hinoy, mga katropang oras, atad ka nato sa Vision X Plus. Vision X Plus, gito yung paghimo anang samatan. Ado na epektibong potent, antioxidant, sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang aron malikayain, nga makabaton, o glaucoma, katarata, tritium, o guban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Alright, mga katropa, no? Wala ko tayong igong oras. We need to say bye-bye na jud at this point.
0: Maiwasan.
1: So, wag ato ang pahula this morning. Wa jud siya nakuha. At eksaktong tubay. So, tomorrow, ma-extend din siya, mga katropa. Mahimo na siyang 200 pesos na siya. Kasi 150 ngayon. So, another 50 bukas. So, 200 pesos na jud siya, mga katropa. Napa si George Key, mga katropa. Di siya mo answer kundi maabot og 500 pesos.
2: Ay!
1: On niya pag andon o nahanday siya.
2: Pinawa!
1: Alright, mga katropa, 11:55 in the Hinoy. Hangtod sunod higayon na po, mga katropa. And same station, same program, same day, same DJ. Mga katropa, dagan salamat sa iyong pag-uban-ubay. Nakinisisisisasi, mga katropa, nga nag-aingon amping kamukanunay. Halong kamukanunay, mga katropa, kayong kinabuhi puno gyud sa pagsulay. Mga katropa, sa ngalan sa itong station manager here in the XFM Davao, katropa, just from a gunshot sa tuang kaobanan din rin. And thank you so much sa tuang master control by DJ Arky. Mga katropa, maayong pagpaniud to everyone.

0: 89.1
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa landslide sa Baguio, umakit na sa 4. Search and rescue operation nagpapatuloy.
4: La Mesa Dam malapit na sa spilling level. Marikina River nananatili sa second alarm dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagatan.
3: GSIS nakahandang magbigay emergency loan dun sa mga apektadong kababayan po natin dahil sa habagat at bagyong Maymay.
4: Congressman Toby Tiangco hinamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
3: Romualdez itinanggi ang paratang na siya nasa likod ng pag-urong ng 4 na maleta boy.
4: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
3: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza Peace Plan.
4: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
3: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Padanghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, sa 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayong sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar, ayon sa pag-asa, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan, habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car, at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga, at inasa lulubog alas 6:22 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
4: 4 na katao na ang nasuwi habang 6 pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang 3 bahay sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, tatlong tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67 anyos na pastora. Kabilang sa mga nasawi ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa 6 na iba pang nawawala, kabilang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
2: XFM News Nationwide.
3: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa Lamesa Dam matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kaninang bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa mahigpit na monitoring sa Lamesa Dam para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad na maaaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po ito'y pinapayuhan ang mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mga 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa naipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
0: Patuloy pa rin tayo namin sa pag-undayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-assure sila na sapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo ng mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawet ng DSWD ay tiniyak po natin na nakatayo sa mga hazard prone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods. And matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago natin maipaabot sa ating pong mga kababayan.
3: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Habang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagbaha at pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
4: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay oras na ideklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramina ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-avail ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyal sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Ito'y para maiwasan mga katropa at mabawasan din po ang pagbaha kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang mga tuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig, baha. Patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para hindi ito mapunta sa mga kanal at drainage system.
2: XFM News Nationwide.
4: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulana. Katropa natin sa balita El Sarudar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza-like illnesses o mga sakit na may sintomas sa trangkaso, lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa karaniwang sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakit na lamunan. Madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may naramdamang sintomas, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pangkalusugan. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Barila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, mga katropa, sa XFM News Nationwide, hinimok po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga alkalde na mas mahigpit na bantayan ang mga opisyal naman na tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian, lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Rimulya, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan, kundi pati ang mga tanggapang nagpo-proseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikayad din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa nilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Rimulya na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang at may mga alkalde anya na hindi sangkot sa mga ganitong illegal na gawain.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, Senator Kiko Panghilinana nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan na pondo sa flood control ipa-audita. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Report.
6: Nanawagan si Senador Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Giit ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan, magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktwal na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema, kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensya ang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Iginit din ang mababatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chang Kong hamon kasunod ng mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay blood control scam.
2: XFM News Nationwide.
4: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang alegasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
2: XFM News Nationwide.
3: Maaaring tinanggi ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyong siya nasa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys na lamana unang pahayag. Di matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at iginit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Report. 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research. Sa tugon ng masa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po ang XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
2: Balitang balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang Grand Opening Ceremony na dinaluhan ng daan-daang Dabawenyo, mga opisyal ng pamahalaang lungsod at 11 deputy mayors mula sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
9: Mga Dabawenyos, let us stand tall and proud. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao, and this is the true meaning of Kadayawan.
8: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ayon sa City Tourism Operations Office, nasa 68 milyong piso ang inilaan na pondo para sa humigit kumulang 26 na opisyal na aktibidad ng festival, kabilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing taunang festival at tourism events ng lungsod. Samantala, isinagawa na rin ang send-off ceremony para sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang bantawan cultural performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
10: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 45 anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman. Nauwi umano sa pisikal na alitan ang kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
11: Patay undas patang isang 24 anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 na madaling araw nitong Agosto 10 sa intersection ng R. London Street at Usminya Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang nasawi na si Ariel Tenyedo, residente ng sitio Baksan, Barangay sa Pangdako sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon, galing sa Usminya Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan na 55 anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. London Street na mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo na galing naman sa Kulon at pauwi sana sa barangay sa Pangdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabocos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente, mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiya na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report,
12: Nagsili para na mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ang mga kabahayan ang nasira kung saan mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang na sugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa syudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa syudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
3: Mga katropa, ang ating Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches ng Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap

0: Showbiz, Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industriya. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist, kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Mga katropa, ang XFM News Sports natin hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland. Score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at dalawang beses na nakabawi sa score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang punto sa dulo ng set bago tuloy ang duminahin ay galawang set para maselyuhan ang panalo. Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtapos pa rin si Ayala sa isang magandang game. Kasunod ng kanyang makasaysayan ding pagkakapanalo sa Mubadala DC Open, kung saan ay nasungkit niya ang una niyang WTA 500 title at pag-akyat sa career high world number 20 sa WTA rankings.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo, maulan, ingat po tayong lahat. Araw po ng Lunes, August 10, 2026.
1: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay,
1: exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandiga.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Ang ibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algy Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang isang ating, ang atin pong pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang atin pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naho, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algy, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo habang nakikinig, kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naku-hook up dito sa ating pong programa. Ha? Of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Ayan. Okay, i-search po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa atin pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Kinakailangan sundin ang atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics sa atin mga ka-wellness, ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At wag na wag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, ipipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan, ha. At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa, ha. I-send nyo lang, i-text nyo po sa atin pong hotline number ang inyo pong mga good experiences patungkol sa atin pong mga produkto. Kahit huwag nyo nalagay ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo, ha, sa atin pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa atin pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng atin pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung atin pong mechanics mga ka-wellness, okay? O sa mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, pwede nyo ipadala yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok, ha, ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing ng mga produkto natin, ha, pwede nyo mabili po ito sa Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. At ang ating pong Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay available po yan sa Fisher Mall Supermarket mga ka-wellness. As well as sa ating pong online shopping store ay pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Okay, search lang Yes to Health 2011.
2: And syempre, meron po tayong Yes to Health products sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Ayan, sa gusto ho na maka-discount, ayan, sa mga senior citizen po natin, pwede po kayong pumasyal sa lahat ng Yes to Health. Dali lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Syempre, sa Yes to Health, meron din po tayong mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog, dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon. At yan ho ay ibinibigay na ating mga consultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung Bugok-Buyang Korean Therapy, meron tayong Biosupper Therapy at iba pa, no? Na pwede nyo itanong sa lahat ng ating mga consultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zamfron Plus Coffee Mix.
6: Secret is secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan ito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa 7 tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health. Nakakalungkot, ano? Na ganun karami ang meron po nito. At isa sa 7 na mga adolescents, ano? Itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang 19 na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami, ha? Ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauuna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan ito yung productivity. Ang laking kalugihan pala ng social social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. In kabuuan, sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilang pa sa mga porsyento na yon ay talaga natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation nitong smartphones. Na-adapt or nagkaroon ng tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. That is roughly or 12 years mark time. Hamakin mo sa pagtaas na 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit na tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25. Tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Doc Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Eh, well, before, eh, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun ka talamak. Ano? Pero bakit ngayon, sa ating panahon, eh, ganun kadami. At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo maedad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Eh ngayon, mga kabataan, karamihan ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yun nga eh. Actually, ano yan, unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinocompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements. And lifestyle and social status, makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, you may start thinking, for example, bakit wala akong ganung mga bagay? Bakit hindi ako successful enough na gaya niya? Bakit ako'y napag-iiwanan na? Ganun yung mga iniisip, di ba? And, dapat mas I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media, hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro.
0: Tama.
2: Wala. Eh ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista.
2: Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yung kasing dopamine feedback loop na tinatawag, ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person-to-person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin o we are something bragging like ourselves is nasa 30 to 40% lang. Sa, kasi parang ang yabang mo naman, harap-harapan. Hoy, alam mo, yung bagong kotse.
1: Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba. Sa social media, napakataas ng percentage. Nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comments, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward. Nakita mo yung feedback, then oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Then because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it. At gagawa
0: ulit ako. Or mas enhance mo pa.
2: Oh, gagawa ulit ako. Then nati-trigger again. So sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na ay gayahin ko kaya ito. Then nung ginaya mo na, uy, ang daming comment, di ba? Ngayon daw tao mahilig sa comment na positive, ano? And paulit-ulit 'yon. So alam naman natin ang dopamine, isang neurotransmitter po 'yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention and movement. So yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ho ay strongly involved din sa ating brain process ng learning. And yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again. Di ba? Yun yung sa ano. Sa kaya nga, karamihan dyan, di ba? Pag ikaw ay nag-post, kailangan positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na. O kaya kung walang mag-like, yung may kismawain mo na, ikaw, hindi ka man lang nag-like, di ba? Yun yung nangyayari. So, yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic. Na up to 59% ng mga teens sa experience ng online harassment, cyberbullying. Kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government, ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano. And kumbaga ngayon, ang isa sa pinakadabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado, kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan, eh.
0: Yun yung realidad
2: natin. That's the reason why napapanood nyo kami ngayon, because we are in a digital world. Ano. So, 30-minute limit, ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka ng tingin, ano yung latest, ano yung latest. So mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Ayan,
2: saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron kang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan, ano, kailangan may curfew ka rin, no?
0: Minsan, hindi titigilan yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha, eh.
2: Oo. Saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Kaya nga, eh.
0: Mas napapascroll ka lalo.
2: Lalo ngayon, kumbaga, matindi ngayon ang mga nangyayari. Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Ibig sabihin, Doc, itong mahabang pagbababad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan na nagkakaranas ng anxiety. At hindi lang po ano, enclosed sa mga kabataan yon. Even mga young adults, mm-hmm. Kahit nga minsan matanda na, 'di ba? O kaya nga sabi nila doon, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
7: May hiwalay.
0: Hiwalay daw dapat yung Facebook.
7: Kasi minsan sinasabi nila yung daw ano, tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oo, so, hindi nakaka-adapt.
7: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Oo, kaya sinasabi nila, dapat may sarili kayong Facebook eh.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, ano, lahat ng tao, lalo-lalo na pagka-exposed ka sa social media, mm-hmm. ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga ano na ito, wala pa itong mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang ano, yun na yung realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Ano, kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakaka-apekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Ron?
1: Kung titingnan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumuno doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakaka-apekto sa ating mental health. Oh, pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay eh. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload, constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update na nagkukos ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails, you reply to the emails and also you take heed to those notifications, pero nakaka-burnout din sa ating pag-iisip. Oo. And also, itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito, during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island.
0: Tama.
1: Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends and they were lonely as lonelier as before. Na hindi katulad natin dati eh, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algy is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung minsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Oo. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility and also yung tinatawag natin sa work sa digital world, meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga ay hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging komportable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong magpanahon na ma-socialize later on, it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito mga ka-wellness ano, sa atin pong mental health. Oh, kumbaga yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, ano, o yung negative side. Etong digital work, ano. So, nasa sa atin 'yan kung paano natin babalansehin. Ika nga ano, kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po eh ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede nating gawin kasi yun nga nandun na yung reality ano, na tayo nabubuhay sa digital world ay ano yung mga pwede nating gawin para makaiwas doon sa mental health issues na pwedeng makuha natin doon sa mga ganong gawain mga ka-wellness. At kung ano din yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed or masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, social medias or if ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
8: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Zanthon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Zanthon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Zanthon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Zanthon Plus Gold.
9: Mabibili sa
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle, at ano ang impact nito sa atin pong mental health?
7: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin, ano, sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin doon sa mga ano, new setup ngayon, kasi nagsimula ito after nung pandemic, ano, nagbago bigla yung kumbaga yung ano, yung landscape, how we work. Ngayon uso na yung tinatawag na remote jobs, na pwede kang actually napakaganda. Kailangan nating balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure kasi sa loob ng bahay ka laki. Saka walang oras yun. Sa physical work place may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Pag kulang mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh. Diba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Oo. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So, how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pa, pag maulan, naturally meron tayong nararamdaman na parang lungkot ng buhay.
1: Depressing mood.
7: Based on study, yun yung doon mo maikokonek yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makaka-produce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. Oo. So, vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, less exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice, dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad na halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Zanthon Plus Gold to give you more antioxidant and meron kang vitamin D3 at least, pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. O kaya kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Ayan, saka kinakailangan talaga. Hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pwede silang tumanda, mga partners.
0: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong ano, sedentary. Ano? Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo, ano? Ay kahit pa paano nakakagalaw-galaw yung pangangatawan mo, yung mga joints mo. Ay kahit pa paano nakakakilos, meron nagmo-move. Eh ang problema, kapag nakatutok na tayo, naka-focus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
1: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
0: Dahil tutok na tutok nga, focus na focus sa work nila. At usually naman talaga, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness. Ano? Pag ganun yung work natin. So ang ano doon, downside noon, hindi nagiging maganda yung epekto noon sa atin pong physical body doon sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nagmo-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta doon sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nagmo-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect noon or bad effect doon sa mga nabanggit po natin. Ano? So pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam nyo ba na, ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng ano nito, napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. At sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po ninyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang nadidistribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun yung kanilang production. Isa na dun yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano, at napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano. Yung brain growth also, ano, ay malaki ang ano doon, malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging maganda yung paglago ng atin pong brain area or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga ano, yung mga heavy workers, mga farmers, mga construction workers, ano, at iba pa na nasa labas yung trabaho nila at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
7: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila sa field.
0: Oo, pagkahapon yan, nako. Ang sarap na
1: sarap
0: matulog.
1: Oo,
0: halos minsan nga halos hindi na nakakain. Bagsak na kagad. Oo. So, 'di ba ganoon ang isa sa mga ano, isa sa mga effect po noon, mga ka-wellness, ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung atin pong mental health, even though na meron tayo ang trabaho natin is remote work, ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon kahit na konting minuto lang sa pag-exercise, mga ka-wellness, ano? Walking and jogging, tansyahin nyo na lang yung panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano? you can manage your time, mga ka-wellness, ano? So, pwede kayong ano, yung iba, nagkakaroon ng ano, mga home gym, kung tawagin. Bumibili sila ng mga equipment nila, at doon na lang sila nag-strength training sa kanila pong mga tahanan, ano? Meron yung iba, yung mga, ano bang tawag sa mga exercises ito, yung yoga, tai chi, at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yun sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
1: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work ka, no, is itong tinatawag natin sleeplessness.
0: Mm-hmm.
1: At kalimitan, nang dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba,
0: mm-hmm,
1: gusto mong manatiling gising during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa dun is uminom ng kape o di kaya ng mga energy drink in order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regard sa income or yung tinatawag natin economic part ng isang tao, kasi mas malaki ang pera, lalo na kapag ang kliyente mo from US.
0: Tama,
1: mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work nagpapataas ng isolation and also screen time, na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan kasi gusto mo pang kumita, malaki ang sahod. Mm-hmm. Let's say, nakakuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mong mas marami pa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income.
0: Mm-hmm.
1: Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan. No? Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
1: Is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, this regulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine, nakakatulong sa productivity in small amounts. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao.
0: Siyempre,
1: especially sa remote
0: work. Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
1: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo.
0: Oh.
1: Kung minsan, doon pa sa mas mataas, yung Red Bull. At meron yung tinatawag talaga sila, yung 2 hour, merong ngayon na yung iniinom,
0: energy drink
1: na 2 hour power, 3 hour power, depende doon sa gusto mo. And ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production, na kung saan hindi ka na napapagod palaging, well, of course ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan. Palagi mong natitrigger yung tinatawag natin yung hormone, na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan, palaging
0: activated.
1: Well, supposedly kasi yung tinatawag natin adrenaline, yun yung
0: emergency cases.
1: And that is yung kumbaga yun yung lakas for the old age, na kung saan dun kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store doon sa
0: wala nang deposito.
7: Bankrupt na yung bank account mo.
1: Bankrupt ang bank account.
7: Naubos na.
1: Ang nangyayari din, Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50 anos, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na produktibo yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag palagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Kaya mapapansin ninyo, yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-e-exercise, nahihirapan silang bumaba yung timbang. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, nagpo-produce na ng itong ang epekto kasi ng maraming cortisol at saka adrenaline. It inflamed the body. So of course, ang gagawin ng katawan para ma-protection na dun sa inflammation, magpo-produce na maraming fats deposit sa katawan. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. And also yung tinatawag natin sleep disruption. Poor sleep, late day caffeine, nagli-lead sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also, doon sa mga, let's say, nang diagnose na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, is na, ano, na neutralize yung effect ng mga iniinom ng mga gamot for anxiety and depression. And also yung tinatawag natin withdrawal crashes. Mm-hmm. Yung, parang ano ba, parang dito ka sa taas, tapos pag nawala ng epekto, parang ano ba, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Kasi yung dopamine boost, yung katulad na nga minensyon na kanina ni Doc Algie, yung dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
0: Para masustain.
1: Mag-ano siya, mag-produce siya ng ano, ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce na satisfaction, hindi siya nag, ano, that causes depression. Kasi hindi ka satisfied, hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense na mas intense.
7: Yung sinasabi ni iba, need more thrill.
1: Need more thrill.
7: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung
1: para
7: thrill.
1: Ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Hindi maganda. Kaya ang ano, ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely na if you have already sustained yung ano, yung kumbaga nasa ano ba, nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makakaapekto sa inyong sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon. And ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine o tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulog na kung saan maibalik yung circadian rhythm ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold capsule nandoon sa kape natin. And also it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang collagen na kung saan nagpapa-firm ng ating ano, ng ating balat, na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sasabihin, "Oh, tanda-tanda mo na, hindi ka na nalabas dyan." So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have yung kasi yung ano, currency natin sa social interaction, na meron kang confidence to share your ano, to share your experiences. Pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That is why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, would greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng ano, ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness.
9: The secret of health.
0: Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag na huwag kalimutan, ha? Take po kayo Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote ang yung work natin or kung ano man yung ating pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung ating pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, na mga effect ng remote work sa ating pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, ano, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. Alkaline based po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit paano maka-cope up yung pangangatawan po natin, ano, dun sa damage na naiudulot, ano, ng kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age kung tawagin, eh kahit paano makakope up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least 2 to 3 capsules a day ng Santon Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan ano, mm-hmm, yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin. Take Santon Vitamin C. Combine nyo po yan sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga doc sa informative na talakayan na na-share natin sa atin po mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot nitong digital stress, kung mm-hmm tawagin, sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi din sinasabi na baguhin niyo na yung line of work niyo, mm-hmm, tanggalin niyo na yung mga gadgets niyo diyan, kasi hindi naman talaga yun mangyayari, ano. Mm-hmm. Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na natin, kumbaga, mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit paano, ano, mm-hmm, sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? At sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihiyang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng live dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang programang
9: The Secret of Health.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma, wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Zanfone Plus Coffee Mix.
15: The secret of health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about your health, ay text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
7: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ang upan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, ay natural at wala pong side effects, ha? Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan, ha? Kung gusto yung masubukan yan, eh, pwede yung mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gawin na rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabilihan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts, ha? And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot itong ating pong programa. Marami tayong listener diyan sa Cebu, sa Palawan. Ayun,
7: Palawan.
0: Marami tayong mga avid listeners po diyan, ha. At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo, marami tayong mga katropa diyan na laging nakaantabay sa ating pong mga programa. Ayun. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo diyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon, ha. Ano yung mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng ano, matinding ulan,
7: no,
0: at binabaha.
1: Baha.
0: Eh, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness, ha. Oy, mag-apply kayo ng ano, mag-apply kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, ha. Lalo-lalo na pagkalulusong kayo sa mga ano, flood waters, ha, para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga ano, contaminated waters, mga
7: lalo na yung tinatawag na leptospirosis.
0: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan, lalo-lalo sa mga lugar na ano, binabaha talaga lagi.
7: Meron na, meron nang mga natala na namatay sa leptospirosis. So, kaya hindi ito biro, no, na uri ng infeksyon. No.
1: Lalo na dyan sa syudad.
0: Oo, yan. Yeah.
1: Rampant talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyadong, wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nakapaw.
7: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa ano, gali sa mga daga.
0: Nandun, oo. Kaya apply kayo, ha. Santong Plus Herbal Oil natin. And of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Ano? Kaya huwag kalimutan, take po kayo Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at Premium D3. Panglaban natin yan sa mga ano, mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness, ha?
7: Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na ano, na pinadala sa ating pong himpilan, ano? Eh, pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
0: Sa mga ka-wellness natin na gustong magpadala ng kanila pong mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
16: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
7: Pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong kape na para gisingin ka at yung dopamine mo ilabas lang. Ano, dinesign siya to give you nutrition. So, ibig sabihin, kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema,
1: walang problema
7: po yun.
1: No?
0: Oh, yun. Okay. Hello, Doc. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
7: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
0: So sa mga nagbabalak po bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes. Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, ano? Si Doc Ron ay every Tuesday and Friday. At si Doc Wendell naman every Thursday, sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday
7: sa Batangas.
0: Sa Batangas naman si Doc Algie, ano? So yan yung mga ano natin. Sa Quezon City, meron tayo diyan na Doc yung mga consultants natin.
7: Meron, no. Meron tayong daily schedule po diyan, today is Monday, nandiyan si Doc Saisi. And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
0: Ayan, kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, ano, ito, i-ano nyo mga ka-wellness, ha, i-contact ninyo ang atin pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants. Pwede nyo i-contact ang kanila pong numero. Sa Quezon City branch natin, pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ulit yung
7: 0908-562-4060.
0: Ayun, oh, nandiyan
7: sa screen.
0: Nandiyan sa screen natin. Oh, sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. Oh. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? Ito, Doc, another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
7: Doron.
1: Oh, with regards sa Santone Plus, is ang benefits sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. Ayun, secondly, is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
7: Saka napakaano yun sa cholesterol level.
1: Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And pero huwag ninyong sasabihin i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santone Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, inumin po kayo ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes,

0: Pabayaan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo. Yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santon Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante yan sa integrity ng ating mga blood vessels. Mm-hmm. Ano? So, take kayo nun yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Mm-hmm. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sinelli po ito.
1: Yan, frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi mm-hmm. Santon Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan mm-hmm. o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement.
0: Mm-hmm.
1: Na kaya frozen siya, kasi yung other muscle, kinokontra niya yung movement ng other muscle.
0: Mm-hmm.
1: O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas mm-hmm. yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo yung ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday.
0: Mm-hmm.
1: O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to, you know, to relieve yung mga ganyan, frozen shoulder. Kasi medyo, pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
2: Mm-hmm. Masakit
1: na
2: yan.
1: Masakit na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santon Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan, and also meron siyang vitamin C.
0: Uh-huh.
1: Yan, yung vitamin C and yung ating premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para dun sa build up ng ating entire muscular system. Kasi kailangan din ng fat, hindi lang protein, mm-hmm. kailangan ng ating mga kalamnan.
0: Mm. Yun, no? Sa mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen shoulder.
1: Saka lagyan din, ano, hot pack pag sumasakit. Mm-hmm. Lagyan ng yun. Hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw. Mm-hmm. Naninigas siya.
0: Oo,
1: ganun po yun.
2: Lalo-lalo na pagkatapos ng hot pack, pahira ng Santon Plus Herbal Oil.
1: Ayun. Mm-hmm. Yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina. Maganda kasi kapag hinaplusan mo noon ng Santon Plus Herbal Oil. Kasi iinit, pagkatapos iinit, mag-cool down. So nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
0: Mm-hmm. Okay. Yeah, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
2: Yan po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness, ha. Maganda namang magsipag, wag lang masyadong maapektuhan o wag lang maapektuhan yung ating mental health, kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong maubos po mga ka-wellness. And of course, alagaan ang ating sarili, mag-ehersisyo, magpa-araw, kumain ng tama sa tamang oras, and also kumain ng mga masustansyang pagkain, at samahan po ng pag-inom ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3, para makaiwas po sa mga epekto ng tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming salamat po sa inyong lahat.
1: And of course, thank you very much sa lahat na ating mga ka-wellness, at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po, and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunin.
0: Thank you so much, Doc Algie, at maraming salamat din, Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy, magpapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 33 na sa hapon. At ang oras, itag ka natin sa Turbo Male Enhancer. Solid ka babe kung nakaturbo ka, makatabang kini sa sex life ninyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved maong safe inumon. Pag turbo na babe, aron dili mapakya sa labing-labing matag gabi. Mapalit sa mga nagunang butika o giyas sa health clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingaw kay kunin mo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gimingaw na ni mo. You like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila kanimo o mo pakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero dakap sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
8: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris!
6: Unya ka ron! Pahilag-hilag ka!
2: X-Rated sa XM.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.
2: Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be the One by Jimmy Bonto. Katangin ninyo niya taod-taod, mubalik si Babe Sabrina para sa itong programang X-Rated.

0: na 45 na sa hapon mga big. You're still listening here at XFM Philippines. Maayong hapon sa tanang mga big na tadiha ka ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa. Of course, yun ang gihapon sa programa nga X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha nga nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao, labi na sa tuang mga sister stations mga babe. Naminaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, diri sab sa XFM 99.1 Mati. Og mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon, na maayong hapon sa inyuhang tanan. Sa mga babe usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Francis. Og ang mga babe nato nga nakasubaybay karon sa toang programang X-Rated dali sa my XFM 99.9 Tacloban. And of course sa XFM 88.3 Cebu. Asa man mo naka-plaster karon babe, unsa man ang mga posisyon ninyo diha? Grabe sa posisyon.
1: Natuktan ko.
0: Sabi sa unsa man ang posisyon ninyo diha? Unsa man ang gikabisihan ninyo diha mga babe? Sit back and relax kay si Babe Sabrina ang bahala sa inyo ha. Kumusta man din yung adlaw Lunes? Oh, grabe, kaapas-pas sa adlaw mga babe. Murag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na no, nga i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today. No mga babe, kanda tay mga suwat tampong ang ipadala gihapon diri sa to ang programa nga angay natatagaan og pagtagaan. Ayan mga babe. Kanaman to. Sa mga gusto nato diha nga mga babe maggusto magpadala og mga greetings, shout out, ilahang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi. Insabay nyo hang i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat ipadala sa to ang text line sa 0969-333-0537. O truhon ko mga babe, 0969-333-0537. Unya sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang ato ang text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page mga babe kung gusto ninyo tanawon unsa bagay naong ani ni Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka ano naman, isa ka semana naman ang labay, wala pa manggihapon naman nakita niya ang itsura ani. Delayed lagi no ang ako ang effects diri. Delayed guys siya. Pwede ninyo i-search sa Facebook mga babe ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search lang na ninyo kay makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po niyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na di ha? O, well, nag-plaster ka, siguraduhan nga natimpla na ang kape nga healthy ang ating Zantone Gold Coffee Mix mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwang mga stress. O, Hoggard over Zosa nga mga nao. Okay, kay digid malikayan mga babe, adlong Lunes pa lang, gipang luya na, gipang kapoy na, kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho, nang hago na kay gnawong. Muna nga aron dili ta hagoog naong babe, manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta, ato ang abaga na to ang panglawas sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanit, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas.
2: You see.
0: Ato ang pamanit. Na blooming gihapon ta despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zanthone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. Ang magpahimsog sa tuang panglawas, magpa-blooming sa tua, and of course, makaha-enhance sa tuang focus and mental clarity. So, ato ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive ato ang adlong Lunes. Para dili talutang, no? Kanang daghan magutag mga babe, usahe nga lutang kayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon dyan ko na apoy times na medyo lutangers po si Babe Sabrina. Una nga dili gyud pwede nga dili ta mag Xanthan Gold coffee mix. And sometimes akong ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina-iced coffee na ko atong Xanthan Gold coffee mix. Diba? So okay kaayo atong paminsa. O, plaster na di ha, babe. Lingkod na sinyo mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na diha, LL na diha, lingkod-lingkod na. Oh! LL na diha, laray-laray na. Kay sugda na nato taod-taod. Ang atuang X-rated drama. Oh, excited na po sila sa pagkahidrama karon, no? Kay naiuban nga, mahiligon ka ayugid maminaw og drama. Labi na sa nanay tatay diha, oh. Nagpahipi, gipakusgan yun ang ilahang radyo. Kay magsugod na daw taod-taod ang drama. Diba? Apo diha itong mga, ano, mga babe na ito karon sa mga gasolinahan nga lahin ang giduot-duot. Nagduot-duot, nagkanang para sa mga, kasi tawag anak ng pang-gasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rated. Sa mga baby na ito, nga naminaw karon sila mga tindahan, mga kananan, asaman mo naka-plaster diha. Sige, kusgin na na inyong radyo. Og, of course, sa mga drivers na ito diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan, kalma.
1: Easy
0: lang sa mo diha, ha. Dalan sa, while naminaw sa programang X-Rated, pakusgan na na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit lang yung bakwal. Ayaw pang latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
1: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dayang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga gibadaning atong tulumanon, ug hatagan og tambag, pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Mayong adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining usa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining maong tampo karon mga babe, atong giuluhan og mantika og lihok. Dear babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Huwag aron inyong hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Labi kay tika, Albert.
2: Labsag kayo ta ka, Shoni.
1: Ayabaya ko biyai ha, Albert.
2: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes, promise. Di good ka na may tabu. Kaya di na ko kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man, sab ako. Di na ko kayo mawa sa kong kinabuhi.

0: Marisa, hagpatargo ning kamong gaydaan, kaya magpalit una kog lamas dito sa eskina.
1: Ay, ulagi.
0: Kaya, nagtak ang nabiya ko para utan. Huwat na lang ta ato nga bubukal ang tubig. Sige, arisan ko.
1: O sige, oy. Tiwaso lang sa nakugamay ang akong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita kamatis, eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Diyan ako. Oh! Marisa! O pa managinin mo hagpata ang kamunggay?
1: Lagi!
0: O siya lagi? Nga pila naman daw kami minutos gikan sa akong paglakaw. Siguro mga 15 minutos na. O pa ginay ka makalihok? Sus! No! Nag-awas-awasap ng tubig sa kaldero nga akong gitakang para pagkautan ta? Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Marugay gihapon ang imong posisyon. Unsa ka man taon, oy?
1: Lagi!
0: Lihok na taon day, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Kung agis ang atog, pamahaw be, Marisa.
1: Ikaw lay lungag. Uy, kay maligo lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to, para yun igumana ako. Ikaw dahil yun ang masunurog kaligo.
0: Sige. Psst, eh, Marisa! Marisa!
1: Mm-hmm.
0: Oh, sige man taon, oy! Abay na kong daligo, anak ka! Huwag pa maging kamukihol! Natuog mo nung kagbalik!
1: Lagi... Mabango na lagi ko karon.
0: Ay, ambot! Lani mo, Marisa! Kamatikaon, bagay ni maglawas!
2: Damura magagkaroon pa ng imo asawa.
0: Ba?
2: Kaniyan to raman ha, nga tapulang yun.
0: Eh, pero grabe na kay karoon pa, oy nga. Hinayim kay glihok, nga matikaon kayo.
2: Nga, ipaunsa man na imo, nga imo man ang asawa.
0: Ay.
2: Ay, imog yung dawato ng kinaiyan niya. Asawa naman na imo. Dawatan lang kamaturan. Ngayon yung ana na imong asawa.
0: Ba?
1: Saan naman ning atong anak? Hugaw mo kayo din ni Sala? Manglimpiyo ka ta?
0: Awasa pa! Naglaag!
1: Ay! Malipay unta tanga ni Ana, nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iyang asawa. Pero kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang unta kong limpiyo din isbay kay hugaw kaayo. Nayo! Kalat na kaayo!
0: Kulwa pa unta ko yung lakaw. Tabangan unta tika. Pero naamago ko importanteng lakaw.
1: Ah, lakaw na nga to, kaw. Ako na rin maghinahinay.

0: Marissa? Marissa?
1: Oh, oh. Siga po gudang mata nimo.
0: Wa pa gud ka kalimpyo? Gani na sa kong paglakaw, nagulit naman ka ng silhiglanot. Gahigda, di na sa supa. Nakalakaw na lang gani ko, balik tulog ka oras. Karun, mao lang gihapon yung posisyon. Naghigda lang gihapon di na supa, nga nagulit ka ng silhiglanot. Wa pa gani ka makalihok? Wa pa gani ka makalimpyo?
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang ni.
0: Unsa?

0: Nag-ugdas gid ko og maayo sa akong asawa, Babe Sabrina. Wala na gid kabahon sa akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gumitang bungan rin nga kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nilang may ugag to.
2: Mau ba? Oh, kadiyot lang ha? Kaya ako sang rion sa kwarto. Dali sa, susunod sa, ari lang sa supa paglingkod. Stoy.
1: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako, hindi kipasunod silang training. Nasa sofa. Kiko na di ha?
1: Ula ki. Kadiyot lang good kaayo. Human ako o basahin ng magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kaya mag-CR sa ko. Marisa! Parang ka mag-ilis?
1: Lagi. Gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: May ikog tas na paabot ni mo. Uy, ano saban? Ako na lang paunahon?
1: Mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Kawan ba? Pasensya ka na, ha? Oh, nag-ilis na si Marisa. Kawan, nalam ko siya gibuhat din yung nagon.
1: Okay na, Julio, oy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga, usa ka oras, gikan karon, magsugo na ang kasal. Kay alas dos, malang kasal sa simbahan.
2: Sige, akong ing nun. Alauna na baya. Sige, arion sa anako. Marisa! Huwag pamalingin ka diyan mo parug! Sige mo kagbasa ng magasin! Ano sa baga? Huwag kay plano mo lakaw? Nabiri paabot ni mo!
1: Lagi!
2: Unsak man taon ay! Lihok na diha!
1: Oo, lagi!
2: Training, nang. Training.
1: Uy. Hala. Nakatakpilo, manday ko. Ay, unsa na bang oras? Uy. Alauna, 35 na manday. Asa na manday si Marisa?
2: Una lang ka siguro ng training. Kay, wapagin mahumal og ilis, Marisa. Una dito, aron makatambong pagkasal. Ayaw nang agda akong asawa?
1: Ha?
2: Oh, asa naman sab ka?
3: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga apply trabaho?
3: O lagi pa. Mo trabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
3: Ari sa ko pa.
2: Oy, pstoy. Dali sa. Unya na. Tagaangiyon ako dito og kanon be. Ikahuman, makalakaw ka. Sige na.
3: Si mama day pa.
2: Ay na to pagsalig atong mama. Kay nakakita ka ng matikas baboy, nga kun buntag mugahi. Mahalay mong mama. Mao ay na pag-asa niya. Ambot. Kanus aka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligo basa-basa ng ihang magasin. Kay baon na biyakan niya nga kun makalingkod. Lisod, nakipabarugon.
3: Sige pa. Maglungag lang sa kupaya. Pero, kamo na bantay pa, ha?
2: Sige. Kay, mulakaw sa kukadiyot. Kay, kuan, magpalit sa kustindahan. Gidaw ko! Hoy! Marisa!
1: Nga no? Samo kragod ni mo, eh? Nagbasa pa ko ining magasin.
2: Wa din mo tanawa ang gilungag ni Devon?
1: Itanaw man.
2: Gilu ko. Uy, nasulog na ang pikas bumbus atong kusina.
1: Naara man sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na. Ha? Di na masunog ang atong bahay. Di na masunog.
2: Mawala imong reaksyon. Ha? Kapoy ba yung panday lang abuhan, ha? Lisod gayo. Buwasa lihop na diha. Tabangi kong paong sa kayo.
1: Karyot, karyot kay. Hapit na mo enda nga kong gibasa.
2: Ah! Lihop ka diha! Tabangi ko!

Mauni ang daho kaayo na akong problema, babe Sabrina. Grabe nagid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko mahay blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana maokini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Patay gyud kaayo mo lihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang gyud ni nga nahimo ng 50 kapin ang iyang edad. Kung dili naman lagi ni mausab, unsabay akong himuon. Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Hoy, nausab. Tambagi ko ninyo, daghang salamat. Julio.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Sansom Plus Herbal Oil,
1: garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus
2: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
3: Atok ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang na mesa.
4: Uy, ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM.
7: XFM.
8: X-rated.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: That was One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka, emotional ba kayo na ito? Mura man taga, gipang bulagan din. Grabe ba ka, ano?
1: Isi!
0: Hugot-hugot kayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry ng mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. And sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanin sa tuwang mga babe na minaw karon oy. Di na lang pag magsaba ang apil pud ko. Papiyong-piyong pa sa one last cry. Before I leave it all behind. Matukanta.
2: Natukan ko.
0: Hi. Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa tuang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? Ah? No, kanang hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gyud ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better turbuhan gyud na para dili magluya. Ayan ang ato ang letter sender si Tatay Julio. O ganyang asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw man kanang manlihok mantika daw. O, sige, mangutan natin sa mga babe nato nga nakaroon sa pikas linya kung unsa ba diyo ang ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
3: Yes, hello babe. Isang magandang tips.
0: Aba. Grabe, wa ko kaginhawa babe Marvin. Wa ko kaginhawa. Lalom kaayo, grabe ka lalom. Oh, wala gyur.
3: Baluagan ako babe para kaginhawa.
0: E ano sa ko, CPR. Kaya di ko kaginhawa. Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
3: Actually, Drea, babe, init yung kayang panahon, babe. Grabe yung kayo, babe.
0: Grabe yung sama ka init.
3: Kainit, babe, sa kainit sa imong kagwapa, babe.
0: Windang mo na

0: crying soldier, no? Anak gid na. Anyway, dili na nato nihisgutan ang ako ang love life, no? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe. Dili
1: na nato nihisgutan, babe. Sakit na yung
0: dirita sa love life ni Tatay Julio. Kaya nakahuna-huna rabas Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako, babe. Tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton.
1: Matay swerte yung tatay, babe, ay.
0: Nga naman.
1: Swerte ka, babe, kay ang iyang bana, ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Sige, na magkatuog.
0: Babe, babe, sibog gamay, babe, kay Murag.
1: Kitakan, babe, ipaabot. Nakatuog na lang ito, ipaabot sa iyo, babe. Grabe po ng Nanay Marisa, o nga. Tapos tong tagiing na lang dito niya nga dili lang siya mudayon kaya ang nagpaabot dili na magsilig paabot ay tapos niya nasunog na lang bala yung ingon naman noon nga ikas bungbong nga binuang naman na dili lang na mao kang Marisa sa iyang asawa babe kayo nga doon saan naman na iyang asawa ay ako pa sigurong tataya ay tataya na no
0: makusian yun
1: babe
0: makusian maguripatan yun
1: huwag yun. Kung sa mga pun nga, kung sa mga pun nga na si Marisa pun nga, anong napili, anong ka naman po, napilian niya, yung sa nga, ingana naman nga, pirte na mga hindi naman mo, wala naman ang lubot, ipapilitan o pandikit, di naman maulbot. Naita. Oh. Ang kwala lang sa iya, siguro na, bibigyan ko nung, may mayong na lang siguro niya ba, sa mga mga ingana naman lang yung naasawa, di, matay may mo daw, narapot sa iya, babe, kung inisan niya yung, ay ang asawa pero dili mo na mga perasun bib nga ilisan niya iya na lang nga bib nga karang ikuan lang po niya ba kumbaga i-guide lang po niya ba nga nga na yung kuan nun mo lagi kita pulan lagi po kayang asawa po lagi bib
0: no? Kung ikaw ang nabutan sa sitwasyon ni Tatay Julio sabay mong buhato na makatiming kagingon ani
1: ako makatiming sirog nga na bib kung kung sa may wana, lihok ko na lang mo, aron nila na magsamo.
0: O, di na lang ka mo yaw-yaw.
1: Oo, kay, wala mangyayap po, hindi mo yaw-yawan. Di mangyayap po ang tumanon mo. O, kung sa ikaw nang limo na, makaya na mo limpiyohan. Kung di pagkakapoy sa trabaho, limpiyohan na lang ko.
0: Wow, sana o. Saan
1: naman naman yun na yung asawa, warte mahimo niya.
0: Makakita pa ka taan naging nga nang agbat ay ka ng mindset in real life?
1: Wala pa ba ko nakuhan ni Ngana, babe? Wala pa ko naka-encounter ni Ngana, babe?
0: Wala pa. Ayaw sa Jude, babe. Ayaw na lang sa Jude, babe.
1: Lagi po, babe. Wala pa ba po ko nakuhan po, babe? Kung naamang galing, itag naaong ta.
0: Ayan. So, mas maayo pa. Ano na lang po? Uyunan na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
1: Pag-iwala lang
0: yun,
1: babe.
0: Yeah, babe, namuta naman siya kay basindog ka nang naay mga medical complications, pareha sa basig menopausal period, na yung ana. Sabay, mas maayo, sabto na lang niya, no?
1: Oo, oh, sabto na lang yun na niya, babe. Kung saan ka mga naka-asawa mo siya ginga na, hangiya na lang da, kung unsa may lihuko niya, kung sa may lihuko nun, da, nga wala na lihok sa iyong asawa, trabahoan na lang, bahadili na lang po mo, magsamo. Ay, ibang gulay rason na biyahan tungkol kay inganay mong sawa nga nung ipakaslan man yung una sa una pa unta.
0: Ay, gabi, naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag ba. Anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
1: Sa... babe, oh, pwede mo shoutout, babe.
0: Anay, bayad, kiss.
1: Ah, basta ikaw, babe. May problema mo. Kiss na mo na yun. Oh, kiss na ko, babe.
0: Aba, mo kiss gidi. Ay!
1: Ay, babe, shoutout ko, babe, sa ako ang mga friends, babe. Shoutout ako si Fatima, si Miss Chinay, si Julius. Then, sa kang kuan, babe, kang sa kong utulay kay Badoy, nga nagluto. Badoy Buok, nagluto o kuan. Bulad, itlog, o talong, babe, sa iyang pagpagluto niya, babe.
0: Lamiaan na, oy, marag nagpaibog, mangkadari.
1: Naminaw siya, always nakachung in na, babe, sa imo
0: programa. Salamat ka, ayo. Maayong pagpaniud to diha. Ano hapon naman ka naniud to, oy?
1: Oh, ina si Badoy, babe.
0: Basing ganahan siya nga, ako'y muhungit niya. Basing ganahan siya, hungitan. Oh, nganong karoon pa ka naniud to, babe? Ako'y hungit, babe.
1: Nice, si babe daw ang hungit sa imo hado.
0: Ay, pasapod niya. Beto, babe, Marvin, salamat ka.

0: Ayo, babe, ani na lang babe atong utrohon no kay para pinatamis na gid gusto ko makadungog sa imuhang magingon kog mua mua chup chup imong ingon. Ah ah.
1: Sige.
0: Nakatawa ko. Sige, manukad na. Manukad tang duha. Para tang duha. Babe, dagang salamat sa pagtawag. Mwa, mwa, chup, chup.
1: Dagang kay salamat, babe. Wow.
0: Ano nalahiman to? Nalahiman to. Mayan kog mwa, mwa, chup, chup. Ang imuhang iingon, babe, kay ah, ah.
1: Sige,
0: otro. Ako, ay dagang salamat, babe. Ako ang muingo lang. Kung siyo, nagin na ako na imong bugan ba? Ang danga na to, ni. Ang danga na to, ni. Marated ti, ano to, ni SPG. Dagang salamat, babe. Oo.
1: Nawain mong bad mood ba? Katawa na sa
0: way. Beta, salamat kayo, babe. Marvin, sa pagtawag.
1: Salamat kayo, babe.
0: Ayan, salamat kayo, babe Marvin. No? Another caller sa Pika. Grabe po ito. Uy, wala dyan ka paminaw si babe Marvin sa kuwa ba? Lahingin ang iyahang andagan sa iyahang ano, sa iyang ending. Babe, maayong hapon. Sa itong pangalan? Asa ka naka-plastar ka ron?
2: Maayong hapon, babe. Si Fatima
0: Le from Mako. Yes, babe, Fatima from Mako. Uy, hapit na may mulaag diya sa may Mako. Bakita kits ta puhon ha? Puhon, puhon, puhon.
3: Hi.
0: May nga rako ko mulaag ko diya, babe, Fatima. Unsay sudan diha sa inyo ha?
4: Isi.
2: Pabaton ka na ko, wakani, kapere,
0: puhon. Awa, puhon, puhon. Sige, babe. Babe, nakapaminaw ka sa tuwang X-rated drama. Unsay mo ikatambag kay Tatay Julio, makigbulag na siya.
2: Ako lang ikatambag kay Tatay Julio nga. Yan na lang sa son ang iyong katawa kay Mami mm-hmm. Kung katapulan ay.
0: Mm-hmm. Kung gano'ng makaingon ka mga tapulan, babe. Ang
2: kulay atong nagtatang yan, anak, kung kanon niya, wakban pa eh. Hindi ko nasunod ang tibuk, balay.
0: May gani, kay ang dituras bubong sa ilahang kuan. Kaning dapog.
2: Yan na din ang katapulan na babae.
0: Hmm. Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw naingon ana si Nanay Marisa nga nag 50 anyos pataas na. Sa una dili man daw ingon ana.
2: Mo gani. Siguro siya ko nang kuan, iya ko nang gihok jud.
0: Mm.
2: Pagod na sa og kapapulan.
0: Oh, di ba gibalikay na man gitaw nga ingon ana no nga kanang bisag sa og sugo gahi gyud.
2: Oh. Mm. Ang nakuha lang ito, ang panggalo na lang itong niya ang mga magasin, ang mga pasahon.
0: Mm. Pocketbook.
2: Mga pocketbook. Taguan lang ito, kung hindi na yung makita.
0: Taguan. Unsa na lang may lingaw ni Nanay Ani?
2: Hindi na siya makabasa.
0: Mm.
2: Eh, hindi na itong, anong, hindi naman makaliyok. So, ilang ang maliyok ko nang sa balay. Sige na, ano, ang lingkod, ligbasa at yung mga magasin.
0: Mm. Wala na siya'y mahimong nga trabaho. Wala na'y mahimong nga trabaho kaya nagsige na lang og magasin.
2: Sige na lang magasin. Papayahang kauban.
0: Hmm. Nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
2: Marap po dali ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Ah, naraday ka diha. Abinakog nawala. Abinakog gibiyaan ako. Anad, biya ko mabiyaan. Binako gibiyaan na pod ko nimo.
2: Ay, para sa ko RD. Dinadi jud sa kabiyaan bisag sagunto pa.
0: Dali ra pod ko mailad babe, mutuo ra ba pod ayon ko. Betaw babe Fatima. Patuon jud ay ko. Patuon jud ay ko. Betaw babe Fatima, salamat sa imong advice no kay Tatay Julio nga kuan na lang siguro ni maraga pauyon-uyonan na lang gihapon nato ni kay wa magitay mahimo ana taguan na lang nimo to Tatay Julio ang iyahang mga kuan iyahang mga pocketbook. Sige babe, sige babe, laban diha, shout out na.
2: Shout out din ako si Marvin, si Julio, si Dato Kali, og si Ben, og si Aldrin, og sa ko ang palalabiyay si Ate Chris. kahapon, babe, Sabrina.
0: May gani na-appeal pa ko, nauna-hunaan pa.
2: Nauna-hunaan, wakil mo ko kami.
0: Salamat, babe, Fatima, sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utroho na nga to ang atong ending ha, kay para ano, para pag maingon ko, babe, og mwa-mwa chup-chup, ang imong itubag, Pahihirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige, tumawag kayo. Ah, sige, tababala na to ang inyuhang talent ani karon, babe, kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwa, mwa, chup, chup! Nanindog akong balahibo. Babe, pati masalamat kaayo. Amping kanunay.
2: Ay. Ang pingpon.
0: Ayan, mga babe, no, grabe, muraga, makulba-kulbaan man po tag-ahat, ani nga to ang mga pa-extra-extra. Bakit may paganyan ka nang nalalaman, babe, Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo, may anak, yun mo. Anyway, mga babe, ang atong oras, alas 2:40 na sa hapon. Dari yun, nakita sibog sa itong mga basahuno, no, kay somehow. So, sige na itong dawat o mga caller, baka napasagda na ito ni sila ng taon dari. Kanyang mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanaw sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon sa inyuhang tanan. Sa mga naminaw karon diri sa ito ang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga ngayong lisuunon di ha. O, dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. No? Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Maayong hapon sa Primo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman ang apelyado na yan. Pang rich kid, no? Oh, yung parang inguna na bitong dating, ay si Don, ano, Don Lazo de la Vega. Unsa to yung apelyado? Si Don Lazo de la Vega. Mga ganyan ang atake niya. Maadyong hapon, babe, Sabrina from Bohol. Barangay Kanlambong, Dimyao, Bohol. Shout out po. Guwapa man di ay ni Puli ni DJ RC. Daangan natin istorya ha, oy. Dali radyo ko mailad. Yan, nailad na po ko karon mga babe. Sige na lang itong dawato. Okay. Panagsarap po ta ka dungog ani nga mga... Babe Harold Salang watching from Purok 3 Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Diha mi ba kagahapon? Oo, nag-agi-agi mi diha sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo din yung New Sambog, New Corellia, Davao del Norte? Ana, ana pinaan diri ba to tong isa ka listener. May mga paingon ana na no. Ay, mamasa tag mga ano, dribi, mga advices. Ano, babe, comment inyo mga advice, mga babe, or i-text sa tuwan text line 0969-333-0537 o trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio, no, in tawon, Tatay Julio. Anyway, na diri nag, si ano, si Tatay Oka. Kung tinuod nga gigugma pa ni mo siya, tabangi siya, kay ang kaminyoon dili karera kung kinsay pinakapaspas mo, lihok. Talagi, grabe, tinuod naman ni inyo ha mag-advise. Si Madam Fedri, si Babe Fe sa may General Santa City. Tambag na ko, babe, istoryahan na sila og tarong. Kay usahay ang tambal sa problema, dili tambal gikan sa butika, kundili tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, lesson, lesson carefully. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasabang. Uy, tininuod lagi nila mga advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag mo tungod kay hinahinay siya muli, kung saon na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70, basin ikaw na pud ang tawgog mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay, kay na pagyod gikan diri sa May Turil si Babe Dodong. Hello sa imo da maying hapon. Tatay Julio ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan, basig kakapoy na sa iyahang lawas. Mas maayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyuon. Hindi basta-basta lang mga advice. Bitaw no. Uy, dili na to ilisan ng asawa kung magkaedad na kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matod pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa May Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyong mga advice. Daghan pa kay advice diri oh. Ato na basahon unya sa unahan. Ba't karon ato sa ninga tagagpag. Ako sa kay basig mahutan na pud kog oras. Kadaghan akong chismis. No, sa kadaghan akong istorya, mahutdan kog oras mga babe. Tambagan una ni Babe Sabrina si Tatay Julio mga babe ha. Unya basahon na to na inyo ha mga dugang advices. Seryoso kay. Grabe. Ayan, sige atong advice si Tatay Julio. Tatay Julio, mayong hapon ka ni mo diha. I know for sure na minaw ka karon. Nouna sa tanantay, ayos, ayun na magbulag tay, oy. 57 anyos na in taon tayo. Si nanay po, 50 na pod kapin, no? Murag dili na siya edad para sa mga ingon anak siguro. Para sa kuha lang, ha? Sa imo ang gisaysay tay no, murag dili siya para sa kwa lang for me, murag dili siya ordinary nga kanabitong katapul, murag ingon na ba dili siya ordinary nga kapoy lang. Kay kung napalibutan ta og mga elders manggod sa tuang community sa tuang panimalay, masabda nato nga somehow naagi mga ingon ana no mga nanay tatay nato nga medyo luya na jud ang ilahang panglawas. Murag dili siya ordinary nga katapulan no, suma sa imong giingon tay. Kontinuod nga imong gi-mention kaganina nga sa una very active si nanay, nga dili siya ingon ana nga medyo kanang tapulan. Tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok, nya permi kapoy no, permi kapoy ang lawas. Tapos dali ra matulog ug halos wala na siya gana nga buhaton ang mga buluhaton sa inyohang panimalay. Posible nga, posible lang ha, nga dunay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro somehow tan-aon pud nato ang mga factors kung anong nay mga ingon ana nga panghitabo. Kasi as you've said tatay, dili siya ingon ana dati. So maybe na ay reason. So tinuod somehow no sa ako pong nakita observation nga ang menopause mahimong makaapekto pod no sa lawas og paghunahuna sa usa ka babae. Even gani ka nang kami magdismenorrhea, naidalaw, malahi gyud. Magawas ang pagka dragonessa. So what more if ingon ani na nga stage no? Ang uban makasinati gyud na og kakapoy, walay gana. Lisod sa pag-concentrate, no? Apan dili na to ang ngay dahil isulti nga, menopause ra po dyan ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga dunay mga kanang ginabati. Namagay times nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na day ginaproblema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kasi siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, uban pang kondisyon na kinahanglan ipa-check sa doktor. So sama sa tuang texture ganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabangan na to si tat, si Nanay Marisa. Dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasa ingon ana nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal nato, no, nga mga elders na possible nga ingon ana po na tuang buhaton. So pwede na to siya dadon aron ma-check sa doktor. Pwede sa tuang Yes to Health Clinic tay. Kay libre ang ato ang check-up sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Mas pwede ka magbisita sa tuang mga klinika aron ma-check si Nanay Marisa. So mo dyan ang una no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Wala ko na ingon nga nakatay ha. Pero siguro nadala lang pod ka sa imong emosyon. No nga ka nang naging nager ka tungod pod sa kumaga reaction nimo sa gakahitabo kay nanay. No, mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon, imo siyang inform na medyo naingon ani na, medyo na kay na observe nga lahi na sayang paglihok. Mas maayo nga mahibal-an gyud kun say tinuod nga kahimtang no sa ihang panglawas kaysa nga bulag dayon ang resort mo. Bulag dayon ang tumahuna-huna. Ngano man gid na mga babe no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag yun dayon kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ngano ingon ani man? Beto may tungod pud no sa imong pressure time no kay sige lagi kag kasuko no dili malikayan taas imong blood pressure. No hinumdumi ha nga dili masulbad sa kasaba gid ang problema. Ang sa kabana tatay og asawa dili man perfect no kabalo man jud ta ana. Adunay mga panahon nga ang usa ka kapikas nato moy manginahanglan sa tuang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod gid nga love nimo siya og nalagpasan na inyong pila ka katuigan tay. No, kung love gyud, paningkamutan una nato nga tabangan og sabton si nanay. Dili dayon ta maguna nag bulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si nanay sa doktor, aron masuta ang iyahang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalom. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naaka sa iyahang kiliran, kaysa pasagdan nimo siya or biyaan. Wala pa man ko ani nga stage kining kami new on. Og dili magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami new on no, dili lang na siya para sa adlaw nga kusgan mo, malipayon ang usa ka tao or unsa pa na diha mga babe. Kay gani, di ba sa wedding vow in sickness and in health. Di ba sa kasakit og sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka ano, pakadungog ana, but makadungog ba ko ana? O oh, pero, motoko ingon, dili lang na siya sa ingon ana nga mga panahon. Kundi labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya, imong kaparis, imong kapikas, og pagsabot, og pagatiman, gikan sa imong kapikas po. So mo lamang ka to, Tatay Julio, kay mura sa Tahilas, kita paminawan rin nga, para bata na minyo, no? Kanang mura jug! Anyway mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Kung saan man ito ni kimbot-kimbot ning orasa. Pagkapaspas man yung kaayo. Uy, paspas man kayo mulihok. Sa mga babe na ito di nga nakigauban sa itong programa karon. Medyo pigado itong oras mga babe ha. Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban mag-ihapon taog mga adlaw. Di lang gihapon sa X-Rate. Sa mga nagpaabot sila mga greetings di ha, ilahang mga requests. And of course, ato na i-play yung mga requests ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay. Mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may Pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Maayo na nang hinay mulihok kaysa kusog mulihok pero lain dayang giadtuan. Gabi naman. Gunahanan yung mga advice karon or active kayo dyan. Anyway mga babe, di na ito mahurutog ba sa inyo ang mga greetings, inyo mga tambag no. But daghan kayong salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna, sa mga nakiguban sa itong programa gikan alauna imedya hantad alas stress sa hapon. Huwag mga adlawan na po babe sa lahi na po nga istorya nga itong kakuhaan o pagtulunan dari sa X-Rated matag hapon. Salamat sa makausab. Og mauto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karunggikan kay Tatay Julio. Tatay Julio, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi. So magusto diha nga magpaabot, pwede gihapon kay mga babe. I-text lang na or i-comment or i-message ang ato ang Facebook page diri sa XFM Luzon and I mean Visayas and Mindanao. Again, sa makausap dagan salamat. I love you all. Amping mo kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Zabrina para mag-amping kaninyo mga babe? Lisod na. Unsao na lang, Jod. Hangka kinabuya. Anyway, hapon na mga babe. Pagkape na mo diha, example, gold coffee mix. But before ko mag-say bye-bye, here's a song for you entitled I'll Take Care of You by Ronnie Mislab. Muna nga, bisag-unsa mahitabo magkatiguang man mo sulod sa karelasyon. Importante magminahalay o ampingan ang usag-usa. And I hope, no, sinati po na to na puhon. Panganduyo na lang yun na to na. Saan man jud nato ni atong kahimtang kinabuhi o gugma ni babe sa babe. Ay nako mga babe. Again, here's a song for you titled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Milsap pala, so Mislap na hinuon. Enjoy nyo ang hapon mga babe. Bumping kanuna, I love you all.

0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM time. It is now 3 o'clock.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: Extra Drive.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: X FM.
9: Kaklarek sana.
3: Exciting.
10: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
11: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one, ha. Isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
10: Zamphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
12: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
13: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user, atong paminawon.
14: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
15: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa.

0: Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa!
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: 7 Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga panit,
2: mahamis nga kutis.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Kaklarek sana.
1: Exciting!
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
5: Kaklarek sana.
1: Exciting!
8: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
9: Extra Drive.

0: hiragyot ang tama sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
6: XFM time. It is now 4:00.
7: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
2: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
11: Exciting!
2: Exciting!

0: tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting!
9: Sis the Pain!
15: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
9: Sis the Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
9: Southern Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Andito na ang programang Mapa

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: The time now is 4:30.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
8: Extra Drive.

0: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Gideon Galawiyo, taga na kong kuranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
4: Zaton Plus Gold.
5: Kerting lami, natulog na kayo ko, sa kong ihi, okay ra kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong gipanulti ka, sa kong mabalatian. Ito lang sulayan na ang doktor sa Yesu. Kaya ko kayo, tabang na sa inyong paglawas.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigumana ko o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ni Melanie DI taga Panam.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
6: Nanami gin.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
1: XFM.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Sis the Pain.
12: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
6: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Joseph. Uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Southern Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Andrea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmasya Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Extra B. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
1: Alan Abais, Andy Causon.
0: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
2: Express
0: Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang TSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
3: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katrupa.
0: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
4: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
5: Kaklarex sana.
4: Exciting.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarex, Ana!
7: Exciting!
4: Exciting!

0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Sagtong Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santong Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek, sana!
0: Exciting!
8: Exciting!
13: Sis the Pain!
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sis the Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Fe, sa akong teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: kinabuhi, walay buta nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugundo ka ba murag dako koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala siya. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala, magod. Basta ka ako usalag ko kung testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong mag

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi nalang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talaga ng stress.
0: Southern Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Gimingaw ko nimo pero mas gimingaw ko sa sweldo.
4: Klarex, sana?
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Klarex, sana?
7: Exciting!
4: Exciting!

Alright, daghan kang salamat no sa minsay sa awit ni Lapis kagabion mga kaigsunan. Usan ni siya ka dako kay nga question alang kanatong tanan nga kung maangkon ba nato ang tanang bahandi. Pero kung wala si Kristo kanimo higala o igsoon, dunay bikil or dunay problema sa ato ang future, labi na gyud sa ato ang eternidad mga kaigsunan. No? And then may gabi di ay no kang Ma'am Sia Rodriguez, sir, pa shout out po kay Sir Christopher Paulati diyan sa New Society Apopong. Murag sa may tago manggihapon ni no. Ma'am Sir Christopher Paulati, gipa shout out ka ni Ma'am Sia Rodriguez. And then God bless inyo ang tanan din ha. Welcome sa ato ang programa. Ana si Mama Sia Rodriguez. God bless po sa inyo, sir. And then, kang Sir Julian Liano, may gabi po. May gabi po sa imuha, no, sir? Naot nga naamukaroon sa maayong kahimtang mga kaigsunan. O welcome usab kanimo, no? Welcome sa to ang programang ang tingog sa Reformation. Kung doon na pa mo'y gustong ipatimbaya, alap, welcome ta din hino, pwede pa mo nga mo paabot sa ato ang programa, comment lang sa ato ang comment section mga kaigsunan, doon na po may mga pangutana, and then welcome ang inyo ha mga pangutana, ipaabot lang sa ato ang comment section para matagaan na to ni siya og pagtagad, higala o igsoon. Now karon magtuta sa hamubo na to nga pagtuon mga kaigsunan, agi lang ni siya og pagpahinumdom kanatong tanan. No, no one is exempted bisan kita or kita nga nagsulti, kamo nga nagapaminaw din ha. Atong isipon ang ato ang kahimtang is level ta, no? Himuon lang nato nga kung atong gibasa hala ato ning usahan sa pagtuon. Usahan na to sa pagpamalandong, and then kung asa ta mo lugar, asa ta pwedeng kanang kaya na to, or I mean kung atong sabton pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan nga dili ta mulabaw kung unsa ang nakasulat, yung dili pod ta ingon nga kanang kuhaan na to kung unsa ang mabasa mga kaigsuonan, no? And then good evening pod sa ato ang mga kaigsuonan din na sa may San Miguel, no? Katalonan Grande, labi na gyud ang Laget family, di Mendoza family. Mayong gabi kaninyong tanan din ha og naanta mo karon sa mayong kahimtang mga kaigsuonan. Og ani na ta sa pagpamalandong. Sa aming labing simana, ato nga gisgutan kung unsa ka importante ang balaod. Unsa ka importante ang law of God. Unsa ka importante ang rules and regulations. Bantayan mga kaigsunan, tungod kay pag magisgut ta og rules, magisgut ta og balaod, kaakibat ana niya ang peace and order. But masabot, pag mag-iskot ka og rules, apil ana niya mga kaigsoonan ang order. But masabot, hanay. Ang usa ka lugar nga dunay gipatuman nga balaod, makita nimo ang peaceful, hanay. Kay kung ang tanan pa lang, kung ang tanan pa lang, no? Kung ang tanang tao pa lang mga kaigsunan musunod sa kung unsa ang nasulat sa balaod, dili na ka makakita og mga bantay tanod, no? Dili na ka makakita og mga pulis, mga auxiliary, di na nimo makita na, no? Di na nimo makita ang mga army nga garobing, ga operation, ga GO, no? Ga checkpoint. Tungod kay wala na may mga lawbreaker. But ipasabot, kung ato lang nasabtan o ato nga gisunod, ikaw mismo or individual eh. No? Kay individual, mangunta mo sunod.
dili man ingon nga si papa o si mama lang ang musunod niya, ang imong anak is dili na. No. Buraga, usa na siya ka household mga kaigsoonan, kay ang sitio, ang barangay, or ang munisipyo, o ang syudad mga kaigsoonan is ang composition na nag-start na siya sa every family. No? Ang usa ka community o ang usa ka society mga kaigsoonan, nagsugod na siya sa matag pamilya. Karon ang roles, disiplina, order, hanay nga atong gipangita mga kaigsoonan, mag-start pud ni siya sulod sa pamilya, no? Burag ang atong gisgutan karon ba, burag natandog pud ang ato ang pamilya, no? Tungod kay, no? Kaingon tag yes gyud kay ang imong anak, imong bana or imong asawa or relatives ba nimo, kung giunsa nimo pagpadako, kung imo bang gitudloan ang pagka masinulundon sa mata ginagmay nga mga roles and regulations sulod sa pamilya, dili na na lisod mga kaigsoonan nga pagmuagto na na sa gawas, either sa eskwelahan ba, sa trabaho, or sa bisan asa nga mga transaction, pag dunay naanad na nga musunod mga kaigsoonan, pag ang usa ka bata na tudloan, say for example, dili mangaway. So once nga matudloan nimo ang bata ni abot ana sa gawas, dili gud na palaaway, no? Pag dire sa balay, tudloan nimo nga ops kanang 5 og piso din na ayaw ginanyo gihilabti. Kay bisan pa og ako na amo anak ka nako, pero once nga imo nang hilabtan, charge gyapon na siya nga pagpang hilabot. But ipasabot mga kaigsoonan, ang atong gipangita karon is unsaon nato nga atong ma-apply ang nasulat sa balang kasulatan in terms of order. Ang Ginoo mga kaigsoonan, duna nay nahanay na daan nga programa nga ang tao igo na lang mo follow. But ipasabot, igo na lang ta mo sunod. Naghanay na siya og mga angay na tong nga himuon, labi na gyud kong kasuguan maoy isgutan. Now, ang atong gisgutan karon mga kaigsoonan, dili ni ingon nga mao mangud na ang inyuhang gituuhan, mao mangud na ang inyong pagtulon-an tungod kay mao man na ang inyuhang mapunang imong itudlo. No. Atong gitry og locate mga kaigsoonan kung kini bang ato ang gisgutan is gusto ba nga ipa-apply sa Ginoo sa atoa, ipatuman sa Ginoo sa atoa, or totally banis na wala na, or naapay nabilin nga mga balaod sukad sa karaan kaniadto nga ang uban nawala, ang uban valid gihapon, ang uban nagpabilin, no? Karon importante na to nga masayran mga kaigsoonan nga ang gamit sa balaod, no, atong tukion kadali nga ang balaod mga kaigsoonan, once nga ang tao, no, once nga ang tao makahimo og paglapas, but pasabot ani, once nga ang tao mga kaigsoonan na siya nahimo nga usak ka krimen, anahan ano na to pagistorya, no, may gabi iday kang Sir Dib Nidalgo na late daw jud siya gamay, no, may gabi sa imuha din ha, and then kang Ma'am Amy Aguirre Resyonero, may gabi o gama ang pagpaminaw, welcome sa to ang programa. Now sa mga lechoner na to, atong gisgutan karon ang balaod. But pasabot, naghisgot na karon og law, order, peace and order. Naghisgot ta og hapsay hanay. No? So atong gisgutan mga kaigsoonan, naanatal din

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
3: Exciting!
1: Exciting!

Ayan, maayong gabi isa tanan. Opo, parang sige. Parang, ano nangyari? Ay, okay. Ayan, maayong. Ayan, maayong gabi isa tanan. Oo, sa mga bago lang nag-monitor karon, ang oras 7:13. Oo, alas 7:13 na sa kagabion, mga katropa. Paki-check ang inyong mga orasan. Unsa nang orasa diha sa inyo ha? Basin sige na lang tag ano dula pagita ka unsa ni ka. Wala pa ta kalungag. Oo, basin mapuspusan ta og kuan. Mapuspusan ta og kaldiro sa atong mga bana dihang dapita. Ang mga bana daghan di ay. Lisod sa. Ay. Lisod sa daghang mga bana. Murag aray, asa na, asa. Nawala naman po din ito ang ano. EKKK. Okay. Ayan. So, nag-stretching na ta kanina mga katropa, no? Okay, mga favorite na mga TikTok. Oo. Kada mga ingon-ahan nga mga tugtog. Mga digidig-digidig. Opo. At saka yung sayo lang ang giling-giling. Ayan. Sa lahat ng bago lang nag-monitor sa atong programa, Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Apo? So, nakakapi ka na? Karo mga orasa, kung bago lang ka, lang hubog ko niya itong mata. Lain na ng kanagaling wala kay pilik mata daw, ano ka. Gipahingan ako ang pilik mata katropa. Oo, wala ko nakabalik sa ako ang hi ko sa akong sponsor sa Lash Oas, ang Wispy. Oo, eyebrows. Opo, ang Wispy. Ayan, mauna nga to ang nagpagwapo sa itong pilik mata. Karon kay murag, ano lang, mura lang tag, daw iring lang yun. Hindi makita ang ano, pag walang pilik mata talaga, so relax lang natin ating mga mata katropa. Oo. So para baby kalma lang tayo. Ayan. Sige, kumusta nga to ang Monday? Oo, gahapon, ano na karon? Oo, pizza. Unsay pizza karon katropa? August 10. August 10, 2026. Sa mga salaryman, salary people. Oo, 10. Ano, mura na siya karon o kanang panahon sa ting piligro. Ay, piligro daw. Ayan, piligro kay nga naman. Ting ubos naman ron sa mga ano, sa kalipayon. Ayan, so magbabalik ang ating mga ano, ating mga patugtog pa disco para magpaunat sa atong mga kusog. Oo. Before magpaunat sa kusog, inom sa kaog Santon Gold Coffee Mix. Oo. Ito lang ang kape na walang katulad. Oo. Hindi ka iiwan. Pag meron kang Santon Gold Coffee Mix, hindi ka iiwan. O wala talagang mangiiwan ka, tropa. Opo. Sige po. Iiwanan ka na ng lahat. Ang Santon Gold Coffee Mix, andyan lang yan, parate. Oo. Ready to drink. Oo. Ikaw na lang ang hinihintay. Saan mapasa mo na mapalit mga katropa ka ng Santon Gold Coffee Mix? Mapalit kini sa mga suki ninyo nga mga butika diha sa inyong lugar ka tropa. Kung taga-asa ka, kung taga-mintal ka, opo, kung taga-mintal ka na akini sa Yuhan. Yuhan's Pharmacy Mental Relocation. Shoutout ko dira sa akong kumare na si Amor Galarion. Ayan. O, kamusta naman? Sa nga to ang Yuhan's Pharmacy. Oo. Duhan na sila ka, ano mga katropa, no? Duhan na ang iyahang. Ilan na ba ang imuhang ano karun, Mare? Ilan na ang imuhang pharmacy karong mga panahona? Ayan. Kung nasa Turil, naapod ang AGM Turil. Ayan. Kung taga Turil ka, katropa. Oo, kung naapod ka dira sa Uyanggurien, naapod sa Soyho Pharmacy. Apo. So, dili lang yun na, mga katropa, no? Dili lang yun na nga ka nang mag
magduha-duha ka, asa mo na ko mapalit ang ano, ang Santon Gold Coffee Mix. Oo po. Ang product sa Yes to Health. Asa mo na ako mapalit? Opo. Nationwide mga katropa sa inyong mga suking mga butika. Ayan po. O, sa lahat na mga gustong maglabing-labing na ay ano, na ay hagod, satisfying and fulfilling effect. Huwag makalimot mga kalalakihan, uminom ng Turbo Capsule. Sulit ka kong nakatorbo. Makatabang sa sex life ninyong mag-asawa, ang Turbo FDA approved. Maong safe, inumon. Magtorbo na. Apo. Mapalit sa mga nagudang butika nationwide. Ayan sa ato mga katropa nagapaminaw karon. Oo, magsakit ka yung mga kalawasan diraan. Kailangan ni mo mag kanang haplas. Oo, wayo kalimot sa ato ang ano, sa atong ato sigwi lang natin ang ating salamin sa haplas na walang katulad. Ang inyong sexy angel na niniwala, mag haplas na water base ang Solomon. Parang ikaw lang, walang katulad. Ayan. Sige mga katropa, kumusta naman ang inyong mga panghingwati dirang dapitan sa oras ng kagipitan? Saan kayo kakapit? Saan kayo kakapit? Huwag sa Mumbai kakapit. Apo. Kasi pag kagipitan, saan kakapit? Sa Mumbai daw kumakapit. Apo. Makarelate match ba? Sino makarelate niyan mga katropa? Ayan. Sige po, i-relate nyo mamaya ha. Oo, enjoy muna natin ang mga music natin, ang mga disco music natin. Opo, enjoy natin ang mga music na gi-prepare para sa inyo. Magbabalik po ang inyong sexy angel. Good brother, Louis, нам не

0: TSK, Tambayan sa Katropa. Ikaw palang gani isa, lipay na ko. Samot naglima mo.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Kaklarik sana!
0: Exciting!
9: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kanin produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
11: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layon yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
14: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Oh, eh, miss na kita.
8: Uy, babe! Kising!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Nang pagmamahalan!
15: Mag-turbo!
8: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
8: Mas lalakas ka pa! 7 Plus Herbal Soap!
16: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap! Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap!
17: Kaklarik sana!
18: Exciting! Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel

0: Resist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Resist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawag lang kog langga. Aw.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
5: Tambayan sa katropa.

0: Ay, ayan, Tay Nana. Ah, sige. Tay Nana na daw tabi. Oo. Sige. Shoutout mga katropa. Oo, shoutout natin ang mga nagpapaminaw karon. Watching from Borok Tres, Kamansinyo, Sambong, New Corilla, Davao del Norte. Sir Harold Sala. Ayan, Sir Pit Pit Digal. Good evening katropa dira sa Maynaboa. Crossing Matina. Kumusta dyan ang mga ano, mga katikaran? Ano sa mga katikaran karon mga orasa? Maayo na lang katropa kay wala ginagaulan, no? Shoutout sa kong insundia sa Kapatagan, di Gustavo del Sur. Oo, shoutout dira sa Kapitan sa Kapatagan, si Kapitan Juanito Morales. O kilala as Juan Toy. Diba? Juanito. Juan Toy. Opo. Known talaga yan as our ano banggiitan na Kuya Kapitan dira sa Kapatagan, Digos, Davao del Sur. O, kumusta mga kapitan karon? Ang mga kapitan karon, oo. Dira sa Davao City, oo. Ang mga kapitan sa 1st District, 2nd District, 3rd District, oo. Shout out dia sa ato ang Kuya Kapitan sa Sinuda. Lorega, kitaw-taw na paliko bukid noon si Kuya Robert Bindanilio. Ayan, kumusta Kuya Kap? Mukhang namisa na ako dira sa ano ba Lorega. O, anha ko dira kay mga piko dira ang. Oo, dia sa Buda. Oo, kay Kapitan Galicia. Opo. Kumusta dyan, Kap? Kumusta nang atong dalan dira sa kapya sa ano? Dira sa Buda katong na landslide. Okay naman siguro, no? Ang diha sa Marahan. Oo, si Katropang Tolit. So, si Katropang Dato Pobre. Si Katropang Jules. O, kumusta? Anong kwentong buhay? Opo, kumusta naman ang atong mga love life? Just love life! Chismax love life. Oo, naka-feel ka ba ng burnout ka, tropa? Oo. Pag nababurnout ka, parang kapuya ba? Magkapuya ba? Uy, rutinary na lang. Rutinary na lang ba ang atong kinabuhi? Pagmata na to sa buntag, unsa may atong himuon. Mupindot din ta sa atong cellphone. Instead, magpasalamat kita kay nabuhi pa ta karong adlaw na ginhawa pa ta. Or Lunis na po. Lunis na po. Tapos pagka Friday, hi, Friday na jod. So, ibig sabihin, you are burnout. Naba-burnout ka, katropa. Burnout ka ba? Ang burnout, padulong na nas depression, anxiety, o kung sa panadirang mga gipambati, nga dili maayo. Kung na-burnout ka, do something. Wag ano, rutinary. Kailangan mong, ano ba ang purpose ko sa buhay na ito? Naba ko'y purpose? Ilan bang followers meron ka? Diba? Ilan bang followers meron ka? Hi! Sa ito ang UM, Chrisan, Jean, Arindia, and Olia. Hello, maganda. Oo, sabi nga ni Ma'am Chris. Ayan mga katropa, pag wala pa ikang policy, kung dili pa ka-insured sa iyang kasing-kasing, meron tayong insurance na masasabi, no? Masasabi mo, katropa, na pag na-insured ka dito, alam mo yung pag na-insured ka, katropa, masasabi mo na parang, hi, okay na? Okay na pag wala ka, basta insured lang ako. Oh, diba? Parang, nakapangandam ka na ba sa mga butang nga dili nimo masabtan or sa mga butang nga mukalit lang siya abot nga wala ka kabalo nga muabot di ay siya? Mura lang good na gugma ka tropa nga kung ikaw nagapangita ka gugma nga wala pa gid siya ni abot ayaw lang kabala ka ka tropa kay muabot ra gid nang para sa imuha. Diba? Muabot ra gid na siya kung dili man karon baka ugma damlag. Oo. Baka gimugna pa siya para sa imuha. Oh, tingnan mo gud si Vic Soto og sino? Kinsa pagani si Vic Soto Miss Jen Tusay Vlogs. Good evening for watching from Sabia, Jizan, Saudi Arabia. Ayan ang layo. Kumusta dyan sa Saudi Arabia, ma'am? Maka-bless. Yes po. Kumusta? Secured? Oo. Secured ka na ba, Miss Jen? Opo. Insured ka na ba sa iyang kasing-kasing? Ang gugma or ang relasyon ka tropa, wala gina siya kasiguraduhan. Sometimes, most of the time, nahigugma siya sa imo, tapos natingala na lang ka, 10 years mo, 9 years mo, nawala iyang gugma, kay murag igsuo na lang daw ang iyang pagbati sa imo. Unsa na? Diba? Delikado na katropa, no? Parang, oo, muragog Santon Gold Coffee Mix katropa. Iiwanan ka ng lahat, iiwanan ka ng buong sanlibutan ba? Iiwanan ka, ninong gustong mang iwan sa'yo. Pero nga ito, ang Santon Gold Coffee Mix, andyan palagi para pasarapin ang araw mo. Sana kape ka na lang. Sana. Santon Gold Coffee ka na lang. Kasi palagi kitang ninanaw-naw. Ay, sabi! Lamia, oy! Lamia, anak ka, tropa, no? Oo. Kanang yun, ani ko, no? Ayan. Lami kaayo. Pag naka Santon Gold Coffee Mix, lami kaayo. Ingon, ana, ang atong kape katropa na walang katulad, hahanap-hanapin mo. Parang siya lang. Hinahanap mo ba siya palagi katropa? Hindi ka ba mapakali pag wala siya? Opo. Alam niyo katropa, ang security ng isang tao, hindi talaga natin yan. Masasabi, if you are insured, make sure ka tropa, nasa tamang insurance ka. Opo. Oo. If we're talking insurance, meron tayong insurance ka tropa na 123 years na in service. Mag-usap tayo. Alam mo ka tropa, kung insured ka sa puso niya, sana all. Ang sa akin lang, no, parang puso tips, relation tips ka tropa. Pag ikaw nagmahal, ibigay mo na lang ang 100% of your love and all. Kasi pag nawala man siya, hindi siya kawalan sa'yo. Bakit po? Kasi binigay mo lahat. Binigay mo lahat. Pati lahat ng meron ka. Tapos hindi ka iniingatan. Opo, ganon. Ayan, so ganon lang mga katropa. Sabi nga ni ma'am, sabi, the voice. Okay, thank you. UM, opo, miss, nito sa vlogs, okay lang po diri, opo, dili secured kay nang as sa laing bala, oo, kaya nga po, oo. Alam nyo katropa, ang atong security, alam natin, if you know your identity, opo, kung alam mo yung identity mo, kahit sino pa yan, kahit ano pa yan, if you are, alam mo kung sino yung source ng iyong identity, ng iyong pagkatao, alam mo kung sino ka, kahit ano pang mangyari, talagang aangat ka. Ganon, katropa. Ayan, enjoy natin ang mga nalalabing music, katropa. Ang oras, alas 7:51 na sa kagabion. Sa mga bago lang nag-monitor, opo mga katropa, alalahanin natin ang weather, meron siyang spring, climate, there is a climate change, opo, parang puso niya lang, or damdamin ng isang tao, wala pong ginatawag na ito og consistent. Oo, may changes talaga. Opo. Oo, may mga changes yan along the way, katropa. If, kung sa relasyon katropa, no, kung ang imuhang, ang inyong relasyon is the center of your relationship is God or the branch and the source, everything, perfect talaga yan. Parang ikaw lang, perfect na perfect para sa kanya. Parang perfect day, perfect couple. Pero sa totoo lang, katropa, wala naman talagang perfect. Oo. Ang pangalan lang ni perfect is perfect. Perfecto. Pero wala talagang perfect. Kasi po, lahat naman tayo may mga flaws, may mga weaknesses. Opo. But kung ikaw yung taong merong ano, merong something na uniqueness in you, everything, it's going to be perfect. Ayan, sabi. Ayan, enjoy natin ang mga nalalabing, mga music katropa. Magbabalik ang inyohang Sexy Angel.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
4: Kaklarek sana.
2: Exciting.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Dicky,
12: na-assist akong tutoy.
11: Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kaklarek sana!
2: Exciting!
1: Exciting!
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod ug tindog kay gamihod akong tiil. Sa ug likod sobra ka sa kira. Pero pag tumar na akong Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: Symptoms present. Consult your doctor.
16: Pagpili sa mga butika.
19: Mga katropa. Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musulman.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, o Princess Dis Buhangin.
1: Dili sad ta makaingon nga itom ta, kamakitaan man ang atong kagwapa.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
2: Exciting! Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Nagbabalik ang inyong sexy angel. Ayan, ganahan mo atong mga ano mga katropa, ang katong mga gina-revive na mga kanta. Oo. Parang nindutay kaayo tong mga himayang nahunla. Opo. Kung gi-revive siya, nindot kay paminaw, no? Mura siya og ano, mura siya og kana ganing classic o rock. Okay. So rock kaayo siya katropa. Sa mga oras karon alas 8, 5, alas 8, 22. Daw ka gagmay ba? 8:22 na sa kagabihan mga katropa. Labi kayo magkape. Pag sinasabing kape, Santon Gold Coffee Mix na katropa. Kung ikaw na ibala karon maglabing-labing kay Mrs. Ayaw kalimot pag inom sa atong Turbo Capsule. 30 minutes ka tropa bago maglabing-labing kay Mrs. Ayan. Pagkatapos ng labing-labing, pwedeng masarap yan magkape. Magkakape kayo habang, habang nagkakalong-kalong sabi. Parang gusto na ako pabinaw ka itong kanta ganing ano katropa no kata ganing Kinsa Siya mga ganon no Kinsa Siya Ingunana Kinsa Siya Silingan lagi ayan mga katropa mangutan ang kita kung kinsa'y nag-birthday ka ron po sige daw Bin
2: Kinsa'y nag-birthday
1: Happy birthday, katropa, sa mga tanang nag-birthday karon. Naman siya nag-birthday karon. Kay kadaadlaw naman siya matao, no? Oo. Naadyo'y matao kadaadlaw. Kung naamay mamatay, naadyo'y matao. Oo. Indot kaayo, parang excited kaayo, no? Kanang pagmanganak. Uy, na-inyo baby. Oo. Pag time to let go, yan ay masakit din yan. Letting go, yung parang na yung mga RIP. Pero pag-usapan natin ang happy birthday. Ayan. Happy birthday mga katropa! Sa tanong nag-birthday karon, wish you all in life and more birthdays to come. More blessings and all your prayer will come to pass. Happy birthday katropa! Happy birthday. Oh, what a lovely hey. Cause it's a special day. Happy birthday. Come on, let's be happy and ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon. Shoutout natin katropa ang Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District Davao City. And of course, our King Mac Forest. Hi sis, hi kay Ate Ging McForest dira sa Ging's Famous Bibingka. Of course, our Solomon, Changa Plus na walang katulad. Shout out tayo kay John Dexter. Happy birthday. Happy birthday. John Dexter Bahalya, happy birthday. Ayan, birthday niyo sir. Opo, happy birthday po. Sige po, happy birthday. Ayan, happy birthday! Happy birthday sa tanang mga nag-birthday! Oo, nindot kayo, no? Oo, okay lang mag-inom ka, tropa. Ayaw lang ibutang sa ulo. Ibutang lang sa tiyan. Opo, ayaw lang pagmaoy. Kaya di na happy ang birthday pag naanay magmaoy. Oo, magawas daw ka, tropa, ang tinuod sa tao kung nakainom na. Unsa nakainom na og something? Oo, all spirit of alcohol. Magawas na ang tinuod according to the ano, according to the saying. Tinuod na katropa no? Ayan, so sa mga bago lang no karon murag hi, we need to ano, kailangan nato no, kailangan nato nga ato ang i ano ang ato ang mga kaugalingon. I-lift up nato atong mga kaugalingon. Bisan pa man na burnout ka. O nga unsa mahinungdan nga na burnout ka katropa? O wala na challenge? O parang routinary na lang ba ang imong ginahimo kada adlaw? Opo. Ayan, rotinari na lang ba? Ayan, happy birthday sa tanong mga nag-birthday. Wish you all in life. Wish you. Wishing you a happy birthday and more birthdays to come. And of course, all your prayer will come to pass. Ayan. Sa mga tanan. Sa mga nag-monitor karon nagapaminaw sa ilang mga radio or nag-monitor sa ilang mga sakyanan habang nagabiyahe, bisan asa man sila mo adto. Ingat-ingat sa pagbiyahe ka tropa. Huwag singit ng singit lalo na sa mga motorista. Life is too short. Oo, naalay bagong na kabsan sa kinabuhi, no? Dira sa coastal. Oo, mura gahapon nata to ka tropa. Dira sa coastal. So, dila kita kabalo kung kanusa mo dangat ang disgrasya. Kaya kinahanglan, na-insured ka na ba? Ang pagkuha og insurance ka tropa, dili na siya nga nagaingon nga mura nanunglo ka, no? Naga-prepare ka para sa umaabot nga wala pa ni abot nagapangandam kita katropa. Ayan. Pangandaman nato katropa, mura ra gud nanganak na buntis ka. Pangandaman nimo ang 9 months sa pag-ere og 9 months preparation to be a mother. Sa mga kabatanunan karon nga gapaminaw, ayo sa pagsigi igat-igat. Pag-igat-igat dai. Katulog sa eskwela sa asa ra man na kumahuman ka sa pag-eskwela. Una-una katropa na ang imong kaugmaon ang edukasyon. Oo, education plus deskarte equals success. Kinahanglan gyapon katropa no na maningkamot kita nga makahuman og pag-eskwela pagkatapos magdiskarte kita na kay nahuman, madiskarte ka, ang sagot ana, success. Opo. Dili pod nga nakagraduate na ka, maharuhay na ang imong kinabuhi. Opo. Pero kung ikaw, oo, kanang imuhang sitwasyon karon nga naagi kay pag-ampo, pagpanlimbasog, tanan na imong gusto, tanan ni mong ginapray it come to pass if you deserve it. Deserve ba ni mo nga i-prosper ka? Opo. Diba? Baka pag i-prosper ka, mura na kagsikinsa. Basin tagaan kag daghang grasya, mura na kagsikinsa. Karon nga wala pa kay grasya, mura kag naunsa. Pag tagaan kag grasya, mura na kagsikinsa. Oo. Oh, mura na kag dili na ka makaila kung asa kagikan. Diba? Sabi nga nila, ang hindi pasigoy tayo. Ang hindi lilingon sa blank ay hindi makararating sa paroroonan. O, sabi daw, ang hindi, anong sumbay ka tropa? Ang hindi lilingon sa blank ay hindi makararating sa paroroonan. Oo. Ang hindi lumingon sa utang, tama ba? Ang hindi lumingon sa utang at hindi magbayad, mapunta sa small claims? Sabi. Ano yon? Ang hindi lilingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa saan? Sa SM? Saan ang gustong marating? Sarurok ng tagumpay, tama ba? Oo, mga katropa, makarelate ba taana? Oo. Istorya lang na pero tinuod na katropa. Ang hindi lilingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Opo. Kung dili daw ka in Bisaya, no? Kung dili daw ka mulingi kung asa ka gikan, dili gid ka makaadto kung asa ka padulong. Tama ba? Hindi makararating kung asa ka gusto mo adto? Opo. So parang mga bumirang bad karmas ba yan? Oo. Dati mura kag naunsa, karon mura na kag sikinsa. Oo. Sinsa may makarelate anak katropa, pag dati wala pa kay kwarta,
3: humble ka kaayo. Karon nga naa na kay kwarta, hilason ka na kaayo. Oo. Minsan na may misinterpret, pero pag once na anay kwarta, ang tao mabag-og yun. Tama ba? O mali ba ako? May pera ka o wala? O kung sa akin, kung may pera ako, hindi rin sabi ng partner ko, pag may pera ka, hindi ka rin yayaman kasi bigay ka na bigay. Kung makabigay, parang mayaman. Kaya mahirap pa rin. Maghihirap pa rin. Parang isusubo mo lang, ibibigay mo pa. Bitaw ka,

Kung wala ka sa kalisdana, naakas ka haruhay, daghan ka ay mugbar, daghan kay gigala. Tama ba? Tinuod kayo na katropa, no? Kung daghan ka kwarta, mura ka og artista. Parang ako lang ata ang walay kwarta, kaming pangakong kwarta, feeling ko mura na kog artista. Just sabi! Mahalaw dra. Basta ako, feeling ko or kog artista. Feeling ko lang. Bitaw. Ayaw mo paninood ba? Ayaw mo paninood! Cheche! Hil, alisin na nakaroon siya sa Pasian. Pasian, purok sa is Davao de Oro. Kumusta itong kapitan diha lang? Kumusta man nga ito ang pangkupras diha? Nakapakupras na ba ta? Kay, kuha tag driver's license. Lisod sad. Ngano wala pa mga kasakyanan nga four wheels. Wala pa mong kukuha driver's license call. Oo, kaya mong kuha na kong driver's license. Ato-ato lang niya. Ano ka drive man ka? Wala ka driver's license. Motor lang muna ka. Motor. Nabilang lang muna sa e-bike. Mas okay na mag-e-bike kasi wala driver's license. Pero mas better good na driver's license ka, tropa. Ayan. Yun lang po, sigwi-sigwi lang mga katropa, no? Kung ikaw nagbangutan sa imong mga anong karon, ayaw lang na siya i-dib-dib. Kahit tanan, lumalabay lang ka na katropa. Parang weather-weather lang. Habang may buhay, may pag-asa. Sabi! Bitaw. Sige, seriously. Okay, sa mga bago lang nagpaminaw karon sa atong paa barato. Barato ng kupras! Oo, barato daw ang kupras ka, tropa. Oo, mahal kayong mantika, barato kayo ang kupras. Oo, diri sa Davao, mahal kaayo ang butong. Oo, sa Bomorag, 45 ang isa ka buok. Pero dito, pag imong ipakilo, o makaingon sad kag. Sa laing nasad ka, tropa, ang pinakadato, ang farmer. Ang diri sa tua, diri sa Pilipinas, ang pinakapobre, ang mag-uuma. Nga nang ingon na naman? Oo, dili kini siya maayo. Seriously, bitaw. Tinood dyan na ka, tropa. Kung kinsa to'y mag-uuma, maugyo tayo naghikahos sa kinabuhi. Kung insa po to'y, kung kinsa po tong naada sa panggobyerno o pangurakot o mga dili mampuntanan mga politicians. Oo. Naba kay kailang nga mangurakutay? Oo. Pero pag ikaw, maning kamot ang yun ka siguro, no? Marang mupuyo lang kag beyond your means. Oo, ayaw pong puyo nga. Marang makinabuhi ka nga, marang sobra-sobra po sa imong kita. Oo. Kung ngayon mong kita, 100, mapuyo lang kag 40 ra imong gastuson ka, tropa. Oo. Ang saisinta ay savings. Oo. Palit ni mong insurance. Ayan. Kaya na-insurance ka rong ka, tropa, 25 lang ang adlaw. Insured na ang imong pamilya. Insured ka na og 1,000,000. Ay, ganahan ka na. Kailangan kayo ka, ana. Sige. O, hayahay ka ang mabilin. Sabi. Ayan. Sa tanan nga mga nagbangutan karon, ayaw kalimot nga na ay Santon Gold Coffee Mix nga kape. Oo, na ay glutathione og na ay collagen. Pag nainom na ni mo katropa, mawala ang imuhang mga fatigue, mental alertness, ma-alert ka katropa. Makapag-isip ka kung unsay maayong himuon. Kaya ayaw kalimot pag-inom sa atong Santon Gold Coffee Mix, ito lang ang kape na walang katulad. Parang ikaw lang, walang katulad. Ayan, kung ikaw karon, ang oras alas 8:37 na sa kagabion. Oo, duol-duol na po ka tropa nga medyo padulong na matulog. Sa tanang mga kalalakihan karon nga medyo luya na kaayo. Oo, luya ka na ba? Ayaw kalimot pag inom sa Turbo Capsule. 30 minutos before maglabing-labing. Okay po? Hi, Ma'am Jing! Maayong gabi.
Mayang gabi, eh, maayong gabi. God is good all the time. Yan talaga ang tagline.

kay ni Ma'am Jingpi Garrido sa Maharlika Village. Oo, ayan. Sige po, enjoy po na natin mga katropa ang mga music na para sa inyo. Oo, yung Killing Me Softly. Ah, Killing Me Softly. O, itong Island and the Stream. Sige, Island and the Stream. Ayan, sa ato ang ano, kay Katropang Chop, ang Island and the Stream. Ah, hindi ko makita dito. Sige.

0: Sige. Unsay chika ninyo karong mga orasa sa inyong mga kinabuhi? Anong kwento meron ka katropa? Lahat tayo may kwento. Anong kwento mo? Kwento mo nga? Oo. kwento mo dito. Babasahin natin doon yan kay, kay X-rated yan. Kay sa Babe Sabrina. Ayan. So, kay Babe Sabrina, no? Alas 2, hantod, alas 4, alas 3, anong iyahang, ano, iyang programa, sasabayan niyo po ang kanyang mga, ang kanyang programa katropa. Opo. Pwede kayong magpadala sulat tampo. O, kung gusto niyong himuan, o gama ang inyong mga kinabuhi. Ayan. Parang handumanan sa usakawit. O, diba sabi? Sige. Meron na tayong ano dyan? Oo. Ang susunod na, ikaw na bahala dyan. Opo, sige. Habang magbabalik pa po ako katropa, enjoy mo muna natin ang mga music natin katropa ha. Ma'am Jing Pigarido, hapit ko na ulahi. Hapit ka na ulahi, okay lang yan Ma'am Jing. Basta ang importante nakahabol ka. Ayan, sige, mga ibalik natin sa ating technical kay para magpa-music pa kay tayo ng mga gustong-gusto nyo marinig. Ayan, request. May request si, Decorated My Life by Kenny Roger. Decorated My Life. Meron tayo, no? Decorated My Life. Gustong-gusto ko yan talagang kanta ni Kenny Roger. Hindi si Kenny Roger ng ano ha, ng chicken. Meron? Sige po. Ayan, enjoy po natin ang request ni Ma'am Ching Pigarido, ang Decorated My Life by Kenny Roger.
1: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit, unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong tulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
6: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga sa Face and Don Blast Covemix, The Secret of Health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santon Plus Covemix ka na. Sa Santon Plus Covemix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Covemix, ang premium D3 Covemix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Covemix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Covemix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Covemix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Covemix.
6: Santon Plus Covemix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Covemix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
5: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Covemix o Premium D3 Covemix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
6: The Secret of Health.
5: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
2: Paklarek sana.
3: Exciting.
8: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan, I'm back. Ayan, decorated my life by Kenny Roger. Ayan, requested by Ma'am Jing Pigarido, ang ating top fan. Ayan, and of course, Sir Martin Navarez Magiran. Kumusta po, ma, sir? Ayan, maraming salamat sa inyong pag-uban-uban sa atong programa ng Tambayan sa Katropa, mga katropa. Ayan po. Time check is alas 8:49 na sa kagabion. Medyo kumusta na dira sa mga third district. Sa third district, lalo na dira sa Baganihan, Ipol, Buda, Tugnaw, Kaidhang Dapita. Lami nagigener magkadal-kadal. O, dapat ang inyong mga habol dira kayo pang winter good. Kay Paskang Tugnawa dia. Ayan. O, lami kayo na dira, no? Magkapitan, lalo na Santron Gold Coffee Mix. Ang inyong kape, mga katropa. Oh, parang ikaw lang, kape na walang katulad. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Sa ito ng mga nagbalak di ha, don't forget to drink your Turbo Capsule. Para may laban si Manay. Ayan, happy wife, happy life. Daganging salamat mga katropa, og sa samang takna. Magkita-kita na buta, ugma. Oo. Sa inyong hangtambayan, po with your sexy angel. Daghan kayo salamat and good night and happy Monday everyone. Opo, matulog kita nga na ipagpasalamat sa itong kasing-kasing. Bisag unsa pa man ang imong gipagdaanan, dadaan lang yan. Ayaw kabalaka, kay ang isa manggani kalanggam, wala nagtanong, wala gina sila po nagpugas, unsa ba? Oo, pero wala sila nagkabalaka. Kay nga no, ginapakaon sila. Kinsa nagapakaon sa ila, ha? Ang atong the source. Ang atong Ginoo. Diba? Ayaw kalimot nga ikaw more than that. Sobra pa ka sa hayop. Ikaw ang tao. Nga kawangis. Na walang katulad. Ayan. Dagan kayong salamat. Enjoy po natin ang ating music na Saving All My Love For You by Whitney Houston.

0: Как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Para maprotektahan ang imong makina. Unsa may akong gamiton, boss? Sulayi ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa,

0: ingin kita saking mimbar yo. Regine Velasquez with Dadalhin. Asa man ko ni mo dalaon, Vivi. Murag ganahan ko anong idea ba nga imo kong dalaon somewhere. Kanang murag mas nice siguro kung imo akong bitbiton karon sa kananan. Moraw ang kinang ako ang kahinaan, Vivi. Ang kahinaan po ng puso ni Cinderella ay pagkain lamang, baw. Ang pagkain. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa karong gabi, una ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban, ang inyohang Disney Princess nga gahinay-hinay lang kong istorya actually kay medyo nagkauli-ulian nang ako ang My Precious. Wala ka siya tantong ni Karat. No? Pero tungod sa katugnod ris panahon, marami ka nang ipang ubusip po. No? Excuse me po sa mga gakaon karong gabi una. May gabi once again sa mga katropa nato, mga bibi nato nga namin all over Visayas and Mindanao. Live usab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyohang Disney Princess. Visaya version, magkauban-uban ta ninyo, magkauban-uban. Mag-uban-uban ta ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Oh, kabalo ko nga medyo ang uban medyo busy pa, medyo nabaguhan sa imuhang adlaw karon. Murag, mura man siguro ganang. Unsa ba na nabay bag-o aning adlaw? No? Aside sa shine ay bag-o. Wala man siguro yung bag-o aning adlaw. Okay naman siguro light-light lang. Light-light. Na. No, okay. Karisay noon na manggani na si sa trabaho gay hilom-hilom lang. Oh. Stressful, no? Panindigan nyo yan. Okay, sa panahon karon, di na kita dapat magpili-pili og trabaho. Bikong unsa na lang yun ang, unsa yun ang trabaho nga available din ha. Nga kaya ragin kayo sa imong skills, sa imong knowledge, then go for it kay pait kay ang kalibutan. Maunang sa kapait sa kalibutan, magpili-pili ba karon og trabaho, nako, og ikaw po ang mabunutan anang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, good luck po sa imo. Mo nang dapat gidbi aron malayo kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon, managang kita. Saon man, inom ka og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Imuha ka na siyang isabay, 2 or 3 times a day. Ninud kay na siya bika magpalig-on gyud na siya sa imong immune system. Maskin pagka nang daghan na kay di nang sakit sa imong palibot, lig-on gihapon ka. Sa panahon karon, dili ka pwedeng magluya labi na kung ikaw ang nagbuhi sa imuhang pamilya. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa tanang pharmacies nationwide. Specifically diri sa Bukidnon, na akit ay available na sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy. We also have in Generica, nationwide na siya bi. And of course, pwede po kang musaka sa tong official radio station diri sa XFM Bukidnon. Kung naay magkora na sa imuha, o dapat nga naay tatak yes to health. Ooh! We are FDA approved and we are also halal certified. Kagahapon bi, wala ko nag-absent. Sabihin ko mo, absent ko gahapon na. Na ako gahapon. It's just that wala mi internet diri sa Bukidnon. Wala mi internet mo nang wala gid ko nakalay, pero nara ko gahapon o na nagduty ko eh. Ako mo absent. Ayhan ako mo absent kung dili na gid kaya kung una halimbawa nagkamang ko. Kaya di na dyan ko kadyutian na. Pero pagkaya pa sa kong lawas nga nagong dili. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. Taas ato eh. Ang atong Sir Vivi question karang gabi una, hatid ka na ito sa L.A. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po pang intern. Or guilty la, di ko katanao straight sa yung mga mata, meaning guilty na siya. Whenever you are communicating with someone, dapat kinahanglan dyan nga, dapat na kinahanglan pa gani. No? Dapat should nga ginatan-on mo siya straight sa iyang mga mata para makita niya ang imong sinseridad. Oh. 'Di ba? Tung isang adlaw na ako'y gihusay, digid ka tan-on sa kong mga mata. Very guilty. Sa inyong komento karong gabi una, pwede mo nga mag-text sa tuwa ang official hotline number 0945-443-5869. Pwede po sa tuwa ang mga live karong gabi una. XFM Bukid Noon, palihog ko po follow, po like, po share biya. Ooh! Makita niyo kung kaanyag diha. Char! Junlin Ryan, thank you! Pitpit Digal, thank you so much po sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Mami Jacqueline Labis, na ako gahapon, mi, wala lang internet. But I was here yesterday, up until 11 gahapon. Randy Bakumo, may gabi po, sa Palawan, Puerto. Hi, Pod, may gabi, oh, wala, diyo ko lang absent gabi, Mami. Happy, happy, happy birthday kay Mami Josefina Tinambunan.
1: Happy birthday!
0: I wish you more birthdays to come. I wish you all the best in the world. Hello po sa imuhang family nga naakaroon diha sa Maylan Tapan, Bukidnon. Akong manghod, si Eljane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi, manghod. Thank you kayo sa imuhang pagsilip sa live for me, ha? Si Kuya Lem ng Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. May gabi, iya.
1: Thank you!
0: Oh, wala daw biyaay. Kamuram mamiya. Wala biyaay nga ng mamiya man. Wala biyaay. Antusin na na yung batasan kay nanana diha. Wala biyaay. Monski, anin yon, Kuerpo?
1: Thank you!
0: May gabi diha sa imuha, Mons. Naulian na gid ang internet bitaw. Naulian na gid ang internet for some reason kagahapon bitaw. Maski yun saon na ginako. Nag-try na ganimi yung data kagahapon. Wala yun. Sorry kay mami ha. Usually kapag kawala ko sa Facebook page, pwede po kunin mo nga, pwede po nimong i-download ang atong application sa Play Store or sa, yeah, Play Store, i-search lang ang XFM Network Philippines. Pwede mong makadungog sa to ang programa ha, sa tibuok kalibutan. Kung dili ko nyo makitan sa live, madungog ra ko ninyo sa radyo. Bitaw niyo mga reaction karong gabi una ha. Mga ilhanan nga guilty siya sa imo. Murag diba, isa sa mga ilhanan ako nga guilty ko sa kastao sa kataos imo ha. Ligi na mong tanaw straight sa mga mata. No? Whenever na siya mga explanations directly sa imuha, dili kina siya katanaw sa imuha mga mata. Kanang murag na siya, kanang na siya ginatago or unsa ba din ha. Basta kay, isa na siya sa mga ilhanan. Pero kung na may mga komento din ha, akarang bi ma-appreciate kay nako, pwede ko ninyo nga i-text once again sa 0945-443-5869 kung naamoy, aside sa kanang dili katutok sa mga mata, unsa pa ba'y laing ilhanan na guilty ang usa ka tawo sa imuha? Sa relasyon! Gani? Mailhan na nimo nga imong partner guilty sa imo na siguro nagibuhat ng mga kababalaghan. It's either nangita naglaing-laing sayal or laing pantalon. Matinga na lang ka, ana, kay sweet na kay nakalit sa imo. Sweet kay na siya, matingala ka kay. Sa unang panahon, dili mo gini-sweet akong partner sa kuha. Di mo gini-sweet akong bana sa kuha. Di mo gini-sweet akong asawa sa kuha. Unsay na ah. Diba? Nakatry na ba mo, ana? Ka na mo nabaguhan mo ba nga? Ala, nagpanghatag na lagi niya siya buwak. Ala, gilutuan na kunyag pa ni hapon. Pamaho pa ni Wadto. Hala! Hala, yun! Diba? Kano mga nahaka pa ni bagugod ng mga action sa imong partner ng... Magnailahi saya. Unsa mo nakaon? Moro ba dayon ang pangutan na nga? Nakaon ka guan? Ba? Mao na siya bi ko mo na nga matingala ka kung matingala gani ka nga. Ay no, usab lagi niya kung partner mo nagi something sa kung partner. Mang spy na ta. Ha? Mang spy na ta kay basig nanay something ana. Hindi mo lang alam. Wala di limon.
2: You're road.
0: I'm not road. I'm not road. Charus. Hindi ko road. It's just that realidad, manggod na siya. Asa naman po ka nakapunit, anak Cinderella? Kaagi. Kaagi ko, anak sa unang kanang. Tingala na lang ka kay sweet. Sweet na siya kalit sa imo. Matingala na lang ka kanang ginabuhat na niya ang tanan-tanan para dili ka mawala para magstay ka lang. Ouch! Diba? Oh, buhatin na niya tanan-tanan para dili ni mo siya masakpan. Tingala lang ka, murimit na siya dinago ng kwarta. Oh, ba? Sana all. Kuya, ugid kayo eh. Text na ha, 0945-443-5869. Naka-download na, dili man madungog kung walay internet ninyo sa station ng... Ay, tama, correct. Sorry. Tama, Demino. Sorry, Kaimi. Karoon pa ko ka-realize, anak, Mino. Unsa di ay ko, I'm so floating right now. Siya naman eh. Pero bitaw ha, oh. Hi, Kang Alan Arellano. Diya sa may kan Inas Montosuerte. Carmen Bohol, si Gemma Pailanan, o kang Ricardo Pailanan from Cantigbian Bohol, kang Merlin Baynosa, Inot Belista.
1: Thank you!
0: May gabi po, thank you kayo ha sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Di halang mayong panghawa din ha, kaya una ako'y nabalitaan nga naano po yung usa ka mag-asawa nga sige og away kay wala na daw panahon ang iyang partners. Ya, hala! Nako, dili kina siya pwede, baby. Kinahanglan dyan na inyo ng solusyonan. Kay basig unya, oray, o ganang, di na kadoon sa iyong partner, kasi gigi kapoy na kapermanente, di na siya dapat rason. No? Dapat dili na magkapoy-kapoy, labi na pag-abot sa ito ang mga partner, kay, na, overthinker ba yung mga babae? Kami mga babae, mabikil may gamay, bungkag dako. Na? Monang, bikil gamay, bungkag dako. Na all. Realidad to siya. Gawing bikil, away dako. Kinahanglan ang sikreto gyud nga imuhang mabuhat para mabalik nimo ang feeling sa imong partner sa imuha. Is honest ka, tapos na jud kay transparency. Kung na kay sala, sulti gyud kas iya ha. Pero kung sala gani na nga ng babae ka or ng lalaki ka Ginoo ko Lord. Layas dito. Kaya gusto ako akang balay nag-ingon, anak, diigid ko musugot, anak, B. Pero, kung kusog ang ato ang problema, simple ragyod ang tupag-ana. Turbo Man Enhancer. Kinatong Turbo Man Enhancer, B, mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Tag 85 pesos lamang po. Grabe ka barato, B. Grabe ka barato. Oh, dilis, wala kay rason. Ngumingon ka nga, di ka kapalit, di ka ka-afford tungod kay barato lang igayo. 85 pesos lang, ma-enjoy na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gyud ang dapat manggahi. Sa mga kababaihan or mga kalalakihan nga dili ka anak, perfect kayo ang Turbo Man Enhancer tungod kay sa mga kalalakihan magdugang kini og sperm count. Unang kung kaluyahon ang problema, isaragid ang ato ang solusyon. Ayaw kalimot sa pagpalit sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Man Enhancer.
2: Turbo User, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan ka, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
2: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: tigab nga lahi na manigding og smakina. Bagko manunta ni gasolina, malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa akong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: nang sa day ko, takar mo ko giyaw-yaw. Ay, tuwa. Saha, isuran ni ka nang kuanoy, ka nang dita makapangandam ba, ka nang mo, takapanudlay. Sa day ka day. Balik ta sa tang programa karong gabi unang putahe sa gabi. Siyempre nga to ang programa gipaluyuhan sa Mommy's Child Maternity Clinic. And of course, sa iyo kalimot sa iyo kagabion karon samtang namino ka sa mga ninod kay nga mga musika. Mas maayo nga magtimpla ka sa tuang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Perfect kay na siya ang kape para sa imuha o sa imuhang pamilya. Ilabi na kung ikaw pang gabi ang duty yan, hindi mo nga, nagmatapat, magmatagid ko, dapat tinigid ko magtulog-tulog kay. Basta pagmata na ako, wala na niya akong ipangbantayan. Kinahanglan ng imuha, yun na siyang bantayan, kinahanglan nga alert ka at all times. Kung magkapi na lang man gani ka, kanang kapi nga aside sa magkapi na ka, matambal ang pagigkasi mo mga balatian. Available na po nga ito ang Santan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Makapaputi, yun na siya yung makapahayag sa imong pamanit. Naaki na siya available sa Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Manghatag-tag ko, Anbi, wait lang ha. Mingaw na ko, ani manghatag. Marag wala magulo kong sparring partner ko ron. Ay, para karong gabi una, biha. Kabalo ko nga gimingaw na mo, ani. Come on! Welcome po sa tuang putahing egg scrambled egg. Kung asa tagaan mo at tagaan minimo. Wikad, buhatag mi sa imuha og mga scrambled letters sa tuang screen karong gabi una. Kung naa ka karon sa Facebook Live, makita nimo ang mga scrambled letters. Simple lang yun kay mohang buhaton, bi imuha lang tagnaan kung unsa nang mga nakasulat diha sa atuang Facebook screen. Para po sa mga namino karon silang tagsatag sa mga radyo, pwede kay mo nga mutag na bi inyong buhaton lang, mag-create mo og words out from 34 letters. 34 letters. Charot. Pero magka na kuan. Bibi Jopper, mo ko sa text line, B. Kay basic na anay ni tag na din ha. Ang ato ang jackpot prize for tonight. Hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. It is now 250 pesos. Woohoo! Dako-dako na ni. Oh. 250 pesos na po ang ato ang jackpot prize. Hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Dapat na ano ka, makatagna ka ni kay may na lang na kay pang-load sa imong bebe. Ba? Sige. Atong number 1 sige na 0945-443-5869. Kung ganahan ka nga mutagna, pwede ka pang mutagna up until alas 10 po sa kagabion karong gabi una. Hello sa kong girlfriend nga si Martha sa Tagadigo siya na greet from Andy ng Jensen. Thank you! Salamat kay Andy. Hi kay Armand ng Bohol. Hi po kang kisani? Amo ba? Sige, magandang gabi. Aba. Miss na kita. Miss na miss ka dyan. Ngano sa'yo magkayo mo manawag karong gabi una, B? Unsa may naas at mong kagabi yun nga sa'yo magkayo mo nanawag, hindi pa manting tawag ron. Ha? Dabi, ito nang testingan ng tubag, B, kipasig manluod ni. Dabi. Ay, hala, gidiklay. Sorry. Tawag balik ko. Anong nanawag ba mo? Unsa may naas karon nga, unya pa man unta ta mag-entertain og tawag. Sige na lang. May gabi po, mga yuunta ko ka-textmate ka ng dili pilian kay dili pod ko pilian. O yan na ako i-announce mong number kung imuhang i-identify. Imuhang i-specify diha kung lucky ba ka or bae. Marag diha, ma-announce yun ako ng imuhang number. Biya, tangin ninyo niya, taod-taod ang ato ang laa. Dili live, wala man si Double B. At tangin ninyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession. Ay, nako, lahi ni nga istorya, B, kay murag mga kinabuhing seloso and selosa ni. No? Nakasuway na baka na makapartner ka nga, grabe ka seloso or grabe ka selosa. Ay, Ginoo ko. Murag natuok. Mga ingon ana. Hi kay Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you.
0: Salamat kay si Charlene, may gabi si Pitpit Digal, may gabi ipod. Ana si Rani Bakumo, request ako nang miss na kita. Si try na to ha. Si Alan Arellano, may gabi ipo. Request ako ma'am ka ng salawahan. Salawahan. Salawahan daw B. Kasi may salawahan nga mag-request mo ingon ana ang kanta broken, ha? Broken mo. Kasi ka naman kung mag-request yung mga kanta nga igunaan na ka na kung labi na ka ng kahit gaano kalaki. Ano ang kanta? Murag grabe nga desperate moves kayo bang murag dilit mo maingon-ingon nga gakasakitan na di ay ka. Charot. Pero bitabi ha, sa kasakaling nga murag bugat na ginagimuhang dugahan diha, di na ginimu ma wala na kayo mapagawasan sa mga hininakit, pwede ko niyong i-message ito ang official Facebook page. I-search lang po ang XFM Bukid nun. Tapos mag-message ka sa kwa care of Cinderella. Pwede gid kayo nga ako na maghatag o ka ng kinabuhi sa imuhang kinabuhi. No? Again, i-message lang ko. Pwede po sa ito ang number 0945-443-5869. At tangin ninyo once again ang ato ang Rated SPG nga programa karon taod-taod. Sa pagbalik po sa ito ang programa ang Putahe sa Gabi. Manungog gihapon ninyo ha sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, inyong ha usap madungog sa itong official radio stations sa Radyo Amigo. Mabalik po ang inyong hanggang ni Princess Unya taod-taod. Ay mo pang hawa. Plastar na mo diha, timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix kay magsugod na taod-taod ang atoang gipaabot sa tanan. Ang ato ang Putahe Confession sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sampaka anak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ate ko, iskunta.
7: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa. Putang na mesa.
7: Uy. Ay mo vitamins, nakainom na ka?
6: Saton, pati na siya, hala, himot ko!
7: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Tin na, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom!
7: Next time, ayaw gid kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, unsay na adik to?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala gyot?
10: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
11: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun ay! Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save!
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
15: Oras!
14: Plus, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Mga katropa, excited!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Kaga ko lasing, busot isip ko, ikaw pare!
0: Kalibog!
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinawa! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink!
5: I like pink too!
4: Pwede nga masin?
5: Pwede!
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang mga hinanakit. Sa mga ginahan, gihapon magpahabol sa ilahang mga confessions diha. Pwede rin kayo biinyo akong i-message itong official Facebook pages, XFM Bukidnon. Reminders lamang po sa mga katropa nato nga namino karol over Visayas and Mindanao. Ang atong programang Putahe Confession is rated SPG. Mga yumi sa mga ginikanan nga naminaw karon o kauban ng inyong mga anak na kamuna lang usa ang guide kaya wala man ko diha para ma-explain sa ilaha usa-usa kung sa mga angay nga buhaton. Meanwhile, timplahan ng imuhang Santon Gold Coffee Mix tungod kay magsugod na ang ato ang rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
2: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kini nga wa, haslang jawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Untruga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Chin Chin. Pirmiro, Cinderella. Kiligon kay ko sa kong uyab. Kalang tipo nga grabe siya kaklingi. Grabe siya kakulit. Grabe siya kasweet. Dili siya seloso, Cinderella. Dili po siya higpit nga pagkalalaki. Ang gusto ragid niya, kung asa ko, dito siya. Masing dili siya invited sa mga lakaw nako, sa lakaw sa kong mga higala, magkuyog-kuyog na siya o willing kayo na siya nga maghulat sa kuha sa gawas para sabay minga mo uli. Abigid na ko, Cinderella, sa una. Grabe lang gid kaay na siya ka-sweet. Sa pagdugay sa panahon, Cinderella, napansin na ko nga murag sakuan na lang gatuyok ang iyang kalibutan. Wala na siya sarili nga lakaw. Di na po siya makipagkita sa iyong mga friends. Like, literal nga ako lang ang iyang gusto kabanding. Kapag naa siya free time, automatic yun, Cinderella, nga ako ang iyang pangitaon. Usahay, Cinderella, muhang ko nga gusto ko nga mugawas kauban ng ako mga friends. Pero marag maglisod siya og sabot, Cinderella. Kaya ang gusto gid niya, makuyog siya sa amo. Niabot sa point po, Cinderella, nga nag-resign siya sa iyang trabahuan aron makauban lang ko niya sa kong opisina. Kabalo siya kung unsa kagamay ang amuang sweldo, pero nag-apply gid siya sa kuang kumpanya. Ang iyang rason, para daw kuno sabay minga mag-lunch, sabay minga mag-uli sa usa ka adlaw, or adlaw-adlaw. Hangtod sa nabalaan ako ang kamatuuran, Cinderella. Nigdako dai siya, or nagdako, nga halos siya lang gid usa kay OFW ang iyang pamilya. Ang iyang kauban sa balay, iyaha lang yung lola. Ang first girlfriend daw niya, gibiyaan daw siya og nahimo daw silang LDR. Sukad ni Edo, Cinderella, mahadlok na daw siya nga mabiyaan. Ang gusto daw niya, permiti lang gid daw nga magguyog sa usag-usa. Hangtod sa nananghid ko sa iya, Cinderella, nga mag-overnight trip mi sa akong mga college friends. Okay lang sa iya ha. Pero pag abot na mo sa hotel, Cinderella, nabalaan ako nga nag-book po di siya og kwarto kung sa asa nga hotel kami nagdayon. Wala siya nag-join sa mong tapok-tapok, Cinderella. Dili po siya nag-apil-apil kung naami mga inistoryahanay. Pero dito siya sa unahan naglingkod, like literal nga murag bodyguard sa ako. Cinderella, wala ako'y doubt. Love na ko akong uyab. Kakasabot ko sa iyahang mga panghuna-huna. Nasabtan na ako ang iyang kaagi. Pero ga-worry ko, Cinderella, kung malipay pa ba ko sa kong mga nakita karon. Kaysa kadugayan, toxic na kaayo siya. Unhealthy na siya para sa kuha. Kay feeling na ako, wala na siya nag-grow tungod lang sa ako. Cinderella, sa ingon ani nga sitwasyon, grabe lang maginay ang pagmahal sa kuha or maona gid ni ang iyang batasan. Unsa ang kanako pag-prevent? Anong iyang ginapakita sa ako karon? Daw murag kakahadlok ko. Daw murag kaatrason ako. Para sa Putahe Confession, Chin Chin.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Yung Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanong mo kay si Ring doon, na testingan daw. No? I-try na ko, inom na.
2: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
1: Ma-state ako sa kasimana mo,
2: take one, ha.
1: Sa isa lang, ganito.
2: Nga, usaka bulan.
1: Ito may mga kumbukol.
2: Na ako'y sis ba una, gamay kayo, munggos lang.
1: Ito, nagkadako na siya, maragulin.
2: Ito, gamay po,
1: naayod dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Mubag na ako sa likod, mga na ako sa akong lagay na ko
1: kaning produkto sa Yes Oil na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si Jun, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma.
10: Kuha.
9: Try Seven Plus Herbal Soap.
10: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Stong, tagpilay niyong gasolina.
12: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pana na to.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: ko na lang. No, ba't di mo pagbigyan daw ang ihang pag... Susuy? Sugta na siguro na. Oy, kihapit na biya December. May nilang na yung maghatag sa imo kuan. Kanang maayohon sa December, ha? Dapat magpapasko na may jowa. Lisod kayo magpasko nga walay uyab. Lisod kayo mag New Year nga walay uyab. Walay inspiration. Walay kuan. Wala kay kauban nga magpabuto. Wala kay kauban nga mag-observe og fireworks. Bita, bibalik kita sa itong programa. Karong gabi una ang Putahe Confession. Kaagi po ni Chin Chin. Ha? O walay mag-my day sa imo. Charus! Dapat gani kapag kaagi na my day ka, dapat gani nga kapag libre mo sa amo. Bakit gi-my day man mo? O kung kami ang i-my day, o mang libre good put me. Lang, sabot-sabot. Oy? Kisa dito ang ginapadunggan ani. Anak na lang no. Pero bitaw biha atong balikan ng istorya po ni Chin Chin karong gabi una kung asa murag na siya'y super obsessive na obsessed na boyfriend. Kasaway na ba mo ana? Bihin na kasaway ko ana. Sa unang panahon kaya nang obsessed kayo siya sa kuwa murag guwapa. Guwapa oy. Ano ka? Obsessed kayo sa kuwa like dili na ko dili jug ko musugot nga umot nga nagkauyab yad to. No. Da kung pangutana kayo na siya sa kuwa nga nagkauyab yad to. Kanang ala? Ma-remember na ko ang pamugos gid sa ko atong panahon na like. Ma-remember na ko kung ginaunsa niya pagbuak among bintana o oh, obsessed kay siya. Ginabuak na niya among bintana, ginatanggal niya ang mga jealousy kay for the sake lang na makaistorya ko niya. Ni ako kay makulbaan ko pertigid na kong dagan sa hadlo kay na maingon ana. Nakasaway na ko ana. Kwan ko third year college ko. Taga-chibong ko ang lucky. Hindi na ako magsaba kay Maraga. Gapaminaw, betos tibong ko. Hello, good evening, princess. Hello, Kang Mosh. Happy listening sa Valencia, Bukidnon. Aba, may mga pa-mosh-mosh na mo, ha?
1: Baka akong ka!
0: Mami, di ha? May mga pa-mosh-mosh. Mosh yung tawagan? No, loy, mosh. Bantay, bitaw, mag-abot sa panahon, magtinungluhay na mo, ha? Ang tambag na ho kang Chin Chin, Baby Cinderella ka lang mag-istorya sa lang duha nga dili ko kanunay magkuyog ang iyang uyab. Pero kung dili mo sugot, magpakasal na lang sila sa simbahan. Agoy. Raga, okay po ni mo arma na. Ano problema na gainuon siya kay grabe kay obsessed ang iyahang uyab sa iyaha. Pakasal naman inuon. Ingon na ani B, ako kay... No, ninutman paminawan nga naay usa ka laki nga. Or nahiyo sa kababae nga obsessed kay sa imo. Pero, marag too much na po kayo. Ooh! Hi, greet na ako kong special someone nga si Divine Plaza ng Cebu. Si Rick Dennis Valencia. Okay. Okay. Lugar ka mong duha, ha? Yun ang... Maglahit agad mong duha ba? Ginasulo na gin... Alin mo, diri, bi? Bantay bitong kung di mo pagka nang magkita mo diri sa bukid nun or somewhere else. Dapat sa bukid nun, kaya para magkakuyog-kuyog. Tapos uyaon lagi ni si Cinderella ay. Sige lang. Kung magkita mo puhan-puhan diri sa bukid nun, dapat nga naagyog ko, ha? O dapat na chapiron. Kaya sure, jug ko, ano, pag mag-date-date mong duha, di nagin mo kakaon og tarong kayo. Siyempre, mga istoryahan, di magin mo blindfold. So, kung gusto ninyo og tighipo sa inyong kananan, tigbugaw sa mga langaw, available good ko. Ingin ako kay mag-leave ko. Tiyan, yeah, I'm in divide. Kung nangita mo din, habi, og chapiron sa inyong mga kadate, na kanang kusog mo kaon, dili maulaw, please! Ingin ko. Kaya available lang gid ko permanente. Naragid ko permanente ka ng permanente ko ko present maski asa ko ninyo ibutang. Okay, ragid na asa ko. Charat! Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw, dili ko nyo i-invite, ha? Bantay bitaw. Pero bitaw, atong balikan ng imuhang istorya, Chin, kanang ako, Chin, sa ko ang personal thoughts, sa ko ang personal po na opinion, I've been to that kind of situation, like, grabe ka obsessed ang laki sa ko ang haba ng hair. Pero seryoso, lisod ka ng ingon na Shane because you will never have a peace of mind. Kaya nga naman, naamanggutay ka na mura gitawag na fear ba? Mahadlok mangguta, di ba? Marcy Magali. Mahadlok ta na ka lang halimbawa na ay magduol-duol sa imuha niya. Di siya ganahan. So, basig ihang ko, lataho, ningon na. Lisod manggut pag obsession ang magkuan mang ibabaw sa usaka mag, usaka, sa usaka mag-partner kay. I think, na I love, pero murag mang ibabaw gid ang obsession na that is something na very alarming. Kay no, what if dili mo mahatag ang iyang expectations, di ba? Delikado gid ka ayo bi. Chin, if sure pud ka sa iyaha, Chin, ang tinuod mang gud ang gugma, Chin, is walay ingon ana. Ang tinuod na gugma is maskin asa ka na ay pagsalig sa usag-usa, maskin pag mag-text ka, mag-video call mong duha, unsa ba yung mode of communication, maskin pag wala na siya, Chin, kapag ka naamoy salig sa usag-usa, dili ninyo kailangan na maging obsessed sa mga ingon ana. Kung wala siya, kung ingana siya, obsessed kaya siya, ang kanang halos kasunod-sunod na siya, apply siya sa imuhang trabahuan, kanang, kuna na siya, Chin, eh, moreover, hindi siya mura, overprotective na gin kaya na siya sa imuha, and that is something na delikado, no? Pero wala may magdugay kay laing batasan, hapit na ang Pasko. Oh. Si Arman ba kay? O lagi, hapit ng Pasko. Pero bitaw, Chin, if you want a peace of mind, Chin, bulagi na lang na, Chin, wait, agad. Sorry, ha, pero nag-lucky di ha. Maling yun, ano, hadlok, manggod ka, ay, no, ikaw nang obsessed kay sa imo, ha. Ako sa tinood lang, gusto gina ako, kung halimbawa, maabot ang panahon na ay lucky nga masags kong life. Kunya, no, makagraduate na kong master, ala. Kaya naman akong edad. Tulad. Sana sakali nga, ingon na, dili ko ganahan anong obsessed rapod kaysa ko, mura man sa tagbuat. Taas ang ikog, uy. Ang tinuod nga magmahal, naigi yung pagsalig sa imo, ha. Musalig yun siya, maskin asa ka, maskin unsa pa yung buhaton, musalig yun na siya sa imo, ha. Diba, architect, engineer, Eric Becerra? Thank you! Diba, kung love niyo yung usag-usa, naging mo yung pagsalig po sa usag-usa, hindi ninyo kailangan na mag-ikog-ikog, hindi mo kailangan mag-resign sa imong gitrabahoan for the sake lang na makatrabaho po ka sa iyahang same. Murag, hindi ninyo kailangan na maging same workplace para i-prove ninyo sa usag-usa nga love ninyo po ng usag-usa. Okay, that's the, ano naman eh, ibang-ibang level na din ang istorya yung mga ingon-ana, manggot. No? Wala siya salig sa imo, Chin. Wala, honestly, wala siya salig sa imuha. Kaya kung nalang siya salig sa imuha, dili niya kailangan mag-resign sa iyang trabahuan. Dili niya kailangan na kada hapon sunduon ka, o inuon, routine mo na. Dili po niya kailangan, Chin, nga, kuan ka ng magkuyog-kuyog siya kung na may mga outing, na may mga team building. Dili niya kailangan na mag-book o same na hotel, o lahi-lahi lang o room, para lang, just to be with you, kanang lahiraman, uy. Scary ka, ayos siya. Chin. Mata-mata di ha, Zay. Kay murag. Lahirag yun ni Zay. Ha? Dili na lang ko. Dili na lang ko. Tas ani. Oh, kay si Mami Jacqueline matulog na. Mami Jacqueline labis matulog na gini siya. Bito, mi. May gabi idea sa imo, mi. Kanang kuan, Chin. This will never give you a peace of mind. If na kay doubts, especially murag kulba na kaayo, feel free to go out and feel free to let the person go. Kaya I know na naay someone na mas deserving na kanang naagin mo yung peace of mind together. Kasi ang tinuod mo na gugma, B, dili mo dapat mahadlok sa usag-usa. Ang tinuod na gugma is peace of mind and having the calmness in your heart. Wala naman tayo igong oras, B. Oy, salamat kasi yung pag-stay with us ha, for a couple of hours. Salamat. Magkuyog-kuyog kita, ugma, sa sasamang oras. Alas 9 hangtod alas 11 gihapon. Sa ngalan namang po sa tuang Tibuok Puwersa sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Exciting morning.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana.
0: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Lina at Inilio, maayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Maayo na kung tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko sa Santone Plus.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
0: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
0: Opa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion og heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santone. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kadayawan, facts and trivia.
6: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang Tribal Festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity na Apo Duwaling na nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga Kadayawan sa Davao.
7: Kadayawan!
8: Kada-kada!
7: Kadayawan!
8: Kada-kada!
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Anna!
10: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkog o ay blood man ko sa high tagyod, matabati ko lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold. Nga, gato marhalaan na akong lula. Ito ni Tarik ko, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap o blakas tab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkog o lipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Zaton Plus Gold. Basin pareha na ako, maangay sa mga ni. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
4: Zaton Plus Gold, tapak yes to health. Zaton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zaton Plus Coffee Mix kamo.
3: Zaton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom mag premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
14: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso. Clarex, Anna?
2: Exciting!
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
16: M2C Graphics Davao.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
17: Kadayawan, facts and trivia.
4: Laing main highlight sa Kadayawan Festival mao ang indak-indak sa kadalanan o sa Kinika Street Dancing Competition dungan sa colorful, unique ug extravagant festival costumes sa mga participants. Sama kini sa usa ka grand celebration sa kadalanan kung asa madunggan ang heart-pounding drum beats ug musika gikan sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao.

0: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: XFM 9.1 DJ Enjoy Art on XFM.
2: Exciting morning!
4: Exciting morning!

0: DJ Edge Boy Art on XFM. Exciting morning. XFM
1: 9.1. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka, tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Alan Abay sa XFM Davao.
3: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuoran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
5: Exciting.
4: Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan. Ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
8: Exciting!
2: Exciting!

0: 3 GSIS High in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy.

0: Budayawan, facts and trivia. Facts and trivia.
1: Dekada 70, ilalom kang Davao City Mayor Elias Lopez sa dihang nasugdan ang tribal festival na nag-feature sa mga lumad o Muslim tribes sa Davao City na nagpakita sa mga sayaw o ritual sa pagpasalamat. Pag-abot sa tunga-tunga sa dekada 80, gimugna sa city government ang programang gitawag na Unlad Proyekto Davao nga ang tumong ang pag-iusa sa mga Davaoenos human sa martial law era o gitawag ang festivity nga Apo Duwaling nga nagikan sa tulo ka mga royalties na sikat ang Davao, ang Mount Apo, Durian o Waling-Waling. Tuig 1988, sa dihang i-rename ni Mayor Rodrigo Duterte ang festival nga kadayawan sa Davao.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Oras nga katropa, alas 6:43 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Sie man muss so not.
1: Bullseye!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Kumusta mos, mi amigos y amigas? Welcome, mga parikoy, mga parikay, mga kajot hakay. Huwag na, hindi mo sunod sa kuang kamot, rin. Ayan!
1: Bullseye!
0: Let's go! Nanungog ning batang gagmatoy dire.
1: Good morning.
0: Welcome mga katropa sa ito nga programa nga Bullseye. Siyempre mga katropa, dili kompleto nga ito ang Bullseye program. Kung wala rin ito ang pangpakalma, pangpagana, Ariel. Mga katropa, nga ito ang giinom karon ang Premium D3. Muna ang kape na naka-vitamin D3 ka pa mga katropa. Alang ni sa mga trabahuso kayo o niya kulang o kanagaling ehersisyo, hindi na makaunat-unat sila nga panglawas mga katropa, kadalisan na po trabaho, dugay pa dyan matulog, ala, mag-recover ka o gadalisan mo hang lawas, unat-unat gamay, kape-kape o dili kay ginagmay kung dili kanunay. Ang Premium D3 mga katropa, ingon ani ang sinuyupan sa bugnaw na, no? Nanam! Murag nakaino mga katropa o kanaganing tinula.
1: Good morning!
0: Alam na bayis po mga katropa, managlawig ta sa tuwa nga oras karong mga panahon ha. Adlaw kita karon nga Martes, pagkadali yun sa tuwa nga adlaw karon ha. Martes na dayon mga katropa ha. Ugma, Miyerkules na dayon. Onya, September na dayon. Ang simod ni Jose Marichan, idungaw na rabag sugod.
2: Pinawa!
0: Dili makompleto kung wala ito ang sparring partner, mga katropa. Atong i-welcome. Good morning, Briggs.
1: Good morning,
0: Flores. Good morning.
3: Good morning, katropang Alan. Good morning sa itong mga tigpaminaw, suking tigpaminaw sa radio sa 89.1 XFM Davao. O sa itong, of course, mga tigpaminaw o mga viewers na to. Sa ito ang Facebook live streaming broadcast, may buntag ka na itong tanan mga katropag. Welcome sa itong panaguban sa programang
1: Bullseye!
0: Oga, siyempre mga katropa, nga ito ang mga suki na ito diha nga tiga pamalbal. Hindi mga katropa sa ito ang social media. Like, share, and follow sa ito ang sibihanan sa XFM Davao, mga katropa. Davao Katropa Digital. Unya mga katropa, sa ito ang mga nagamati po karon sa 89.1. Dunatay! Pa raffle unya mga katropa, dili ni pa raffle pa unahan ig tawag mga katropa kay buotan mi karon kay Nana Jutay kape malingin ang Santon Plus coffee mix mga katropa ni abot na walay ko ano walay premium D3 no ang available diri karon mga katropa ang Santon Plus coffee mix. Mas nindot ti mga katropa gumikan ang ato ang Santon Plus coffee mix ug ang Santon Gold coffee mix mga katropa. Mo ni mga giingon ato mga katropa, isa sa mga among ipasigarbo gumikan lagi sa mga ingredients ani mga tropa nga gikinahanglan gyud sa tuwang lawas. Like for example ang Santon Gold coffee mix. Feeling drained at work, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang mga sangkap sa Santon Gold coffee mix mga tropa, packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, og collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day. Unya nga to ang clinic mga katropa, si Doc CJ Nidroda, available siya karong adlaw Martes. And then ang clinic naimutan kini sa Kawayan Atbang sa Kawayan Drive sa Cellpool Building, GSI Heights mga katropa ning atong Dagres sa Davao. Di alam na sa daan nga Bantay Bata 163 building na demolish na. At bang sa Kawayan Drive mga katropa, syempre nadira ang dako kayo nga karatula sa Y2H mga katropa. O mind us mga people, mga my friends ha. At least na-educate na nga itong mga katilingban. Ingon sila sir, nagkapalit na gumi o tinuod nga ginama gikan sa Yes to Health Incorporated. Kaya nga mo ang produkto, ang among sachet nga napalit, kaya nga bante sachet naman, naadyo tatak Y2H. Wow, muna palakpakan ta mo, ha? At least naka-learn na gid mo. Para dili mo mailad mga katropa kay sayang kayo. Mahal ra ba kay na inyong gipalit mga katropa nya why dito alibyo? Dili maghatag og kanang ganing kahimsog kabaskog sa tong lawas mga katropa. Mo na ginaingon nga basig tagtuo rin yung nakasanton mo apan yung gitake mga tropa santan di ay mo na diha lison na hang ni to ang kwandre para kaninya it takes 0.004 seconds una mutingog.
1: Good morning.
0: Good morning mga tropa, ug siyempre sa tuwa nga paglawig ato sa unahan, inyohan mga mensahe ato ning basahon mga tropa kay daghang tagtagan ug pagtagad sa tuwa mga balita ug impormasyon. Ato nang sugdan mga tropa dun natay oras na sa mga pagbuhagay sa tuwa mga balita karong adlaw. Atong unahan mga tropa ato mga headlines ni mga orasa.
1: Headlines.
0: Katropang Briggs, take it away!
3: Tinigkaroon sa itong mga headlines nga itong hatagan o pagtagad mga katropa sa mga panghitabusulod sa Milabay nga mainuras. Labi na, dinigkaroon sa tuang palibot o dinigkaroon sa tuang dakbayan sa Davao. Mayroon man sa tuang nasod sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Gumikan kay kagabi, doon ay linog ang hitabo dito na pita sa...
0: Oh, nasod sa
3: Colombia.
0: Colombia.
3: Ngadin na 7.4 nga magnitude nga linog sa una natong posting isa 7.1 no.
0: Oh.
3: About lately ito, 7.4 ang linog nga nahitabo dito sa Colombia. Din na una dunay duha no, pero sa report diha sa mga media outlets dito na pita sa Colombia, niabot na kini og kapin sa 20 ka matao ang nangamatay.
0: Hello, ipod.
3: Nanghugnon ang mga building dito katupang alan og mga mga kaigsoonan dito na pita sa may Colombia. Sa dugang pambahin din karon sa itong mga balitang atong hatagan o pagtagad mga kaigsoonan, una din karon sa itong mga balitang lokal. Headline sa itong mga balitang lokal, produktong agrikultura sa Rakbayan sa Davao, gipang export na nga ito sa laylaing ng mga nasod. Naano ba kaya tayo mabilin ani diri sa tuwa katupang alan?
0: Okay
3: lang na. Avocado.
0: Oh.
3: Avocado. Ang ipag-export karon avocado, kining durian. Kanabitang pumilo. Muna yung paborito.
0: Pumilo. Muna yung paborito nila. Abot kining atong santol.
3: Santol. Moraga. Haling-haling niya po ni.
0: Oy, magkatilaw ni ato mga langyaw.
3: Mga mangustin.
0: Mangustin noon.
3: Muna yung mga in demand dito na pita karon sa unsan ni sa ubang yung manasod.
0: Ang problema
3: ang
0: na
3: kaya ba siyang mahal. Ang durian nga kuya at katropang alan, tuwa dito sa Uman, nagtingog na karon.
0: Sa Uman.
3: Sa Uman. Kaya, hiling po na dinumugay ng mga taga-Oman katropang alan.
0: Ang mga Oman, Omaners, mga Omanians, mga katropa, hiling sila ganaganing tamis o ganaganing... medyo pait-pait.
3: Abi na kong hilig ni sila mga gladiator type bitaw kay magdinumugay sila, maglinambusay sila down
0: akatong mga
3: panit sa durian. Okay kayo.
0: Gahil ng mga panit na sila.
3: Okay kayo kay kining puyat mo dagkuon mo ni siyang klase nga durian no. Samtang ato avocado ato na nagtingog dito sa Japan karon.
0: Pagbalik diri mga tropa, nindot na kay ni mga
3: si Ruben may pagkusawa ba sino ga makapalit na siya ga prutas gikan sa iyang lugar sa Kalinan.
0: Na shock ito nga Pinoy, nagpadala diri sa kuha og picture ka tropa ang Briggs ha. Durian hinonto iyang gipadala. Isa ka liso. Pila to ka dollars to, gi-convert niya sa peso, basta lagi mahulog siya og 1,200 pesos. Katuha ha, sa tuang currency ha, 1,200. Kay iyang gi-convert, kumpila niya sa peso, gibutang na sa kanang murag baunanan gani, gitanggal na daan ng durian. Basta isa og gamayng liso lagi, isa ka liso rin tanaw.
3: Kevin D.C. na to katropang Alan. Ato ta dito sa katong Hong Kong. Tanata dito sa Hong Kong, ipang bitay mo sa usa ka merkado dito nga
0: Cavendish. Awa, patinta lato eh.
3: Cavendish from Philippines. Ang usa ka buok dito nga dawin, tag $11. $11 times sa pilatong dollar sa Hong Kong, 34 man to.
0: 34 ata o 35 ba to the time?
3: Sa ito pa, muraga mugawas nga tag 340 or something like that, no?
0: Ngayon lagi ka.
3: Ang
0: lagi
3: isa ka buok.
0: Ang problema sa mga Pinoy dito, pag mag-adtog abroad, kaya sige, convert.
3: Ang ato ha, ang ato ha din gilatan o gilawag sa baboy.
0: Sabi na, kaning saging nga, mato pa nila, istanpil ko.
3: Istanpil ko. Kaya Cavendish ba? Cavendish nga saging katropang alan.
0: Uso na sa una, kaya tawag, oy, istanpil ko.
3: Istanpil ko, kumpanya man ang itaon lagi. Una magunang istanpil ko, God. Istanpil ko ba? Sa rugang pangbahay, dinikaroon sa itong balita, di nindot ni nga balita, katropang alan, mga kaigsoonan, kay binipisyo, binipisya rin ato mga kaigsoonan, and hoping na silang tanan. 48 million pesos nga ayuda gikan sa DSWD 11 ahuman na napunapod na ngadto sa pamilya sa Davao. Napunapod na 48 million gini.
0: So okay kayo.
3: Muni usa sa mga hisgutan nato nyang taud-taud mga katrupa no. Kining 48 million nga ayuda alang ngadto sa mga tao. Samtang dinhi karon sa to mga balitang regional daw tang panahon og mga pagbaha posibleng babag sa BARM elections. Baha ang hinungdan ang makababag dito katropang alan o bala?
0: Akadang baha. Nahadlok ka baha.
3: It's either baha o bala. B-A-H-A, baha. O B-A-L-A. Bala.
0: Mas mahadlok pa silang baha kaysa sa bala. Mo na igingon na nga, baha! Dili kita mag-adto kay mga matay kita. Pero ka ng bala, ka na, ato na nagipanglimog mo.
3: Ato ang ina, titingala bitaw ko dito katropang alam. Doon natin nakuha dito nga mga reports ba nga. Doon na ito'y pagbuto-buto nga ito panimalay sa usaga barangay kapitan. Imbis nga magpalayo ang mga tao, nagpaduol man hinoon nga ito sa mga buto-buto. Masa na ka ng buto-buto sa ilan? Kaya dili sa to, manggod, wala na tanaanan, ultimo, kuitis, wala na gani buto, dili katropang alam. No?
0: Magkurata ng mga taglibintador.
3: Ito ganing ibag-id din mo sa siminto mo, untul-untul, wala na gani na dili sa to.
0: Kaya kung ano na, watusi.
3: Watusi. Dito sa ilaha, pag doon ay buto, tapukan sa mga tao.
0: Manuol!
3: Manuol. Kung sa kaning buto.
0: Huwag naabad ay, naabag kayo, natumba ni.
3: So, siguro, ang mga tao dito nga, kining
0: naanad,
3: mga trigger man, kato pangalan, duhare punto ani, katong trigger man, dili mang hilabot o laing tao.
0: Kung kabalo sa ilang
3: pat yun, pang ito.
0: Kabalo sila nga, wakamang ko hilabot ani, kaya bawad yung ko ani, nga di yung kumadamay ani.
3: Or, ikaduhan niya na, Mosisar yun, ang uban. Sa doon ang pangbahin Tropical Storm Pilo, gawas sa par, padayon karon nga gibantayan sa pag-asa. Yeah. Sana po kanin sa pag-asa, no? Kay matay no, na si Luis, na nisulod si Maymay, si Maymay, Maymay Luis, Saruna. Sa ba na? Saruna ba na? O si Rona?
0: Sirona.
3: Sirona.
0: Ay, Sirona. Ay, kaya maglahit na po ito, no?
3: Sirona na po tayo kining tropical storm nga posibilidad nga mahimo na po ning bagyo. Pero naapa kinikaroon sa Philippine Area of Responsibility nga padayon karoon nga gibantayan sa pag-asa.
0: Yeah.
3: Musulod na po ni sa Pilipinas. Magdala na po ni og tubig baha. Ubanan sa tuang habagat. Kahit ting habagat manon kay gusto man ron.
0: Ayaw tao, Lord.
3: Si katropang Alan kay Balugin ana kay member man siya sa Tautos Dagat kani ato. Kay Balugin siya nga Mantubugos katropang Alan no dagko kay dagko kay balod nang ato ang lugar diya.
0: Kun nagbalod diya hapag-hapag diya sa kining kostal diya sa Bagoplaya.
3: Sa una makamata ko katropang Alan sa wala pa na nahimong kuan, wala pa na nahimong kostal karon. Kamata ko ibasig na sa tugkaran atong tubig.
0: Okay. Sunod man gud ang monsoon wave.
3: Kusog kayo ang tingog sa balod nga namura bag suko kayong dagat.
0: Mo na paborito na mo nga manag ko ang balod kay mag-surfing mi.
3: Bitaw daga na bitaw kay mag-surfing di ka nito pero karon wala na nawa na gid ta na surfing. Kay Coastal Road naman. Dini karon sa to balitang nasyonal adi mo ni nindot. Oil price rollback ipatuman sa Department of Energy DOE. Ipatuman
0: pilapon.
3: Dini karon adlaw na ilang adlaw katong pangalan nga ila ning ipatuman o mag-reduce sila. Karon ra gyud, no? Gasolina ko no 4.74 pesos and 70 centavos.
0: Hasta dakuha gyud.
3: Ang ilahang reduction. Samtang sa diesel,
0: oy,
3: ang akong paborito, 4 pesos o 30 centavos.
0: Hasta dakuha pod.
3: Reduction. Manay ingon sa Department of Energy kay ingon sila nga nihupay-hupay mag-jutay ang gira sa US o Iran. Paubos tabi.
0: Ato ning angay-angayon be. Okay, a total of 14 pesos man ang gi-increase kay 2 weeks in a row man tong tag-7-7.
3: Kaduha sa to pa kaduha no?
0: Kaduha. Kaduha nag-increase tong tag-7. Sobra gayto 7 gani. So butang to 14.
3: So, karon, napay gis na lang, gis na lang kulang.
0: Gis na lang kulang.
3: Gis na lang kulang para mabawi na to. Samtang dini karon sa tong balitang nasyonal, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ipadayo na karong adlaw din ni mapugngan.
0: Atong palakpakan na. Okay, para mahuman.
3: Mahuman nga ilan ang gi-suspend kay hapong adlaw
0: kay baha lagi.
3: Sa Senado tungod kay nagbaha.
0: Mahadlok
3: witness.
0: Sila.
3: Hadlok sila malumos ilang kuan kining malumos ang ilang witness. Loy, kayang witness na malumos ka trapangalan kay.
0: Na ilang witness
3: doon. Malumos doon yan eh. Ba? O, muna nga giuswag nila ang kuan. Ang kinibang impeachment trial.
0: Karo ba tong cross-examination itong ikaduha ba ito nilang witness to? Or
3: ilapat tong padayon nun to. Kaya murag nakulangan pa si kuan, nakulangan pa si prosecutor kuan. Ang prosecutor ani
0: si Kapunan.
3: Si Kapunan. Kulangan pa si Kapunan. No? Kaya kuan man, kanang muramag dibaliktad ning bayhana ni. Murag nga nipapur naman din dito sa kinibang defense.
0: Ano siya mga pagpaminaw sa mo ang kuan ba? Gusto ba? Paminawan ang script niya. Hoy! Huwag kang sumagot! Hoy!
3: Huwag kang sumagot! Hoy!
0: Hoy! Huwag kang sumagot!
3: Matay, no? Karon ka na pangalan na ilaning ang confidential fund witness sublin na sa mga musalang karon sa witness stand.
0: Ayan, ato ni Surahan, no?
3: So, mo kini karon ang ato mga balitang inabati mga katropa, balitang lokal, national o regional, din nilamang sa ito panaguban karon sa programang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, ganito maglangan mga katropa, doon na kita ay mga balita ang ato tagal magdagan yung punto alas 7 na mga katropa. Ato ang delikatan taon-taon mga katropa ang ato ang mga patrollers gikan sa tuang lokal mga katropa sa Dakpan sa Davao. Inuman sa tuang mga regional patrollers mga katropa. Good morning day kang Karina TCL. Good morning to our power tandem Sir Brix og Sir Alan. A blessed Tuesday sa inyo mga sir og sa tanang katropa. Good morning nimo dia. And Rinaldo Dizon, good morning Boss Alan at Boss Brix. Kape-kape. Salamat Richard Ramos, happy viewing. And Harold Salang, Altia Batumalake, Puntillas, good morning. Nara sa itong linya ka rin mga katropa, si katropa nga Marvin Ibano. Kita maglangan mga katropa, ito ang delikatan ang balita. Manukan sa ito ang patroller, katropa nga Marvin Ibano. Dulaan o sa kagatos ka individual na aristo sa week-long for focused directives implementation sa Davao City Police Office. Atong kuhaon ng kumplito nga detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report.
2: Niabot sa totala ni 28 ka mga individual ang malampusong na aresto sa Davao City Police Office kung DCPO. Sunod naman ka na sa tibuok simana nga pagpatuman sa 4 focus directives sa PNP. Base sa datos, gikan Agosto 2 hangtod Agosto 8 ning tuiga, 39 ka mga durugista ang naaresto niini nga ni kumpiska uga 175 grams nga sabo, balor kini 1.1 million pesos o 29 gramos nga marijuana nga nagkantidad sa 3,480 pesos. Samtang anaasad sa 16 ka mga sugarol ang nadakpan nga nakumpiskahan og total 3,905 pesos nga bet money. Lakip ang pagka-aresto sa 40 ka mga wanted person, diin lakip na niini ang 18 ka mga most wanted og tulo usab ang nadakpan atol sa operasyon Batok Lusa Firearms. Nunot niini subling gipasiugda sa DCPO ang pagpasalig ngadto sa publiko nga padayon kini nga magpatuman sa balaod, patuman niini ang balaod ngadto ilabi na partikular ini mga malinapason uga samtang hugot nga girespeto niini ang tawhanong katungod ug pagsunod sa police operational procedures. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Sige, salamat yung mga katropang Marvin Ibano. Katropang Brick, sa ito ang beritang regional usap, no? Sa ito ang mga sister stations sa ito.
3: Ato ng taon karon na mga katropa, gumikan kay mo pang ginalantaw karon ni katropang Alan Abais ang kining linog dito na Pitas, Colombia nga muraman o murag na himong flexible kining mga lugar diin dito. Hospital niyo, ginaganagan ang mga nurses.
0: Oo, nag-gawas sa mga pasyente na karoon niya, katrobang bricks, ha? Pati ni mga nurses, ha? Nagadagmadagma pa.
3: Unya, di building na natumba, back-to-back ni nga building na natumba, dito na pita sa may Colombia, pati yung kuyawa in town sa mga tao, ani, kay, tiyaw mo na building na nagabarog, ni kalit lang uga kahulog.
0: Kwanto na eh, pinausdak daw na eh, na kanang gishake, murag sa tuwa din ba? Gishake ta, niya tapos iuntol ta.
3: Dina dito ang posibleng origin katropang Alan dito sa kinibang linog kaysa
0: unang report pangod no Pinoy no sa Colombia nga kuan Wala ba na diha? Ganaganing mo na nga ito ang giingon nga katropang bricks ba nga mga drugista diha? Nanukol sa mga polis, nanibat ang mga polis, di ba?
3: Nilabay nga adlaw, ang mga polis mo ay nag-exit, ikas sa gubat.
0: Atras, di ba di magdabasta ni
3: itong kalaban? Murag sila ang gilupig sa mga kriminal.
0: Muna lisod nga may tabo din sa ito sa Pilipinas. Anyway, ato nagabalikan mga katropa, no? Kaya pipila lamang ka na sa mga kalamidad. Muna giingon na ito nga, mag-inolso lang yun, Dani! Kamu mga nakapaldo niya.
3: Sugod na mo hinulsol.
0: Hinulsol na.
3: Okay, kung kami amo ang pangutan, kung kami inyo pangutan nun, dugay na may naghinulsol.
0: Dugay na may naghinulsol. Kay sobra pa sa hinulsol, nagbasol pa.
3: Nagbasol yun. Dini karon sa ito ang mga balita, ang regional, katropang ala, no? Atong atuan karon ang report gikan diri sa itong sister station sa Tagum.
0: Yan.
3: Kaya tribong Mansaka, dito napita sa probinsya sa Davao de Oro, particular sa lungsod sa Mawab, dili kuno nimo tambong oy sa celebration sa IP Day karong adlaw. Unsa kay hinungdan no? Nang luod ni sila unsa ba?
0: Mura bag karaganing ay gibang luoran ani.
3: Kini bang
0: IP Day biaron ha?
3: Kini bang kuan katropang alan kini Mawab sakop ni kuano sakop sa second district?
0: Davao de Oro.
3: First district no.
0: First district na.
3: First district.
0: Kisa na itong Maricar sa second
3: district, si Maricar.
0: First district
3: na. First district si kining Congressman Sinisa.
0: Si Sinisa.
3: Oo. So, unsa kay gikuan ani gi paluoran ani?
0: Mawab di ba Gonzaga?
3: Parang
0: si Gonzaga.
3: Oh. So, ang celebration karon nga para ni sa to mga ison nga malumad, sa to mga ison nga mga lumad no, happy IP Day ninyo no mga isoon. Pero kining grupo kuno sa mansa at tribo kuno nga mansaka, di man sila mutambong.
0: Ano kasi kay hinungdan ani? Kisa kay nag-impluwensya nila.
3: Oh, kisa pa gipanluoran ani kung naaman. Atong siren karo kinatibuan detalye sa report. Katubang mo sa balita si Katubang Lar Sanyol. Katubang Lar, good morning, please come in.
1: XFM report.
4: Gikumpirma sa kadaguang leader sa tribong Mansaka sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro nga dili sila mutambong sa mga aktibidad sa selebrasyon sa IP Day atol sa ika-67 araw ng Mawab karong Agosto 11, 2026.
5: By virtue of customary, no, listed sa tuang indigenous political structure, wala tay Indigenous People's Day o wala tay allow ng kalumunan na pagpasiugdahan sa tribong Mansaka o sa lungsod sa Mawab.
4: Sa eksklusibong interview sa programang Busay kang Jury Donato, IPMR, nakadesider na matod pa ang highest governance sa tribong Mansaka sa Mawab sa dili pagtambong. Kinihuman, nabati nila ang kahiubos o diskriminasyon sanglit wala matod pa'y formal ng koordinasyon nga gihimo ang LGU Mawab alang sa mga aktibidad sa IP Day o ang tukmang venue diin ginaipahigayon.
5: Sa tinood lang, gibati yun na mo ang diskriminasyon.
6: Yes.
5: Namaingon sila nga wala'y diskriminasyon. Sa manawa, magaling diskriminasyon, but part nako as IT representative, ibati nako na.
4: Matod pa ni Jury Donato, niyato Agosto 5, ning tuiga, nakahigayon matod pa siya agpapangutana atol sa sisyon, kabahin sa preparasyon sa aktibidad sa IP Day, o gikan na yon nga sa Lorenzo Gym, ipahigayon ang maong aktibidad. Rason, nga iyang gikwestiyon, o kung nga rong dili iusa sa Megatent.
5: Kung doon na nag-unta, kung doon na lang ikausaban, unta, dapat nagpadala silang tao sa opisina o nag-hisgot kabahin sa changes. Ang tanan mang good sir, walay coordination.
4: Mahinom naman ni atong Agosto 6, nagpagawas o pagpahibalo si Mayor Myril Apit, pinaagi sa iyang Facebook post, nga dili tinood ang hungihong, nga dili matod pa marayon ang pagsaulog sa IP Day, o giklaro, nga marayon kini, o gipahigayon sa Megatent. Sumala ni Donato wala siya gipatawag sa meeting, kalabaw sa usap-usap nga venue sa IP Day. Diin unang gitumbok ang Lorenzo Gym, Mawab Gymnasium, o kagulahi ang Megatent, nga gipahibalo lamang sa Facebook, o dili direkta sa mga membro sa IP.
5: Kay bisan isa nga nag-reach out sa ato na sir, gikan sa LGU. Balik ko na ko, walay proper coordination, gikan sa mga meetings, wala kong ipatawag as focal. And hantod ng mga panahon na walay bisan isa nga nag-reach out sa ato na.
4: Gisulti usab ni Donato atol sa interview nga gikunhunan ang naandang budget sa IP Day gikan sa 200,000 pesos nga gamiton sa mga papremyo o pagkaon na himo na kining 78,000 pesos. Dugang ni Donato ang pagpahigayon sa LGU Mawab o IP Day, dili ilhon nga legitimate sa IPs. Salita ka decision matod pa ang konseho sa tribong Mansaka nga wala usay IP Day karong tuiga o dito na lamang gamiton ang pundo sa Eprman celebration sa bulan sa Oktubre. Samtang gisulayan og kuha sa XFM ang panig ni Mayor Myril Apit niyato ang Agosto 7 sa hapon. Apan, pakyas mahinabi ang mayora tungo sa gigong daghang aktibidad ang iyang gitambungan. Wala gi piling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Di ay ang hinungdan ng katropang Bricks.
3: Nang luod. Nahiubos in town ang pikas ngabil sa tuang tribu mansak.
0: Alam po nga giotro-tro man. O niya gikamhangan pa yun ang budget.
3: Oo. Murag na-feel ginila nga murag nakaluko man isa mo. Murag, murag ipakagamay na lang.
0: Dito si Rupit ang mayor diya. Katunan dito iyang anak ata siguro na. Kesa kay Gunsaga lang yapon na, no? Nga klan, no? Murag, waman yun nampingan din na mga Gunsaga ng kanang mga tribo diya. No? Sa una, arang-ara na lang to kay Rupit. Kay na-feel pa nila. Karon murag nagkalayo na. Niya ang 200 nga budget, nahimo na lang 70. Kadakong
3: yun na mga political kuan siguro diha katro pangalan dapat dapat mo dili nila ihigot sa political nila nga interest kini nga
0: ang announcement sa Facebook lang walay formal nga pakigsandurot ito nya tapos gamito na yung IP
3: ang tribal chieftain total do na may IPMR diha ipatawag din na sa IPMR ng mga tribal chieftains
0: dapat buhaton inyo gong gi-highlight na sila tapos inyo halang i-segregate.
3: Parang ilahe nila mga ikaw kay kuan ka kining lumad ka dito ka sa dapit sa bukid kay diri mi sa kanang unsa kinibang patag. Ikaw dito ka sa bulad ka sa init kay kami diri mi sa air condition. Binuang man ang katropang alan pareha ra baya mo bati og tugnaw og kainit ning tao.
0: Mansaka dira diyan no, mansaka ang kasagaran diha. May Mawab area.
3: Abi siguro nila katropang alan kung sila ray pwede nga mahiubos no. Ang ato mga tribo dili pwede nga mahiubos.
0: Ah sir, kami nagpuyo mi sa taas pero kami naubos karon.
3: Kamo ang mga nagsulong dinhi. Kamo ang mga dayo. Mo na sila katropang alan.
0: Inyo lang kami gigamit ya.
3: Dili pwede nga gamito ni sila karon og kuan under control ba sa political nga interest katropang alan.
0: So lisod kay na.
3: Kumo kay unsa ba do na bay nakita niyo nga color ning ato mga murag, tribal chieftain diri.
0: Ako nakita na ko murag na kay nanagani nga mga action. Lantip na kay pangunahon na sa pamulitika ning mga tribo karon din na nga sila karon gigamit sila, sila karon na ilaha unta ni dapat sila gani ang mag pasundayag sila magbuot niya suportahan sa LGU karon mura na mas laga nang gibirabirag PC.
3: Kibalo actually kibalo na ning ato mga local leaders katropang alan mga local chief executive no kay ang konstitusyon na to wala man ni nagingon nga dunay dili patas nga treatment sa matang individual. Equal protection man ang gitudlo sa to ang konstitusyon katropang alan sa bawat isa na to ng mga Pilipino di modo. Kung ikaw si Buano, kung ikaw Ilocano, si Ilunggo ba, ang ato mga tribo nga Mansaka, mga Blaan, pareho rin na sila treatment, pareho rin na ito sila patagad.
0: Dapat lang, dapat unta, no? Anyway, ato na ipadayin mga katropa, doon na tayo isa pa ka-report, pag Marites, si Jun Marata, no, nakatampay na karoon si Jun Marata mga katropa, Daniel yan si Jun, Daniel Jun Marata. Bata nga na-missing, human naligo sa dagat sa Dalyaw. Uy, katuning ipapangita sa ilang ginikan na mga katropa nga murag. Mabuang lagi si ipangita kaya nalumos lagi. No? Nakitaan na mga katropa ang detalye manukad ni katropa ang June Marata.
1: Live Report.
2: Yes, ang katropang Alan o katropang Bridge. No? Ang next mutang subo kayo nga nakita nag-iintang kung ano'y kinabuhi. Excuse me, ang usa ka batan-on nga naligo kagi missing samtang naligo kini diha dapita sa kadagatan sa may Dalyaw Turil usa ka beach resort diha dapita sa may Dalyaw Turil ato nakbayan sa Davao. Matun pa kining naiskot ang batan-on nga ato lang pangalan si John Mark taga Waling-Waling Street Dalyaw Turil ang nananghid kini si ginikanan nga muadto kuno sa iyang classmate apan ni diretsod ni kini og galigo sa dagat og mao na kini noon ang hinungdan nga nawala og gani. Atong igayon na katropang Alan o katropang Bix, sila biyang yun kadago tungkol kay habagat. Ang hangin katropang Bix, atong nakita usab niya sa ato ang gipasa ng video katropang Alan o katropang Bix, sila biyang kadago yun sa balon. O naadin ha sa upat kabata nga nangaligo, naadiya in town kini si John Mike. O nga nang igayon na katropang Alan o katropang Bix, nawala kining na iskutang bata o nakitaan kini. Matod pa ni Kapitan na Joseph Tumugo nga ato ang gikainabi kaganina pinagi sa pagtawag katropang Abrix o katropang Alan nakitaan kami ugani ang ginikanan karon at tuan na sa Fish Court. Kay nagpaabot sila, kay nakakita nini ang Coast Guardman o ang taga-maritime nga mo'y nangita gini katrupang alam, katrupang dismaon ni karon nga wa pa maabot ang iskutang bata o gani padulong sabta dito karon katrupang alam, katrupang rex aron nga ato pong matanaw o unsay gyud og asa dapita nakitaan sa ato ang taga-maritime o taga-Coast Guard ang iskutang nga bata di na mga tulo na kaadlaw gikan sa pagkawala. Kung karon pa intawon kini nakitan gani wa nagidaw kinabuhi matud pa ang iskutang nga batan-on katrupang din isa kani ka estudyante sa usa ka tulungan di Asmay Dunya Carmen na Dinya National High School ang iskutang nga batan-on o gasubo nga nakita na siya karon nga wa nay kinabuhi katrupang alan siguro
3: pila ba ni katrupang Jun
2: paluap ta ni unya sa dihang maadto nato
3: katrupang Jun
0: pila ba katrupang alan ani pila edad.
2: Just unused pa man bata. Daw ang matod pa.
0: Mm-hmm. So, bata pa.
2: Nooligin kayo.
0: Gusto sa ito ang mga tigpaminaw din na karon, o libre na itong ginikana nila, nga, wala may chance sa yun, ilang bata, siguro, ilala mga maplasta nila sa lubong.
2: Yes, katrupang Alan. Og, ato ganini karon kay nagpaabot pa ang girikanan kay ako pang punggi ulat usab nga makaadto ta katrupang Alan, katrupang Bix diya napita sa may Facebook at Dalyaw Turil. Kay dito daw idunggo. Kay sila mong good mismo ang taga Coast Guard o ang taga Maritime ang nakariskyo o nakakita nining na isgutang batanon kat bata nga namising katrupang Alan, katrupang Bix. So kana na lang siguro agyo unya siguro papaluap na ni agi og follow-up report nato ni unya aron nga atog yung harang panghitabo. Katrupa mo sa balita, katrupang Chun Marata, XFM News.
1: Live report.
0: Alright, katapusang report mga katropa sa ito ang delikatado, ang balita gikan sa XFM Bukidnon. Dunay
3: Indot ni katrupang Alan?
0: Oo, dili ya, napaisa. Di sa Jensen pala.
3: Jensen sa tao. Oh. Adres Jensen kay... Bawal na dito ang Marites, ha?
0: Marites, ha?
3: Basin og magpataka mo dito ang Marites kung mga kung mudayo mo dito napita sa Pulumulok ni sa South Cotabato. Gingon nila karon dito nga...
0: Marites, kamaka?
3: Doon na balaod nga gibawal na ang Marites dito. Kanang tabi-tabi, badili na pangalan nga si Marites.
0: Chismis-chismis siguro.
3: Paminaw na to karon ang report niya karon si Katrupang Cheris Lighid. Katrupang Cheris Lighid, good morning, please come in.
1: XFM Report.
6: Gipatuman sa Barangay Landan, Pulumulok, South Cotabato, ang usa ka ordinansa nga pakgangon ang pagkatap og malisyoso nga chismis, mali nga impormasyon ug walay basihan nga istorya nga moresulta sa panaglali sa komunidad. Sumala ang Barangay Kagawa Joey Salazar Mingito, tigsulat sa Barangay Ordinance Number 8 Series of 2026, daghang reklamo sa barangay ang nagsugod sa mga istorya nga gipasapasa hangtod nga nahimong dakong panagbangi. Matud pa niya, daghan na kayong oras ang mausik sa mga barangay opisyal sa paghusay sa mga away nga mahimo untang malikayan kung dili dayon imarites ang nadunggan sa silingan ngadto sa laing silingan. Ilawom sa barangay ordinance, makamulta og 1,000 pesos ang first offense samtang 1,500 pesos alang sa second offense. Gawas ni ini, mamahimo usab nga manduan ang nakalapas nga mangayo o pasaylo sa social media. Apan, klaro sa maong ordinansa nga dili niini sakop ang freedom of expression tungod nakatutok lang kini sa mga chismis nga mapamatud-ang milapas sa maong probisyon human sa imbestigasyon. Giaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Pulumulok ang ordinansa ni adtong Hulyo 10, 2026 nga ipantuman sa Barangay Landan samtang suportado usab kini sa mga pipila ka residente tungod kay ang chismis gawas sa pangdaot ug dungog mahimong makaguba sa panaghigalaay, relasyon sa pamilya ug maayong panag-uban sa mga silingan. Sa pagkakaron, wala pay formal nga reklamo nga napasaka sa barangay sukad na aprubahan ang maong ordinansa. Mga katropa, imbis chismis ang atupagon, magpagwapan na lang gamit ang Clear Skin Herbal Soap aron makaangkon og glowing og malartista nga kutis. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: XFM Report.
0: Tama yun ang imuha, Cherisa, magpagwapa na lang takit. Kaya saan ang manchismis-chismis pa tama katropa?
3: Ay, mapangit din mo, anak. Kay, mapangit din mo. Kuan man, maglinapdusay mo na sila katropang alan. Sider, maglinapdusay na sila sama sa kung kaingot ka ganina. Kanang palot sa kanang palot gid ah. Panit. Panit sa durian.
0: O nya.
3: O magsinabling kay kasi no.
0: Mga laksi ta nya, mga budlot pa yung simod ara. Ngay, ngay nalaki mga tropa, arestado kini human ni Pusta og 350,000 pesos nga walay kwarta.
3: Grabe, pagod eh ni.
0: Manda may ni. Ya, ni pa.
3: Manay manay giniingon ato kasi pangalan nga mudaw siguro tagloto ani bisag wa tete taya. Iyagi po gitinod gyud ba?
0: Ako ako sa una di ko kabalo manap, di medyo kabalo manabong katropang bricks. Pista to sa crossing dia sa Bago Playa sa Ila Bustamante banda. Oh, nya karon kay kat-kat man ko atong punuan sanangka.
3: Mm. Nakita juga, nakita si Labok.
0: Oh. Unya kay sunsundog ko nang sinya-sinya sa nga wa ko kasabot ba.
3: Oh.
0: Napoy nagana-ana katropang bricks ba kadang ana-ana ana-ana.
3: Oh.
0: Ye, ako pong sumay-sumay. Pagka human sa sabong katropang bricks, wala man ko kay hibaw gilikitan ko ana ba?
3: Oh.
0: Nya gi
3: gi-sa
0: kuha nya. Oh. Akong gisalo. Sa kalibo mo na katropang bricks.
3: Oh.
0: Nagulbaan ko. Nagkadaog ko nga ako'y kwarta. Mga niron. Ha? Kaya kung napildi pa to ang manok niya akong gipursaan, kung napildi to, pwerte yung bunuga din ako to. Haloy, pagyapon si Lord. 350,000, kabalog yun siya, ne?
3: Oh. Ha?
0: Niposta nga, wag yun ay siya kwarta, niya kaya napildi man. Pwerte yung loya, ne? Si Jao, pagod tayo mga tropa, ang... Magga bit sa detalye o detalye sa mao nga balita.
7: XFM report.
0: Aw asa na na, no? Kimaira ba kay pagka intro? Pangitaw sa si Jao pagutayo ha. Kay arestado tong 350,000 pesos mga katropa nga gipusta nga wa madani kwarta ning tawanan ni.
3: Posible okay, mga sabong-sabong ni katropang Alan nga
0: sabong na kasagaran sa sabong yun na nahitabo na.
3: Yeah, dagang sa sabong manggod dunay ginatawag na dihang Ginoo si Kristo.
0: Ayan, oh.
3: Mora ang Kristo nila diha mo tigdala sa tigbitbit sa sugal sa kuan sa ilang mga kliyente.
0: Mo na mga katropa ng sugal mga katropa kining kumangita kag pinaka honest nga lugar sa mga
3: na,
0: tao.
3: Sabungan.
0: Sabungan ay. Anis na dyan. Kaya kung di ka anis dyan mga tropa, may paglalagyan ka. Parihaan niya karoon. Atong kuhaon mga katropa ang kumplitong detalye ni katropang Jao Pagutayaw.
7: XFM Report.
8: Arestado ang usa ka lalaki human matod pananugal sa New Maramag Sports Complex apan walay dala nga kwarta. Nailang suspect nga si alias Bobby, 29 anyos. Base sa report, nisulod si Bobby sa sports complex mga alas 10 sa buntag, Agosto 9, 2026. Daw sige og pusta sa sabong gamit ang offline betting machine system. Gipasaligan niya ang mga teller nga nasa sulod sa iyang bag ang kwarta nga ibayad og sige kini og sugo kanila nga iparayon ang pagpusta samtang nagparayon ang mga dula apan mga alas 3 sa hapon. Dihang gisingila kini sa teller aron bayaran ang iyang dakong pusta nga niabot na sa 354,000, dali-dali kini niikyas. Human personal nga nag-report ang teller sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station mga alas 8:30 sa gabi, daling gilusan sa mga pulis ang manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giandam na karon sa Maramag PNP ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong estafa batok sa suspect. Mga katropa, aron healthy every day, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, naduka, Dres XFM Bukidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
7: XFM Report.
0: Salamat yung mga Jao Pagutayaw, mga katropa. Muntong nilangkaw sa itong mga balita. Karoon mga katropa, gikan sa itong lokal o gaingman sa itong mga regional patrollers sa itong mga programa nga Bulsay.
9: Bulsay!
0: Dito sa tuwa nga news trend sa itong pasun sa ni katropang Bricks ha. Kaya
3: Gani, yes, mga mga naguna karon nga mga kuanpod nga mga issues sa diri sa tuwang nasod sa Pilipinas.
0: Oo. Unang-una ato sa ning i-share natapos sa matunin na diskusan ang kining pag-increase nga dako pero rollback jutay. Diri po ta sa 7.2 trillion pesos mga katropa nga 2027 nga budget ang gipaabot kini sa DBM sa palasyo sa Malacañang mga katropa. Og gilantaw kini karon kung asa padulong kini mga katropa. Kita na inganyo mga katropa no sa ato ni Tagano pagtagad una katropang Bricks ha. Kay daghan ang gusto nga makisayod ani karon mga katropa kung madayon ba gyud ni ato ang barangay election. No? Nang tanan na ra ba si Nora Bunsukan nga madayon lang kay sige ra mo sulti nga dili madayon. Ni ay proposal pa ni Senator Chis Escudero nga nagduso kini og 5 ka tuig nga termino sa mga barangay officials, no?
3: Oh, nindot ni kay 5 ka tuig ang kuha nila termino.
0: So ambot og kanang sa iyaha nga giduso nga proposal katropa nga BRICS, ha, kung sayro na to mga katropa ang nisgutan nga gipagawas usab nga balita gikan na pudiri mga katropa no, sa pagkasayod, no? Ngano nga nagduso siya usa ka balaod noon, may kalabutan ni gisumiti di ay ni Senate President Francis Chis Escudero. Nahimo naman siya Senate President karon na for example, no, kay
3: siya may nag-preside.
0: Siya may nag-preside. Okay, presiding judge na lang ni, no? Chis Escudero, ang kining Senate Bill number 2387 to Ma'am Nora, no? Nga nagtumong kini sa pagpalugway sa termino sa mga opisyal sa barangay og sangguni ang appeal de drill katrobang BRICS ang sangguni ang kabataan.
3: Sa, oh, appeal.
0: Oo.
3: Sangguni ang kabataan. Oh. Kaya eleksyon. Kaya sabay man sila eleksyon karong November.
0: Oh, diara, gibutyag nga kung mapurbahan kini, ani na karon, mareset usab ang sunod nga barangay og iske eleksyon ngadto sa kano sa November 2028. Halos magkasunod lang kini sa May 2028 election, no? The same year siya mga tropa pero mag-gap lang kini og bulan. Ang proposed measure mag-aminda kini sa Republic Act number 12232 nga nagtakda kini sa upat ka mga tuig, upat ka tuig nga termino sa mga incumbent barangay o kining iske officials. Munya kay gituyo sab kini mga tropa nga makumpleto sa mga kasamtangang opisyal ang ilang termino hangtod po ni sa 2028. No, ilabin na tungod sa kining miaging duha ka tuig mga tropa nga extension sa ilang paglingkod. So matod ni Escudero, importante ang mga taas nga termino aron nga mas mahatagan og panahon ang mga barangay ug iske officials sa pagpatuman sa ilang mga programa ug proyekto nga kasagaran kon matod pa mulungtad kini og daghang tuig mga tropa. So ang aton nasabtan diri ka tropa ang BRICS, no? Instead of this year, kung maruso ni mga katropa, no, ang kining nasigutan nga balaod doon na maaprobahan ni, I mean, so madungan na sa tuig 2028 ang kining barangay
3: madungan election. Madungan sa national election, national presidential election.
0: O sa kining May man ang national, no? So
3: mufollow
0: dayon
3: by the month of November.
0: Kay May, June, July, August, September, October, November. Pero akong experience magod ka katropa ang BRICS, no, kay inighuman sa national election, musunod man yun ni ang barangay election, di na ba na matuman? Ay, pero kung ibutan na po ni sa balaod, matuman yun ni. Pero magani, dali raman nila otrohon ang balaod magod mga katropa. So, kung 5 years ni siya, kwintada na itong unang tulog at tuig. So, apil na to sa computation, no? Kaya nakaserve doon sila isa katermino. So, dapat unta. Kuha na siya, kanaganing election na tayo this year, no? So, kay nag-extend man eh. So, 2028 naman, additional 2 more years. Additional kining ugduha ka.
3: Ang term extension ko, no, under sa transitory provision, ang kasamtangan nga terms og sa mga incumbent barangay o incumbent barangays o iske officials, mo extend usab kini og 2 years katropangalan.
0: Ah, okay.
3: So, di ba 3 years man karon?
0: 3 years, no? So, mag-add on og 2 ka tuig.
3: Oh, 2 ka tuig. Pero na mga pangutana din ni karon. Kung mag-add on sila og 2 ka tuig, 5 years naman, no? Makadagan pa ba ang kining mga barangay og iske officials after sa ilahang 5 long years of term nga pagserbisyo? Term limit rule, oh, doon na, oh. Ang incumbent official kinsa naka-serve na sa ilahang ikatulo nga consecutive term sa susamang posisyon, dili na sila tugutan nga makadagan for re-election, no?
0: Sa propose, lima-lima ragyod.
3: Sa proposed November 2028 nga election. Ang incumbent official lang, halimbawa si BRICS Flores kapitan karon, no, nya na humana niya iyang tulo ka termino nga tuig, tulo ka termino. Dili na siya pwede nga makapa-re-elect. Bali, konsihal na po siya. Mag-konsihal sa barangay.
0: Anyway, at least ang uban ani malipay or mag-uol. Kay ako karon incumbent ko. Pero at least malipay ko, gumikan kay ma-extend ko another 2 years. Pero pag-abot sa panahon, di naman ko magpa-re-elect. So, ihatag na po na ako nga posisyon ang ako ang kasamtangan nga posisyon karon nga kapitan. So, pwede siguro kumudagan ang ubos nga posisyon.
3: Mm.
0: So, anyway mga katropa, ipaklaro lamang ka na mga katropa nga under pa kini sa kining pag-deliberate din na kay naay version nga ginagipaabot din sa ubos balay balawranan. Og naa po sila version po mga katropa karon sa panahon no nga giduso kini ni Senate President Magud, Presiding Judge si Chief Escudero mga katropa. More to that mga katropa, kung dapat may mga pangutana labi na diri sa Bago Playa kay kusog kay mangutana mga katropa og ganang eleksyon na bata ha. Atangan nato na mga katropa.
3: Balikan na sa bagay proposal pa man ni siya
0: proposal katropa. Siya.
3: No? Proposal pa lang mani.
0: No?
3: Depende ni karon kung dawaton mani o atagan ba ni priority karon sa Congress nga ila kining i-tackle para nga mauswag dayon ang barangay iske elections.
0: Ayun. So ato na nga balikan pa mga tropa sa tonga pagbalik napatay isa ka dalikitan mga tropa ha ang ato ang tagano pagtagad unya taud-taud mga tropa kay dunay mga pagpaklaro din ha ang diri pod sa mga isikutanang supply sa kuryente na pud mga tropa ning ato nga dakpayin sa Davao mangayo og kanang tabang mga katropa ng ato ang DLPC ng ato sa TSI para madugangan tumatud pang supply sa kuryente. Kinsa kini nga TSI mga tropa unsa kini nga klaseng company para masabtan nato kini mga katropa og ang kining ilaha karon nga gipang regards diri nga governor diri sa Davao del Norte mga katropa kuno matud pang ano kuno nga grabe kaya mga pang himaraot sa Nordico nga unsay sala kuno sa Nordico nga tunya. Bumalik ta mga katropa malaman sa mga pipila ka mga reminders sa tong master control. Standby mo ha. Ayala siya timidya na
9: XFM.
10: Kaklarik sana.
11: Exciting.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
17: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
18: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
19: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
10: Kaklarik sana.
9: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ugulikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
14: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kadayawan Facts and Trivia.
2: Gikon sa Daraang Davao nga Durian Capital of the Philippines. Ang pinakalami ang durian makita lamang sa Davao ug abunda niini sa syudad. Duna kini talagsaong baho nga sikat sa mga Pinoy. Apan lami kung kaunon gawa sa durian. Ilado sab sa Davao ang lanzones, mangosteen ug rambutan nga mapalit lamang gikan sa local sellers sa Davao City.

0: usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting! Pusay!
3: Ay nako, naghan ba kayo mga katawakan na dili mga tropa sa palibot no? Nga masumpay sa tuapon ng mga kaya istorya. Ito mga tropa no, ito ang gililigitan. Himuot lang may atong marites ba? Doon kayo naman dili sa tuwa sa nagpain sa labo na ginapropose na. May nga man, kaya ultimo amang kunsyal na himuong gupo mga marites. Oy, speaking of mga katropa, una kita mga ato sa ito mga issue for issue lang mga katropa. Ganatay isgutan niya ito doon mga katropa no. Kiniibagang na post na to diri katropang Briggs no nga bago na rin ito ang DOH secretary. Oh, kay nagpagawas man niyo kanang statement ni si Escudero diri mga katropa kaning bag-o kuno matubang liderato sa DOH. Iyang gibut nga makapalig-on daw sa pagpatuman sa universal healthcare. Oo. Gidawat ni Senator Francis Chis Escudero ang pagtudlo ni Dr. Edwin Dr. Edwin Mercado. Isip bagong kalihim sa Department of Health o DOH nga matud niya makatabang sa paghatag og kalinaw ug kalikon sa pagpatuman sa universal health care o UHC. According to him, gidawat usab ni Escudero ang pagtudlo kang Dr. Beverly Lorraine Ho. Familiar na ako ni si Lorraine Ho.
4: Oh, katong muna po siya karon sa PhilHealth.
3: Oo, bagong president o CEO na po sa PhilHealth.
4: Okay, kini si Edwin Mercado, gikan ni sa PhilHealth katropang Alan.
3: Okay, nagkuan sila, nagbaylo.
4: Nagbaylo sila. Ato ang kwantanaw ni katropang Alan. Okay, ang rason lagi ko nung, anong nagbago karon ng ato ang DOH secretary is due to health reason. Ang katong usa sa mga rason ngano nga katong si Briggs sa Puhalti ni resign.
3: Ni-resign siya.
4: Ni-resign.
3: Wala magputo niya gi-specific o specify nga unsay ang cause sa resignation, di ba?
4: Katong si tawag aning Puhalti ba to? Si Puhalti, Briggs Puhalti. Ang iyang rason ato katropang Alan is gasakit ko no siya.
3: Health reason.
4: Gasakit siya. Usa sa mga hinungdan nga nung take down ko. Kini si Dr. Jose Briggs sa Puhalti. Voluntaryo ni siya nga mi-resign sa iyang position so, tungod kay kuan kanang nagsakit.
3: Nagbayloanay na ni Ron si Gisani.
4: Ikaw na katropang Alan, di ka magsakit at nagkuhaan ka diag binalita-malita nga budget.
3: Masakit oy. Nasakit siya ang pangunahuna. Na-stress
4: mo na. Tapos di ka masakit na katropang Alan nga. Once nga DOH sa secretary ka, ikaw may head gihapon sa PhilHealth, ana?
3: Correct.
4: Di ba? Gikuhaan kag 89 million, a billion. Tapos gibalik lang 60.
3: Gilangkat.
4: 60 billion ang gibalik. Unya
3: wala ang 30 plus.
4: Mayon tatug ang kwarta katropang Alan nga gikuha, katong gikuha nila mao po toy lang ibalik. Giapil pa pasagaa.
3: Giapil pa sa NEP. Paagi nga magamit gyud.
4: Giapil pa sa NEP. So meaning gibudgetan pa. No?
3: Mao na ilisod.
4: Giapil sa National Expenditure Program, gikan sa DBM, submit sa president.

0: for approval. Then submit po na sa presidente ngadto sa Congress para aprubahan nila. Oh, ang pagutan na diha karon nganong i-appeal mas gaang gikuha magato ninyo ang punto dito sa Korte Suprema nga iuli.
1: Ang wala dito gibutang o ganang ang portion lang, di ba?
0: Wala dito gibutang budgeti o gotro o pulihi ang kato inyong gikuha. Ang isulti dito nga i-return, iuli.
1: Iuli, Jod, ha?
0: Kini dahil si Kuan. Iuli ang nakatubang alan nga gigahinan pa ni mong budget na pagkaroon. Di ba? Di magsakit yun ka kung ikaw sekretary sa DOH katubang alan. Di maglabad imuhang tangkugo, ana?
1: Kini, na-challenge karon si kisato si Beverly Lorinho. Siya man karon ang sa PhilHealth na karon. Ingon ni Escudero, ang kasinatian ko no sa public health niya sa pagdumala, makatabang ko na sa pagbarayon sa mga reforma sa PhilHealth. So naay ka nagtawag ng reformasyon. Kini po si Dr. Mercado, US trained orthopedic surgeon din siya. Doon ay 35 katuig nga kasinatian sa hospital, management o kanhi ng presidente o CEO sa PhilHealth. Mo to imong gingon ka ganina, no?
0: Hoping ka itong pangalan nga makuan niya, no? Ma-feel niya karon ang friction diha karon sa DOH.
1: Ayun, Oy, pila gani ka milyon na karon ang miyembro sa PhilHealth? Naana daw sa 70 million eh.
0: Makaya niya. 70 million.
1: 70 million. Niya ang mga dependents na nasa
0: seems like that katong bangalan kay kuan naman ta 100 plus man ta na ka million niya mga bata di pa man miyembro sa PhilHealth.
1: Kay sa latest nga survey 108 million no 110 na ba ang
0: 110.
1: 110 no. Niya so ang mga miyembro ana halos sa 70% at 80% ba no. Og mga dependents na ang sobra ana is kato na mga dependents no. So nagkinahanglan tag-igo nga pundo sa PhilHealth. Mo na gusto niya nga challenge good nato karon and dili lang direkta nga masulti ni Escudero nga gi-challenge nako ni ang kining PhilHealth officer karon nga bago nga mo ni but iyang giunhan og kana ganing ato ni saligan ana wala no mura bag kana ganing paunhan ni mo istorya ba nga oy hala magtarong ko kay daghan na ba ni salig nako. Pero okay man si Lorinho kadungog na kuan niya. I hope nga dili siya magpadala ni sa bagay wala naman to nangayo diha si kuan. Si kisa to?
0: Antivirus?
1: Di ka to si paborito ni Kuan. Wala na to si antivirus niya. Kay,
0: wala na to. Niya. Sa una pa man to.
1: Sa una pa man to. Kini nangayo sa 80 billion. Si katong...
0: Si Ralph Ricto.
1: Ralph Ricto, nga paborito ni Liviste. Tanawa ko na si Liviste mo. Anisim. Ayaw lagi love tinang mga source sa pagpangita o magkapaldo. Ikaw yun ang madutan, anak. Anyway, katropang Brice, no, ito ang mga issue karon taga ito, magtagad mga katropa, so ito ang
0: sa tinod ng katropang Alan, may na-issue din rin. Posibleng, usa sa mga rason nga nung nag-out kining ko, ano, migawas kining si Dr. Jose Brice sa Puhalte, gumikan sa mga issues da karon sa DOH. Inapil rin pangalan ni Kuan, eh. Inapil rin ang pangalan karon ni Secretary Ralph Ricto. Kaya, si Puhalte, doon na siya diligent sa nga ginahimo diha karon relative diha karon sa mga programa sa DOH sa katropang Alan. Og daw sa murag doon na siya ginarespeto diha karon nga mandato sa ombudsman.
1: Okay,
0: doon na siya mga dokumento nga gi-submit report investigation sa ombudsman.
1: Uy,
0: hindi na lang dingit ang pangalan na sa tuwang kanhing finance officer. Finance secretary nga si Ricto nga karon executive secretary na.
1: Dagod-dagod ka ini mga istoryahon nung ani ambot, oy.
2: Bullseye!
1: Magkapangambot diba, na malang tani?
0: Magpamarka maguni si Secretary Ricto ba? Nga, ako may pinakakuyaw nga ekonomista sa Pilipinas. Parang ganon, no? Ako may pinakahawd. Hawd pa ko ni Kuan, ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, kay ekonomista man po to.
1: President Economist man to.
0: Unya, mas hawad pa po ko ni Kuan, ni Mar
1: Ruas. Ay ekonomista man po to. Self-proclaimed nga economist.
0: So kining kuana dunay murag dunay struggle between sa tulo no ka sa three corners sa katubangalan.
1: Ambot og madala ba naghilot na kay murag kita may maganto sa ning ilaha mga gihimo dira nga kuan. Kani kaning pagbangi sa financial nato diri sa tuang nasod.
0: Ulo na guna kayo katubangalan gud kung ikaw siguro karon ang finance secretary mauaw ka sa mga miyembro katubangalan nga mo. Murabag mututok di ay pero nitulisok na din
1: nitulisok
0: sa
1: imo nga.
0: Kuha nimo nang amo ang pundo diha nga. Amuha man ang contribution.
1: Ang ulaw yun, kagipauli sa Korte Suprema.
0: Unya, mahingon sila karon nga portion naman ang contribution sa mga tao. Unya, alang-alang, kayo mo naman inabutang sa balaod, nga doon ay counterpart ang gobyerno. Kayo, wala pa na, didili na magpamimbro ni mga tao, pilhelte.
1: Okay.
0: Balaod naman eh.
1: May pa, dito na lang ka magpamimbro kung namatod pa sa kanagani mga insurance firm kaning uban.
0: Makita niyo mo katropangalan nga kung ikaw doon ay negosyo katropangalan, sulungon ka taga PhilHealth dito nga, oy, imuha mga tao dire, wala yung mga, wala dili, membro sa PhilHealth, ipamimbro ni. It's either, imong ipamimbro ni o prisuhon ka na mo.
1: Unya ra ba ang nakita mo na to karon ang PhilHealth, ang PhilHealth na ikwarta na pundo. Pero kung ugaling magkatabang ato sa mga masakiton, ha? Ang katapos ang gamay mo ipangitaon. Itabang.
0: I don't feel health your health. I don't feel your health. Ang PhilHealth nga PhilHealth wala na ipulihan nag feel nga FEEL.
1: PhilHealth, feel mo ba? Ang health mo. Muna karon uso karon ang life insurance mga katropang Bricks kay Nana Sile Karoy Ichimo. Bisan pag mamili kag mahalon nga room sa ospital, ikaw mabala ka. O nya na sila kada ganing per illness eh. So kumpara nimo sa PhilHealth, nagbayad ka halos sa kada quarter niya, kung di na po kagabayad, di pa jud ka makaver. Dapat dili maputol. O nya i-retro nimo tong kung gusto nimo ipadayon. Suda, no? Anyway, mga katropa, no? Dirita sa tuapod nga direkitanan kay Lachitis, kung tayo uno na. kinibagang, balik ka na to ni si Dizon, katropang Bricks, kay nagkapanudlay na rabani. Nagkapanudlay na siya sa dihang.
0: Katulad ni Hatagan o gamay nga, justice ang ato mga kaigsuunan, relative din karon sa baha, katropang Alan. Kay, ato mangung namatikdan kani ato katropang Alan, no nga, murag pinangga kayo sa tuang sekretary sa DPWH sa mga tao nga dapat dili gini sila maagian og tubig baha.
1: Yes, ayahan no? Ang gilitok na eh.
0: Oh, di siya mabiktima. Mao ganito nga pag inspection niya, siya gid personal ha. Mi tamak-tamak siya diha sa mga lapukan diri sa tuang dakbayan sa Davao, ilabi na des bangkal. Bahalag nga magka-lapok-lapok siya basta kay iya makita ma-inspect niya dito nga og makakuan siya.
1: Actual inspection gito.
0: Unya ma-feel niya dito ang iyang kalagot.
1: Ayan.
0: Di ba?
1: Nakakagalit.
0: Ang sulti pa niya ito. Nakakagalit talaga. Gipangita niya ang binilyon nga pundo. Karon.
1: Oo, punya gibot niya kung unsa tong bilyon to sa tugikan to kasi ang gipa pa bate-bate niya to.
0: Karon. Pero nining panahon na karon katropang Alan ambot og unsang
1: pila ka adlaw lang
0: unsa nga butang nga gigamit karon sa tuang secretary sa Department of Public Works and Highways. Para kadili niya madungog ang bash sa mga taga Davao region o taga Davao City. Nganong kaniadto sa nag-inspeksyon ka sa Davao, 51 billion lang ang allegation nga gigahin, gi-allocate nga to sa kongresista sa Davao City ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Grabe ka daw nihugno ang langit sa imo.
1: Di pa yun ni puro sa infra, di pa yun tanan sa flood control.
0: Samtang dito sa kauluhan karon dili lang sa NCR but to include sa Luzon, ang gilunupan sa baha.
1: Labi na diya sa EDSA o sa Metro Manila.
0: Ang pangutana ani karon, do na ba'y patas nga treatment o tratamento kining si
1: Dizon?
0: Dizon, alang nga to sa tanan, no? Kay ang Davao, personal siya diri, atong ginaday katropang Alan, kay personal siya diri nga may tunob sa kining kalapukan.
1: Naasay video dito nga nasuko daw siya eh.
0: No.
1: Ingon siya nga nagapamalikas baga rin siya. Pero wala niya gibot niya kung ka ng pila ka bilyon ang nagasto dire.
0: Ang mga taga-Davao siguro katropang Alan, mangutan na siguro sila karon. Diha karon sa punto ba nga sa Davao City 51 billion kung mao ni ang punto nga iyang gikasukan. Kaya doon ay dako din nga kantidad nga gi-allocate para sa flood control. 51 billion. Unya, ang Central Luzon, ha? 98.1 billion.
1: Sa
0: 1,617 projects. Pero nga nung gibaha, manikaroon sila.
1: Mo na ipangutana.
0: Na-overwhelmed lang. Ang Central Luzon, ha? Dito sa NCR, National Capital Region, 1,058 projects dito ang flood control. Pero nga nung gibaha paghihapon. Asa karon ang inspeksyon? Ani?
1: Ako naluoy na ako ni PBBM. Kaya kagahapon, dito sila nag-meeting katropang bridge. Nag-iskuta na po nila ning kaming na po nga habagat. Mga makaingon na mga katropa o ganaganing ila ramang dula-dulaan siguro ni si PBBM mag-istorya. Inaani manggod ang nitabo. Inaani. Anya, kabaw, mga PBBM nga, mayingon na naga, ayusin nyo yan. Mayroon tayo yan.
0: Yeah. Isakyan nila, karon, posibilidad ka ito pang alam nung isakyan nila, nagkuhan na lang ni, napasipsip na lang ni mga buang ning uban, gumikan kay dunay isyo nga ito ang Pangulo. No? So, kunuhay, dipinsa sila, pero dipinsa duot, din yung tirada.
1: Pero kabalo ka, sa nag-viral karon ka tropang bricks, Duterte, ipasangil na na. Di ba?
0: Okay.
1: Ang ilahang karon
0: kada baha, katropang alan, kada kada problema sa tong nasod, kumbaga kung gipadala sa messenger pa na backread,
1: backreading ba?
0: Backreading ka.
1: Ya kapoy, sa ni atong edad ra ba, di ra ta balong backread.
0: Ha? I-edit na lang ninyo kung gusto ninyo ma-edit. Or i-take down ninyo lang inyo ha.
1: Kapoy, ano ba tama sige backreading? Onya, mo ni mga katropa, tinuod na. Kala mo yung kagbasin do 30 na po yung mapasangilan sa baha.
0: Tinuod na, mapasangilan.
1: Actually, gipasangilan na gani kaya gilaha karon nga mga post na kita na to no, sa mainstream media. Recalling unsa to, 'di ba? Asa na ang budget? Naay figure, no? Naay figure.
0: Parang ako nabasa dito gahapon 1.1167
1: trillion?
0: It's either trillion to o billion ba to?
1: Panahon daw na ni Digong.
0: 1 billion,
1: Panahon na ni Digong. Actually, kanya ito magandang sa panahon ni Digong, makita mo ganyan mong agi.
0: Ano yung pag-git katropang alan? Doon ay build magutong iyan, no? In fairness po sa president, kanhing presidente, ha? Ang iyahan dito mga programa, tuloy-tuloy ito dapat. Ituloy unta ni President Bongbong Marcos na kaso lang kay nagkalali sila karon.
1: Oo, nagkabikil.
0: So nagkabikil. Maunta to ilang agreement tali sa kinibang pag-uban ni Vice President Sara Duterte sa ilang candidacy before 2022. Kuyo ko si mo ha, basta ang kuana ni ang kinibang plano nga tibawason ang mga project under sa programa ni former President Rodrigo Duterte.
1: Ako motuo kasi imong gihistorya katropa Brice no nga naay giingon og plano og maay pa ilang buot kanyadto so wala tong plano ipadayon ni. Karon kay gibuy-buy man ni kuan ni Sandro Marcos. Okay, naay condition si Indesar Duterte, i-confirm po ni PBBM. Kay gipangutan naman ni
0: conditional day no.
1: Claire Castro nga treat nila as condition pero partnership manguto kang Inday kay amigo pon sila to the time nga pangyuon ako ni nga kuani hangyo ko kung ikaw ang mag presidente ako presidente pero ato ning ipatuman ni na siya giduso dito nga proposal kang PBBM nga amo to sa to nga position to nga giingon ni Inday nya karon gibulgar man ni Sandro karon
0: gibulgar.
1: Ningon si Sandro nga si Inday naghihingi-hingi yan. Gilain nila tog sabot. Naghihingi, parang nagdemand. Unya gipangutana si PBBM. Ningon si PBBM nga totoo naman yung sinabi ni ano Sandro. Pero wala man toy malisya to.
0: Wala toy malisya. Sino nga nagmalisya kung maohon ka tropang alan sila ang dunay malis.
1: Sila ni malis
0: ang so, sila mga... naghatag og color. Sila naghatag og pressure. Sila naghatag og weight. Para nga magduda ang mga tao, masuko ang mga tao.
1: Kini pong mga kuan pod, kini pong mga nasa mainstream media, mangutana pod nga doon ay malis. Sabagay, si Sandro Marcos, si pangutana ato, alam po siguro siya ni deny. O niya, gipangutana si BBBM ato nga, mo ni, tinood ba itong insulin ni Sandro? Tinood man na, pero wala mo po gisumpay po si BBBM po dito nga, bitaw, nagbotbot si Inday, murabag si Kinsa, wala mo po si Pusunti. Ang dito na karoon, ang bahid dito sa mga nasa mainstream media. Grabe kay makahimo. Labi na si Attorney Claire Castro.
0: Grabe, dili man yung media yung treatment na katropang Alan, vlogger man.
1: Vlogger, vlogger.
0: Ang treatment niya diha karon sa lahi magud ang magtratar ka sa kanibang mainstream ba kay hanay gina nimo kay
1: mosunod
0: gina siya 5W and 1H. Samtang ang vlogger unsay mo yoyo da diretso automatic live.
1: Ang vlogger karon unsay kasi mo subscribe na ko. Mo ni akong gusto kay para pang viral.
0: Kay ang sa vlog katropang Alan kinahanglan dunay issue dito nga lami kay para tapukan sa mga tao.
1: Unya karon ka mas viral man ni kung si Secretary Vince Tison mamalikas. So ilahat nga gina-highlight na po to mga katropa. Pero tama to yung observation katropang Briggs nga kung mo react man galing si Vince Tison dili pareha siyang reaction nga iyahang katong panahon nga ni Tamak sa Drisato sa Davao City.
0: Doon mga pangutana ni sa mga tao ba kinibitang pareho ba ang treatment karon, ang intense ba no? Ang intensity sa treatment ni Secretary Vince Dizon sa baha sa Davao o baha sa Luzon o sa Manila.
1: Murag nagpangalot siya eh.
0: Dituno ba siya dito sa mga baha-baha dito sa Manila o sa Luzon? Kaya ang sa Luzon, una ra ba? Una ang katong Ilocos Sur. Atbang rin na si Ilocos Norte. Ilocos Sur is lugar ni Kwan. Lugar ni
1: Sandro.
0: Dili. Norte man na sila.
1: Ah, norte, oo.
0: Ang sur, iya ni Governor
1: Chavit
0: Chingson. So, muna ang lugaraha karon ang ipangbaha dito.
1: Muna ay lisodya, kaya wala para ba siya ni bisita itong naguba nga dike dito.
0: Oh, dito sa sa Ilocos Norte ang wala ipagula karon sa mga balita.
1: Wala tayo. Nay na bumka dito nga dike. Labong bitaw diri sa tuwa sa dito, magkiruhan gyud.
0: Wala pa nila. Oh, wala pa gibaha, bungkag na.
1: Bungkag na.
0: Bago ha. Unsa na lang karon nga gibaha, dunay baha di. Ni samot na gito kabuhagay katropang Alan.
1: Daghang mga bag-o nga proyekto nga ilan ang giinagurahan.
0: In fairness, alam nga to sa mga igsoon na to katropang Alan nga dunay kasing-kasing sa to ang administrasyon karon. Wala na to nagiingon nga gipakasayop na to ning gobyerno.
1: Actually, si
0: ang ato lang nakita
1: kay wala na himuot ani ha tong klarohon mga katropa. Si PBBM wala na himuot ani. Pero dapat mahibalo si PBBM nga usay ginabinuangan na siya siya mga sakop.
0: Tanawa ra gud wa niya na matik din na katropang Alan nga diay trillion nga iyang giallocate para sa flood control. Wa day na dapat.
1: Mao nay.
0: Ya tapos si Bibiho ni man karon ng kanhini mong DPWH nga himuon pa niyon inuon nila karon katropang Alan nga kuan kining state witness. Sa ato pagikan sa bulad, himuon niya ang sweet and sour.
1: Mao na, isagol na.
0: Patamiso niya ang parat.
1: Speaking of trilyones, nangita sila sa trilyones na narapo po yung gidoso ang DBM o bago na po nga budget 7.2 trillion.
0: Mabuhay! Ano na po ni karon?
1: Ingon na po itong mga paldo, mga tropa, kini nanam.
0: Buhi na po malita
1: ni. Ay, nako. Sa ito nga, pagbalik mga tropa, kay magda Secret of Health muna tayo. Doon ay 24,000 pila ni katropang Briggs.
0: Kining gihatagan na usab karon og kuan kining ayuda ng mga kaigsoonan na to.
1: Sa Davao Region, ha?
0: Davao Region, tag 2,000 ni, ang gihatag ito pangalan. 24,000 ni ka mga tao.
1: Households niya.
0: 24,124 ka mga households sa Davao Region. Nakadawat kini sila og tag 2,000 pesos.
1: Sa ayuda ni gikan sa DSWD.
0: Now, ang pangutana na to din ni karon nga, tama ra ba ta din eh? Gutom ra ba ta aning tag 2,000 o unsay maayong himuon sa gobyerno ani dapat sa ila?
1: Nitingog ka mong iring ana, no? Para sa iyahara doon ang budget.
0: Iyahara doon ang budget. Tag
1: 2,000. Kung naa kay iring kusupi mo kaon ka ng cat food, kulangon. Pabalik na mga katropa. Standby mo ha kay na nagkaroon din si Gloria Malala Apilo, Tristan Wyatt Gulay, Maying Buntag, Sheridan Cruz. Salamat kayo. Liam Manalaysay and Ronnie Piho. Good morning, Nings Kiventura. And Jing Pigarido sa Holga, Virginia, Lovely Con Lucernas, mga katropa. Good morning sa inyong tanan sa pagpaminaw nyo. Oga, happy birthday sa mga nag-birthday ko ng mga panahon na mga katropa. The Secret of Health, muna tayo, musunod na. Alas 8:04.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala.